NIR. Sa October 3 pa mga bayanan, magasugod ang election period tub-tub sa November 9. Okay? So, Pastor, sili nga i-postpone ang eleksyon. Atiyan mo na subong ang wala klaro, mga kabiyanan, ha? Hindi pa natin masamasabat kung ma-postpone gid kung hindi. No? As long as wala pa ta makita, wala tang may makita nga layi, ha? Hindi ni siya ma-postpone, mga kabiyanan. Okay? Pero kung may magwa nga layi, ha? Atin pa-postpone, eh. Okay? So, October 3, magsugod ang election period, tub-tub sa November 9. Now, sa September 28 naman, until October 5, amuni ang filing sang Certificate of Candidacy. Oh. So, wala pa may naka-file sang Certificate of Candidacy, mga biyanan, kasi September 28 pa. Okay? Oh. So, kung nagligad eh, again, natigayo na to sa Senado ang pag-aprobar sang pag-postpone sa BSKE, mga biyanan. Pero hasta nga wala may nagwa nga layi, wala may napatuman nga layi, mga biyanan, ini nga BSKE magapadayon gihapon. Kag ang preparasyon sa kumilek, iti siyempre padayon gihapon. So, but silingon, wala untat ang preparasyon, mga biyanan. Dasun kong punta to, iti kamusta, ano matabo sa preparasyon? Ang iban pwede pa na magamit sa 2028, ang iban wala na gid eh. No? Mutsilingon, money wasted. Kaluoy naman ng mga Pilipino. No? Kag ginpaathag sa ito, no, ni Castellano. No? Siya ni ang again ha, Attorney Lionel Marco Castellano, ang regional director sa COMELEC NIR. Siling niya sa aton, kay tungod nga gin-adapt siyang Senado ang ini nga bill or hagna nga halin sa House of Representatives, mga kabayanan, ginalantaw ka ginakabig na ninila nga isa ka enrolled bill. Both silingon, mga kabayanan, hindi na ni magpaidalom sa bicameral conference. Kay normally, may layi, mga kabayanan, may hagna or may bill nga i-file sa House of Representatives, ha? May hagna or may bill nga i-file sa Senado. So may kumbaga may ara sa may pari sa mga biyanan. Now afterwards, ipaagi na sa first, second, third hearings. Okay? Kag mga interpellations, kag mga pulupamangkot, ipaagi na datanan. No. Doon after makaluwas o makalampuwas ang tatlo ka hearings in both houses or in both sa Senado kag sa House of Representatives, maghimo na sila sang bicameral conference. Normally sa bicameral conference dira nila ginakaio ang mga naglain-lain ng mga detalye kag ginakasal ini ang duha ka hagna from the House of Representatives kag sa Senate, nga magin palariho na sila kung anong nami i-join sa mga nami sa Senado, so on and so forth until mahimo sila the two shall become one. No. Ang unang nambal ko, no, ginakasal ini sila sa bicameral conference, the two shall become one. Kag ining one nga ini amuni ang ipadala sa pangulo, nga pirmahan niya, but then ang pangulo may power man nga magveto or magpirma sa sini. Pwede niya i-veto, hindi ko ni magpirma. O pirmahan ko ni. So, amo ni mga biyanan, ang normal nga paagi sang paghimo sang layi sa Pilipinas. Normal legislation, mga biyanan, sang layi sa Pilipinas. Now, tungod kay ginkabig ining hagna sa House of Representatives, ginkuha sang Senado, gin-adapt nila. Subot sila ngon, hindi na sila kinanglan kaslon. No? Partner Joe na lang, si Kagawa Joe na lang kinanglan kaslon. Yeah! No? Na! Basta invited kami, ha? So, hindi na sila kinanglan kaslon. Kay the same lang mo ni sila, nga hagna, mga biyanan. So, siya na ni. Siya na ni, wala na bicameral conference. Kag ang ginahulat na lang subong, i-submit ini sa executive agod nga mapirmahan
no? Kag mahimo na nga layi. Oh. Kag mapatuman. Oh, dayon, galing kay antes mapatuman ang layi posting sa di ka may ano na eh, ha? Sa atong bilang public gazette. Oh. 15 mapatuman ang layi 15 days after sa posting sa public gazette. Oh. So dapat dapat inahimo nila nagligad eh. No, napirmahan nila ng ligad. Kay kubot nga ta 18 plus 15 days. Ambot lang kung tumanon pa nila ng 15 days. Ah. Or bisikan wala pa guro na pa na butang bala 15 days. Basi bitik ambot ano ang style ni style nila sa dasan ni medyo ha? Medyo ano ni MU. Ha? Kung MU, anong MU? Murag uyab, hindi. Malabong usapan. Dok, ano ba lahaw? Dok, hindi maintindihan. So, amo ning ginahulat subong mga biyanan. No? Samtang wala palagi nga nagwa, wala palagi nga napirmahan, padayon ang preparasyon. No? Padayon ang preparasyon mga kabiyanan. Ha? Sang kubilik, amo ning ginambal eh. That the preparations will continue despite proposals sa pagpostpone sa ang BSKE, mga biyanan. So, amin ang ginambal sa Comelec. Amin ang ginambal sa Comelec. Amid the proposal sa both chambers of Congress nga ipostpone ang November 2 exercise. Si Chief Garcia, mga biyanan, sa isa ka-interview, nagambal sa that in the absence of a law postponing the BSKE, ang Comelec magapadayon sa ila nga election preparations. Kay siling ni Chairman Garcia, ti wala man kami may mahimo. Ha? Ha? Wala man kami may mahimo kay ang mandate sang laye nga existing subong nga may eleksyon sa November 2. Amo nang mandato sang laye eh. Ha? Kag kun anong mandato sang laye, amo nang i-implement kag amo nang sundon. O amo nang nanghambal ni Chairman Garcia, wala kami may mahimo. Ha? Kaya ito, may existing kita nga layi kag may naghambal oh, ang mandato ng November 2 ang BSKE. Oh. So, ang pangayo lang ni Chairman Garcia, siling niya, we hope we will not be reprimanded, quote-unquote, for not halting our preparations because that is part of the Comelec's duty. Oh. Di ko baga may ginasunod nga duty eh. Oh. So, ano man, anong dapat himuon nga less ang gasto sa Pilipinas? Oh, galing kahit ito, siyempre, kabudlay, no? Kung kita bala sa sides ng Comelec, no? Di may mandato man, may layi man, nga November 2 ang BSKE. Oh, wala man may layi, wala may layi nga nagambal nga unta to ng BSKE, postpone isailo sa 2028. Wala pa, I mean. Ha? So sila nga, kabay pa nga, hindi kami ma-reprimand eh. Kabay pa nga, hindi kami akigan. Kabay pa nga. No. Because kung mag-abot ang tiyon mga biyanan, nga i-postpone ang BSKE before mag-October 28, siling sang Comelec dapat before 28. No. Kay filing of COC na eh. Ang 28, ibla. No. So, maamot kung ma-file ni si Kagawad Jo, Kagawad Bonard, kag si Kagawad Jigoy. Hindi ah, ano lang kami ha, madiri lang kami sa 1233 sa bahala sila da. Bahala na sila mag-file sa ilang si OC da. Oh. Pero amo ning hambal ni Chairman Garcia eh. Wala kami may mahimo kay amo ning layi namon. Oh. So, kinahanglan nila batunon ang Paul Parafernalia, mga supplies, nga ginbakalan nila. Oh, so ano matabo mga biyanan sa sining mga propernalia, sa sining mga supplies? Ang iban pwede magamit pa sa dason. Ang iban, hindi na gid, panggatong na lang ning iban. Kapin pa kung may mga date bala nakabutang, no? Mga papilis, mga propernalia, mga supply nga may mga date nakabutang. Nga ini for November 2, 2026. Oh, hindi na gid na yung magamit niya. Hindi mo na pwede crash outan, hindi mo pwede butangan white out. Na-islan mo na lang siyang 2028, hindi mo na pwede na. So, hindi na gid na yung pwede magamit ang iban, mga binan. So, it will be a waste of money. Siyang nagligad nga, I think, September 8, mga kabiyanan, last week, September 8,
nakapasa na sa House of Representatives sa third and final reading ang House Bill number 10971. While on the other hand, iningin adopt sa Senate mga biyanan sa nagligan ng Wednesday, sa 9 na-approve na sa second reading. So again ha, ini nga mga measures amuni ang ilang ginahimo subong agud nga mapirmahan ini nga ma-postpone anay ang BSKE. So kung saan ang schedule ti depende na lang sa kongreso. Pero ang hambal sa kumilik mga biyananti, dapat before September 28. Now para sa dugang nga detalye sa sini nga mga issue nga biyanan, balikan natin sa ikonong nga bayan sa itong ating publiko. Hindi anay maglakad, di magaliin, kapag pang oras na, Pilipinas.

0: Ginkilala sa Police Regional Office Negros Island Region o kana PRONIR ang police personnel sa ila outstanding performance sa intelligence-driven operations nga nagdangat sa pagkadakop sa malapit 30 million pesos worth of illegal cigarettes. Ginpangunahan ni Police Brigadier General Villaflor Banawagan, PRONIR Deputy Regional Director for Administration, ang awarding rights sa Camp Alfredo Montalbano Senior diri sa Bacolod City sa tong Lunes, Agosto 17. Pila sa mga ginhatagan o kunakabaton sang medalya ng kagalingan, amo Sanday Police Lieutenant Colonel James Latayon, Bago City Police Chief, kag Police Chief Master Sergeant o kuna PCMS Archibald Villados. Ang duha nga ini ginkilala sa ilang papel sa isa ka intelligence driven operation sa tong Agosto 6 sa Puruknara Barangay Malingin nga nagresulta sa pagkumpiskar sang 255 master cases of illicit cigarettes nga may estimated market value nga 14.61 million pesos. Ang duha ka suspetsado nga ginaligar involved sa illegal nga hilikuton ang ginarestuman durante sang operasyon. Pila man sang ginhatagan honor amo Sanday Police Major Van Joel Tingson, Assistant Team Leader kag Police Corporal Christian Clark Villalobos. Ang ila operasyon sa tong Agosto 5 sa Barangay Luok, Dumaguete City nagresulta sa pagkadakop sang 263 master cases of illicit cigarettes valued at 15.07 million pesos kag pagkaaresto sa tatlo kasuspetsado. Ang madinalag-on ng operasyon nagresulta sa pagka-recover sang isa ka combined 518 master cases of illicit cigarettes nga may estimated value o kona total estimated total value nga 29.68 million pesos kag na highlight man ang ka ang okon na highlight ang ka-epektibo sa intelligence-led police operations batok sa cigarette smuggling sa rehiyon. Para sa pasidunggan ng huwaran, Ruth Clore, ganagasiling ang dungganon ng ngalan, mas mayo pas ng samalahalon nga Bulawan.
1: Oras na, Pilipinas!
2: Nakabalik mga mga ng oras na Pilipinas. Sorry na ito mga mga sa ganoong kambahin sa itong ating publiko. Siling sang Comelec, no, ang ilang ginapangambahin, kagang ilang ginalauman, nga ining alayi nga mag-postpone sa November 2 BSKE, mapasanap before the scheduled filing of certificates of candidacy sa September 28 ng Binansa. Isa kaya radio interview kagapon si Chairman George Garcia nagambal sa nga unless ha, unless may layi nga mapasa before the end of the month ang filing sang COCs naka-schedule from September 28 October 5 and it will push through, okay? It will push through. Oy, maingaga sa Pinimalay Kapindo. Dragali sa si Palay, no? Nanilinda ka kay Sir Gideon Kapindo. O, sa itong mga kabiyan, nandira sa Kamindangan Coffee Farmers. Good morning. So, siling ni Chairman George Garcia, mga kabiyanan, although imminent ang postponement sang BSK, mas siling ka-imminent bala doon sa pagbalik bala ni Jesus Christ. No? Nga, lapit na lang. No, pero wala ta kabalo kung saan. Although, amumaning layi sa BSK. Basta, lapit na lang yun. Pero wala ta kabalo kung saan. Oh. So, ining postponement sa BSK. No? Although imminent. Again, hindi sila kauntat sa ilang preparations. Biskan klaro na, siling niya, biskan crystal clear nga ang BSKE mapostpone siling niya since ang House of Representatives may ara na sila mga kanya-kanyang bill, no? May process pagyapon nga na-involve siling ni Chairman Garcia. I-forward pa sa palas, pirmahan pa, depende pa siya aton nga presidente kung pirmahan niya kayo hindi. Basi bala, masiling ang presidente, hindi ilang ko ni anay magpirma kay daw ginadali-dali nyo ni. sa basic road kung may mga hidden agenda ni. Oh, hindi ko lang ni Anay pirmahan ah. Oh. Kung mahambala mo ng presidente, iti ano matabo kung maguntat ang kumilik. Oh. So, siling sang kumilik, padayon gyapon kami, wala kami kabalo sang dlagan sang utok sang atong presidente. Oh. Kag may waiting period. Pa mo ito ginambal ko kagina. May waiting period pa antes mahimo ni Ngalayi. Although 15 days, bala mong after some posting sa aton nga gazette, mga kabiyanan. Oh, 10 to 15 days. Or I don't know, 15 days, bala mong waiting period. So, afterwards, dalon ba ni sa Supreme Court? So, kalawig pa mabiyanan sa proseso. No? Kada mo pa sa mga kuskus balungos kag tanan ng mga kag siling ni Chairman Garcia, tiko nung tatuna mo ng preparasyon, ha? Anong matabo kung hindi pirmahan sa pangulo, ha? Anong matabo kung i-exercise niya ang veto, ha? Or kung ang Supreme Court mag-issue sang temporary restraining order. No, anong matabo? Okay, pwede gid eh. Ang Supreme Court mag-issue TRO. Ha? So, amo ni hambal ni Chairman Garcia nga hindi kami pwede kauntat. Ha? Kay kung matabo ni nga mga kung masiling ni Chairman Garcia, kung ma-relax kami, untato na mo ng preparation, dasun hindi pirmahan, i-veto, or tagaan TRO, sang ma-issue TRO ang Supreme Court. Te, paano na naman, anong matabo sa November 2, hindi i-ready ang kumilik, di ba? So, siling niya, mas maayo na lang ang maging ready kami kag maggasto kwarta kaysa mabulaga kami. Ha? Caught with our pants down. No, amo na sa siling sa English. No, mabulaga sila. No? Kag siling man niya, no, ni Chairman Garcia, nga party sa ilang preparation, amo ang training sa mga teachers nga mag-serve sang as electoral boards. Kag ang pag-deploy sang election paraphernalia kay equipment kay iniya nga hindi ni pareho sang national election nga ano na nga ibutang mo na lang sa imo yang sedan mo na lang kag ano iniya mano-mano ni mga biyanan eh ha mano-mano ni eh oh di pareho sang national election eh ha kag siling ni Chairman Garcia well regarding sang pag-train sa mga teachers no. Kaya ang mga teachers, accustomed na sila sa automated elections eh. No? Although ini nga BSKA manual elections, ah, siling niya, damo nga mga teachers ang hindi familiar sang manual process. So, kinanglan i-train gid anay ang mga teachers nga mag-serve as electoral boards. No? Kag ang ilang nga ginalantaw subo nga ginamobilize nila ang 1 million teachers, mga binan. Okay lang ni Guro ang kwarta nga gamiton for training sang ini nga mga teachers kung ma-postpone gid man ha kung ma-postpone gid man ini nga mga teachers nga nakabato na sang ilang nga training ti sila lang ni gihapon ang gamiton sa ano eh sa 2028 eh if ever no kag galing kay di man ta kabalo sang sitwasyon sa 2028 eh 2028 pa to eh no kag hindi niya ma-cover ya ini nga training ya nga isa lang kasi mana so nag-training na ni sila no kag may ara pa gid ang deployment sang equipment no nga dalon sa mga kabarangayan no so ini nga mga proseso mga binan it takes a very long time no kag kun ma-deploy na ni nga mga equipment hindi na ni ma-recall ha kay kun recall pa ning mga equipment nga ini gasto at dugang naman nga gasto ha. So, kinanglan i-ship out na ni by first week of October. So, magasto gidya kwarta mga biyanan. Ha? Magasto gidya kwarta. So, kay amuni eh. Ha? Amuni subong ang ato nga ginatubang nga mga bagay. So, ma-postpone man kung hindi, padayon ang obra sa Comelec. Okay. So, sa Latidra Anay, kag announcement Anay ha, antisita mga namilit, announcement mga biyanan, 56th anniversary naton upcoming. That will be next week, ha, September 24. So, anong himuon naton? Ha? Anong pwede naton himuon? Pwede ka mo ka-join sa aton nga special ha, prayer and fellowship dito sa City Harvest Church sa Lupwes, Mandalagan mga biyanan. So, dito na naton iwato ng aton nga anniversary. special event mga kabayanan. 7 a.m. to 11 a.m. Okay? So, aga lang. Wala hapon. Aga lang, ha? 7 a.m. to 11 a.m. Galing kay Thursday siya. So, but silingon, may mga klase, may mga obra. So, kung gusto nyo makadto, ano na ka mga daan, ha? 1 week before ano na kamo sa inyong leave. Oh, or map day lang kamo. Oh, map day lang kamo. Hindi mag magambal nga time in lang kamo. Guwa lang kamo to da yon. Kay pagpangawat na sa oras siya. Oh. So, ha? Siguro doon niya lang. Wala kamo may ginobra. Or ano, kung hindi makamusako. Again, ha? Loopways Mandalagan sa City Harvest Church, 7 a.m. to 11 a.m. So, anong himuon antes makagkadto? Ma-register anay. Okay? Mapa-register anay. Sa diin, magpa-register kay Kagawa Joe. O, chat ka mo sa 1233 Radio DYVS. Message ka mo da. O, kagihambal nyo, ibutan nyo pangalan, inyong church, kag inyong address. Okay? Or, pwede nyo man i-text sa 0998-842-2130. Ha? Kay ara lang man din atong cellphone kag ginauyatan ini ni partner Joe. Siya din nagabantay sini. No? Or tiyan mo na chat kag ma-text. Dason mga mayanan, kun may maalwan ka mga tigipusoon, pwede gig mo kadala sing food to share, ha? Kun ano man ang food to share nga inyo nga dalon. O, madala ka mo bi isa ka kaldirong sinigang. O, sumpas. O, miskan sudan lang, wala nang rice. O, kanya-kanya na ito pagkita rice. O, kung ano na, kakanin. O, galing kayo pag-abot na ito dito, basi puro tabla puto. Ha? Okay lang, no? Okay lang? O, okay lang, wala problema. Puto. Basta may dinuguan lang. Or may kape lang, no? Ano man, mangita taguro ano sa kape ay oh, sino sponsor sang kape? Sponsor sa kape. O basi bala kun wala sing may mag-sponsor sang kape, kape gaduhon lang ang magwa, no? Oh, but like nga siling sang siling ni Ma'am Alicia. Basta pwede lang bisan hindi ka member sang church. Oh, pwede wala problema. Oh, basta listener ka. Oh, basta nagapamati ka, i-notify nyo lang nga ano ko listener kuya lawig na kuya nga listener. Oh, well, I'm not a member of any of the church nga naga. Oh. Actually diri sa DYVS mga biyanan, wala tay specific nga ano ha, nga grupo ha, nga iniya Baptist, iniya Assemblies of God, iniya Evangelical, iniya wala ta specific diri mga biyanan. Oh. Basta kaparehistro lang. Oh, kag makita mo si Kagawa Joe nga with his gorgeous looks. Oh, si Kagawa Bonard nga daw hindi lang sa isintahon. Si Kagawa Bonard daw medyo may pagka turko-turko na sa daan. So, wala man yan na. Wala problema kung hindi ka mo member sa kung ano nga church, hambal yun lang. Oh. So, 7 a.m. to 11 a.m. Thursday, September 24. Okay? So, I hope klaro kag nasulit-sulit na kanadlaw kay para hindi gin madula sa ito ng mga utok. Anyway, tista manamilit mga biyanan, mga muyo tanay. May naman nga langit noon, Diyos sa mong balaan, nagadayo na salamat kami sa siningaga. Salamat Ginoo sa imong katutom. Salamat Ginoo sa imong higing pagpakamayo sa amon. Lord, we pray for our up and coming decisions Ginoo sa mong gobyerno. We pray for the COMELEC. And Lord, kabay nga na ikaw ganyan magpahimutang sa siningong bagay to lessen our expenses. Para Ginoo sa mga mamamayang Pilipino, Ginoo. Lord, we pray sa amon gid nga pang gobyerno. Sa ila Ginoo nga mga desisyon, sa ila Ginoo nga mga kinahimo nga mga layi, nga tuituyan mo sila Ginoo, tagaan mo sila kaalam. Kag kami Ginoo sa sining adlaw, opdi kami Ginoo kag kabay nga ikaw Ginoo mahimayes tag sa namo mga buhi. Tanang Ginoo ginapon na pasalamatan in Jesus name. Amen. Maabyan na nalindri sa aton nga studio, kaupod na ito si partner Bonner Garmona sa aton nga controls, si partner Joe Ridulia sa aton nga live stream, and once again, iniangin nyo abyan sa kanginan, Jig Sinilya, ang nagisiling, Life is short and simple. Don't make it complicated. Ini yung oras ng Pilipinas. Diri sa 12:33 Radio Nueva Ecija sa buli. See you on Monday. God bless and bye-bye. Bye-bye.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Ako si Levino Manaksa Jr. Nagtatrabaho sa Abu Dhabi United Arab Emirates, kaagapay ng serbisyong OFW.
1: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Serbisyong OFW.
2: Kagapay, good morning, good afternoon, and good evening. Sa iyo na nakinig sa Middle East countries at the same time, America, Europe, Hong Kong, Macau, China, Indonesia, Malaysia, at iba pong mga bansa. At of course, it's another day that we should be grateful sa ating Diyos dahil sa panibagong pag-asa. At another day para ipagpatuloy natin ang pangarap ng magandang buhay para sa pamilya. At balang araw, muling magkakasama po muli tayo kasama ating mga pamilya. Tayo po ay maglilingkod muli sa ating kababayang OFWs at ang kanilang pamilya. Samahan mo kami sa isang oras na makabuluhang payo para sa overseas Filipino workers. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Bong Hermosa.
3: Dang Hermosa.
2: Kasama po sa inyo pong programa ngayon. Halina't samahan nyo kami ang maglilingkod sa ating pong kababayang Pinoy sa ibayong dagat. At of course, sampu na kalang mga pamilya dito lang sa serbisyong OFW, FEBC, Radio TV. Miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At dito po, tayo ngayon ay magsasama-sama. At ang mag-aboard ay di biro, Ate Dan.
3: Yes, totoo. Uybo.
2: Dito sa mga kababayan natin na nag-aboard, hindi po biro yan. Nice nating maibahagi ang iba.

0: ibang factor para sa pagdesisyon kung dapat ka nga bang magtrabaho sa ibang bansa para sa pagtataguyod ng pamilya. Gusto nating ipakita ang realidad na ang pag-abroad ay hindi biro. Ate Dang.
1: Oko, Ate Dang. Kamusta naman kayo, mga kababayan nating OFW? Aming panalangin na patuloy kayong nasa mabuting kalagayan at patuloy na iniingatan nyo ang inyong kalusugan, maging mental, emotional, financial, at spiritual health. Yan, importante po na lagi natin yan yung binabantayan kasi very important to have a very sound mind and we have our inner peace.
0: Yan po.
1: Sa ating pagtatrabaho.
0: Yan.
1: Diyan sa malayong bansa.
0: Deuteronomy 31:8 sabi doon, ang Panginoon mismo ang mangunguna sa iyo. Mm-hmm. Siya'y sasa iyo, hindi kanya iwanan ni pababayaan man. Kaya huwag kang matakot o mangamba. Mm-hmm. Tayo man ay malayo sa ibang bansa, sa malayo sa ating mga pamilya na sa ibang bansa, huwag natin pakalimutan na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon according to Deuteronomy 31:8. At of course, ano ba ang dapat nating gawin para po tayo ay maging matagumpay sa atin pong paglalakbay? Sa ating discussion today, pag-usapan natin ang patungkol sa travel tips. Mm-hmm. Gabay sa pagta-travel sa Hong Kong, Macau at China. Mga kagapay, magplano ba kayo? Meron ba kayong planong magbakasyon?
1: Yes.
0: O unang beses na magtutungo sa Hong Kong, Macau at China, bago mag-impake ay o sumakay sa eroplano, mahalagang alam natin ang mga dapat ihanda mula sa mga dokumento at budget hanggang transportasyon, accommodation at mga lugar na sulit puntahan. Ngayong araw o ngayong oras, ibabahagi natin ang mga travel tips para mas maging sulit, maayos at ligtas ang inyong biyahe sa Hong Kong, Macau at China. Tara kagapay, planuhin na natin ang iyong biyahe. Ihanda ang sarili at gawing mas memorable ang bawat takbang. Okay? Bago bumiyahe, ano ang dapat gawin paghandaan? Ate Dang, ano ang dapat natin gawin? Dapat nating paghandaan bago tayo bumiyahe?
1: Sa Hong Kong, okay.
0: Yes, so.
1: Pagka
0: Hong Kong, Macau, China.
1: Okay.
0: At kahit sa ibang bansa.
1: Alright. So, ang una ay, of course, budget na kailangan nating i-consider. Yung passport, of course, kailangan ng passport. At yung kung meron tayong kung travel naman, hindi naman kailangan ng letter from the from the sponsor, pero kung basta ang importante pagkadating natin sa Hong Kong ay kailangan pakita lang natin na tayo ay magpupunta doon for tourism.
0: Yun. Yes. Una natin dapat as ikusuhin. Of course, dapat may passport ka.
1: Oo, passport, Kuya Bong.
0: At alamin kung merong visa.
1: Ang
0: sa Hong Kong, walang visa.
1: Sa China, meron.
0: Sa China, meron. Sa Macau, wala.
1: Mm-hmm.
0: At kunin ang mga mahalagang dokumento. Ihanda na.
1: Mm-hmm.
0: Bago tayo mag-travel, bago bimehe, o bago maglakbay, ano ang dapat paghandaan? Paano malalaman kung kailangan ng visa o travel permit sa papuntang bansa? Kailangan ay mag-consult.
1: Yeah, consultation.
0: Kung may kaibigan ka doon, tawagan mo. Or sa internet, pwede mong tawagan.
1: Si Google palaging nandyan.
0: Mm.
1: Ayan.
0: Kailangan nating i-check. Tapos, pag magbubook ng flight o mga hotel para makatipid,
1: mm-hmm.
0: ay dapat malayo pa lang magbuka na.
1: Oo, mas
0: planuhin.
1: Oo, dapat mga siguro 6 months para ano.
0: Pwede na yung 1 month or 2 months.
1: Months. Pero
0: kung gusto mo makatipid talaga.
1: Kung gusto mo makatipid talaga 6 months.
0: Yeah.
1: Oo. Try nila kasi mas maganda yung Agoda for Manila for o kaya yung may mga booking agencies na nagbibigay ng good packages.
0: Mm.
1: So, kailangan i-search nyo kung ano yung mga magagandang place.
0: At dapat ang ating budget ay realistic.
1: Oh.
0: At yung atin pong mga dapat gawin. Kaya, bago magbiyahe, kailangan nating alamin ang atin pong mga bagay na yan.
1: No.
0: Yung accommodation, yung flight, at at the same time, kung mayroon bang visa, mahalaga po yun.
1: Oh.
0: May mga bansa na hindi mo na kailangan ng visa, pero may mga bansa na kailangan mo ng visa. Dapat alamin mo yun.
1: Oh.
0: Mahalagang huwag biglain ang biyahe.
1: Oh.
0: Kasi pagpabigla-bigla, mas mahal. At of course, unahin ang passport at yung mga entry requirement, kahit yung flight accommodation, kailangan i-check natin. Kahit yung insurance. Nung mag-travel tayo sa Europe, kumuha tayo ng insurance, di ba? Kasi, iba na pag ikaw ay may insurance. Ano man ang mangyari, ikaw ay secure. Kaya, dapat alamin natin yan.
1: Oh, kasi pagka sa ibang bansa, pumunta ka doon, iba na yung, kunyari may nangyari sa yung aksidente, iba na charges nila pagka yung regular charge ng bansa.
0: Hindi. Tsaka dapat mag-research ka.
1: Oo.
0: Kung ano ang dapat mong tungkol sa bansa.
1: Mm-mm.
0: Yung official source na pupuntahan mo dapat magbuka.
1: Oo.
0: Hong Kong, paano tayo magtutur sa Hong Kong? Ano ang gagawin para maging sulit?
1: Para sulit, of course. Bago ka pumunta ng Hong Kong, mas maganda talaga i-book na nila yung
0: magtanong
1: place.
0: Magtanong kay Ate Dang.
1: Oo, magtanong sa akin.
0: Yan. Kasi taga Hong Kong ka, di ba?
1: Hindi. Kung magbubook sila, i-book muna nila bago sila mag-book. Pwede nila mag-search muna sila ng places. Tapos we can check kung maganda yung place talaga. Minsan kasi may mga places doon na maganda lang sa social media, pero yung pinaka room nila is talagang hindi na maganda.
0: Ang nakakalam dyan si Ate Dang talaga.
1: Ate Dang.
0: Hanapin mo ang Facebook page ni Ate Dang, tuturuan kanya kung paano. Madali lang. Dahil minsan pag ikaw nag-search sa internet, maraming mga ano. Pero kay Ate Dang,
1: Pero kung marami sila, meron Airbnb.
0: Yes.
1: Yung mga pang-family, meron na doon kitchen, pwede na sila magluto.
0: How about the transportation? MTR ba? O public transport? Ano ba magandang
1: transportation? Dito kasi sa Philippines, lakad lang, may tricycle, may jeep, ganun. Sa Hong Kong po kasi, accessible po ang Hong Kong, pero natural kung hindi sila sanay na lakad-lakad. So, i-prepare nila yung kanilang mga paa.
0: Paa. Pero meron namang tram doon, di ba? Ang tram, lang.
1: Pero kasi dito kasi, ang yung Philippines kasi hindi sila sanay na naglalakad ng lakad.
0: Pero pag ikaw ay
1: ngayon,
0: tourist doon, maglalakad
1: pagka tourist, handa nila yung sarili nila na maglalakad sila.
0: Ano yung magandang hotel? Sa city ba? O sa malayo? O sa malapit? Ano yung magandang hotel doon? Accommodation?
1: Depende kung anong... Pag sa Chimsachir, maraming magaganda din.
0: Pero mahal naman.
1: Mahal.
0: Oo.
1: Pero kung medyo may budget, meron sa bandang Yamate, Jordan, Mungko.
0: Ayan. Ibig sabihin, pag nasa city ka, mahal talaga doon.
1: Oo.
0: Pero pag lumayo ka sa city, pero malapit sa MTR, mas maganda.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yung MTR, mura lang naman doon.
1: Accessible.
0: Kaya napakaganda po. Dapat alam natin kung paano... gagawin pag tayo nag-travel sa Hong Kong.
1: Kailangan
0: para
1: bumili sila ng tawag dito, octopus. Kung dito raw sa Philippines, mayroon tinatawag na go time or visa. Ganun. Pero baka mabigla naman sila sa at least nababudget. Nakikita naman yata yung sa app. So, makikita nila yung mga conversion. So, yun yung ganda
0: lang. Sa pagkain, paano makakatipid?
1: Sa pagkain... may mga pagkain doon ngayon sa Hong Kong, ha. Parang eatery ng Pilipinas, yung dalawang ulam tapos may kanin. Masarap na rin yun. Nasa 35 Hong Kong dollars.
0: Yun, no?
1: Oo, pero malalaki, big portion siya. Kung hindi ka naman matakaw o tao dito, pretty good for sharing.
0: Yun,
1: oo,
0: no? How about sa pagtutur? Maganda bang do-it-yourself tour or yung
1: DIY?
0: Meron kang tourist package? Anong maganda? Anong suggestion mo para tayo ay maging masaya? Mas lalong masaya?
1: Depende yan, Kuya Bong, kasi kung marami sila, may mga packages ngayon na nakikita ko, ha. Worth naman, parang mga 19,000, ganun, may kasama ng Hong Kong, China, Macau. Pero yun lang, ha, hindi ko lang alam kung legit yung mga yun. Nakikita ko lang sa Facebook. Pero hindi ka ba na-try? Ang maganda doon, pagka-DIY, ayun, mura naman pagka-DIY kasi hindi ka mape-pressure sa oras mo. Kasi pag at naka-plan...
0: Mas mura.
1: Oo. Kasi pag naka-plan kasi, yung stress...
0: Naka-schedule na.
1: Oo. Unless pagka marami kayo, may bata, may matanda, ang hirap noon. Pagka magta-travel kayo, dapat...
0: Dapat magtanong kayo kay Ate Dang.
1: Sa akin magtatanong talaga. Pwede naman.
0: Sapagkat si Ate Dang po ay lahat ng napasyalan sa Hong Kong, alam na alam po niya at alam niya yung mura.
1: Oo.
0: Kaya pwede kayong kumuha ng tour package pag meron namang pera, merong budget. Pero pag wala, ay mas maganda po na alamin mo sa pamamagitan ng mga kaibigan o ni Ate Dang kung paano pumunta. Kasi minsan pag tour package, pressured ka na. At hindi lang pressured.
1: Yung financial minsan, madedrain ka.
0: Tapos igagala ka sa mga bibilihan doon kasi meron silang commission doon eh.
1: Oh, of course.
0: So, kaya pag...
1: Marketing strategy nila yun.
0: May mga marketing content. Pero pagka DIY naman, pag nagkamali ka, mas mahal din.
1: Oo, but dapat medyo, dapat hingin advice.
0: Kaya dapat mag-advise ka. Mahalaga na magtanong, Mr. T. Magtanong.
1: Ang maganda lang sa Hong Kong is na i-estimate nila yung mga traveling time.
0: Mm.
1: Hindi katulad dito sa Philippines dahil dun sa traffic, dun sila na ano. So, pwede nilang pag dumating sila ng gabi or hapon na sa Hong Kong, they can go first dun sa mga tinatawag na pagkabandang gabi na pwede na sa Tsimsatsui. Yung ang makita nila yung mga Hong Kong light.
0: Walang bayad.
1: Oo, yun yung light.
0: Hong Kong light, The Peak, mga walang
1: tapos,
0: bayad yun.
1: Tapos, pupunta ka sa The Peak unless na gusto nilang magpasok ng yung monopoly, ano nila. May monopoly doon, meron yung wax museum. Yun,
0: dalawang
1: may mga bayad
0: dalawang
1: yun.
0: Ano yan, dalawang way.
1: Oo.
0: Pero kung ikaw ay mag-DIY, pag nag-bus, napaka-mura.
1: Oo, mura. Pagka magbabas, bus number 15. Sasakay muna sila ng whichever place sila. Kunyari, kailangan makarating sila ng Central.
0: Ayan. Sa Hong Kong po ay convenient ang transportation.
1: Bus number 15.
0: Basta alam mo lang yung mga bus number, tapos yung bus station, kasi organized po ang Hong Kong.
1: Mm-hmm.
0: Kaya hindi kayo maliligaw, hindi kayo mahirapan. Basta alam mo lang kung nasaan.
1: Mm-hmm.
0: At convenient ang transportation, magandang mapag-aralan ng mga ruta.
1: Mm-hmm.
0: Bago umalis para makatipid, pumili ng accommodation na malapit lang sa MTR. Mm-hmm. Yun ang advice. Kasi sa MTR, ay lahat mapupuntahan mo na eh.
1: Pero may mga ibang tao kasi mas gusto nila minsan nag-Uber, pero malang Uber talaga.
0: Kaya nga.
1: Pero kung may affordable naman sa kanila.
0: Kung meron ng pera,
1: kung family naman sila, okay. Mag-Uber sila.
0: Pero if you are... meron kang tinatawag na budget, mas maganda yung hotel malapit sa MTR.
1: Mm-mm.
0: Kasi ang MTR, lahat ng Hong Kong mapupuntahan.
1: Mm-hmm.
0: At pagsabay-sabay ng mga pupuntahan, mga attraction. Sa Macau naman, paano pumunta sa Macau?
1: Macau, may bus doon. Dalawang pwede nilang gawin. Sakay sila na, punta sila ng Shuntak or we call this Shungwan Ferry.
0: Libre din ang bus.
1: Bus, libre ba?
0: Libre, pagpunta mo dun sa ano, pagbaba mo na. Halimbawa, magbus ka. Tapos, pag nasa Macau ka na, ay punta ka dun sa mga bus station. Meron din mga nakalagay, Venetian. May na Lisboa. Libre yun.
1: From Hong Kong?
0: Hindi.
1: From Macau na.
0: Macau.
1: Pagka nasa Macau ka na, oo. Pero from Hong Kong to Macau, kailangan nila mag-prepare ng, pagka magbaba sila, pupunta sila dun sa Macau bus station, which is only 65 Hong Kong dollars.
0: Napakamura.
1: Oo.
0: Pagka ferry, magkano?
1: Ferry, mga depende yan kung ano yung dock nila. Mga 150 pagka umaga. Pagka bandang gabi ang dock nila,
0: mga
1: 200 plus.
0: Kaya, mas mura pag bus. Pero kung gusto ma-experience ang ferry,
1: okay naman.
0: Mag-ferry ka. Kaya lang, maganda. Medyo may kamahalan nga lang.
1: Either sa umaga, mag-fair sila. Pero mas maganda, magbabas muna sila sa umaga. Tapos, sa gabi, pagbalik nila, doon na sila mag-ferry para ma-experience nila yung ano.
0: Yes. Pag nasa Hong Kong na sila, nasa Macau na pala sila, libre na lahat, di ba? Yung mga bus,
1: yung mga
0: papunta
1: bus,
0: sa mga hotels, mga Parisian, makita mo yung malaking Paris, ano doon.
1: Oo.
0: At yung
1: kasi dalawang part ang ano, Macau. Mm. Meron doon Taipa at saka meron Macau side. So, ngayon, pagka ano, may mga bus terminals na kunyari galing ka ng bus, no, Kuya Bong, no? Mm. Meron mga buses doon, free shuttle buses.
0: Free yun, free.
1: Pagka gusto mo kagad pumunta yun doon sa yung ano yung putol na church.
0: Yes.
1: Oo, yung tawag dito, yung ruins.
0: Yeah.
1: Sasakay, oo. Ang kailangan mo sakyan, punta ka, take the bus going hindi, to Sands.
0: Magbabayad ka pa nun eh.
1: Hindi, may sand.
0: Oh.
1: Sand, free shuttle bus para makapunta ka kagad dun sa ano, o kaya yung Grand Lisboa. Yun yung pwedeng yung sakyan kung galing kayo ng bus.
0: Sa Grand Lisboa na mas malapit lang, walking distance. Pag Sands,
1: yun yung
0: tatawid
1: ano,
0: pa, mag-ano pa. Pero sa Lisboa, lakad ka lang, yun na yun.
1: Kasi yung
0: tapos
1: Sands,
0: libre pa
1: kasi,
0: yun.
1: Libre yun. Yun yung free shuttle bus doon. Ngayon, pagka gusto nyo naman dumiretso kayo sa Taipa, either meron dun bus na dumiretso, sasakay kayo ng Venetian bus or
0: libre
1: Parisian bus.
0: At maraming mga tour attraction dun.
1: Mm-hmm.
0: Talagang pwede ka magpa-picture, lalo pag gabi. Mga ilaw, ang ganda ng ilaw dun sa Hong Kong. Mm-hmm. Sa Macau pala. Kaya, mas maganda ay magtanong din kay Ate Dang, kasi alam na alam ni Ate Dang yan, para makatipid sa transportation, makatipid din sa gala. Kasi may mga gala po doon, papunta ka pa sa ibang mga lugar, meron ka pang mga libre.
1: Mm.
0: Pagkain, libre, drinks, libre.
1: Ayan, sa loob ng mga casinos yun.
0: Pero hotels,
1: Sa casino, hindi naman pwedeng mag... Pag kami dala silang ano yung mga luggages, hindi pwedeng ipasok sa loob ng casino, Kuya Bong.
0: Lagay lang doon sa ano,
1: diba? Pero baka mawala.
0: Lalagyanan.
1: Oo. So, pag kami bata, hindi rin pwede. Under 20, dapat 23 years old or 21 years old ang pwede lang allow na pumasok sa casino.
0: Yan,
1: so, hindi naman kayo mag-gamble doon. Pero may mga ano
0: libre.
1: But just for pagkain, experience, makita.
0: Drinks,
1: yun lang
0: at iba pa.
1: Kukain ng mga drinks.
0: Yan. Ngayon punta naman tayo sa China. Anong dapat nating malaman para sa China? Sa China po ay merong visa.
1: Oo. Meron mga iba, pwede mag-apply dito sa Philippines. Pero ang hirap daw kumuha ng visa. Pero dun sa Hong Kong, you can coordinate with me na within the maximum of 3 person, we can get a group visa.
0: Yes. Yun ay talagang automatic yun.
1: Mm-mm.
0: Basta nasa Hong Kong ka na, pwede ka makapasok ng China.
1: Mm-mm.
0: At sa transportation naman, pwede ka mag-bus, pwede ka mag-tren.
1: Parang Hong Kong na rin ang China.
0: Parang
1: napakaganda. Pero
0: ang ganda
1: na ng China ngayon. So
0: at napakamura.
1: Accessible, very cheap.
0: Accommodation, mura. Mas mura sa Hong Kong at sa Macau. Pagkain, mura po. Kahit yung mga bilihin, napakamura sa China. May visa, pero mura. Kaya ang ganda po nun. Kaya lang, yung language. So, that's why...
1: Hindi, karamihan din...
0: Nag-English
1: na sila ngayon, hindi katulad dati, Kuya.
0: Meron nga ako nakikita, nagtatagalog pa eh, Chinese,
1: diba?
0: Oo
1: nga, meron na rin. Bandang dun sa ano lang, border, pero pagka bandang lumayo ka na, medyo...
0: Kaya lang po, wala po dong FB.
1: Pero may walang Facebook dun. Kailangan ay mag-download na sila ng WeChat.
0: Yan.
1: Yung WeChat na apps, yun yung talagang kailangan sa China.
0: Yes.
1: So, pagka nasa China kayo, pagka mahirap silang, may mga SIM card naman doon na nabibili, pero tawag dito, kailangan ay mag-download sila ng WeChat. Kasi may mga network doon na nabibili ng China, hindi pwedeng mag-ano ng Facebook Messenger.
0: Yes. Ang maganda, napakamura po sa China. Lahat napakamura. Kaya, I suggest when you go to Hong Kong, kailangan dumaan ka ng China. Kasi napakamura po doon lahat ng bilihin. At yun po ang tinatawag na parang bilihan din ng mga Hong Kong. Doon nagsya-shopping ang mga Hong Kong. Oo, yung mga anak natin, dun siya nagsa-shopping.
1: Kasi, doon na ngayon, kahit mga in-check, Kuya Bong, since nag-umpisa yung merong nag-open sila sa mainland pass.
0: Yes.
1: Kaya, karamihan ng mga in-check mo, punta na dun ng weekends nila.
0: Dun maiwasan mo ang overspending sa China kasi napakamura. Okay? Ngayon, magbabalik po ang servisyong OFW makalipas ang ilang paalala. Tandaan po natin, tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat we have opportunity to go to Hong Kong, Macau, and China na merong makakatipid at merong mga tips o kung paano tayo maging matipid sa atin pong paglalakbay. Unang-una po, ang una nating gagawin bago ka maglakbay sa Hong Kong, Macau, and China, kailangan may plano. May plano ka. Okay? If you want, do it yourself, it's okay as well. Kung gusto mong tour package, it's okay. Kung ikaw ay may malaking budget. Pero, ang maganda po dito ay ang Hong Kong po ay at ang Macau and China ay makakadikit lang.
1: Mm-hmm.
0: So, tatlong bansa sa isang travel tips and you will enjoy. And just be prepared. Magplano tayo at naniniwala tayo na kapag tayo nagplano ay mas masaya, mas maayos at mas maganda ang ating paglalakbay sa Hong Kong, Macau at China. Magbabalik ang servisyong OFW makalipas ang ilang paalala.
2: Servisyong OFW.
3: Tinatawagan ng pansin ang magulang, kapatid at kamag-anak ni Hermie Andres, 48 taong gulang at kasalukuyang mentally challenged. Panawagan din sa magulang, kapatid o kamag-anak at nakakakilala kay Ronnie Acosta, 41 taong gulang at may kapansanan sa pag-iisip. Tinatawagan din ng pansin ang magulang, kapatid at kamag-anak ni Reynaldo Villarubia, 57 anyos at hindi na makaalala sa kanyang pamilya. Kung sino man ang nakakakilala sa mga nabanggit ay maaaring makipag-ugnayan sa DSWD NCR Josefa Belia Center at hanapin si Cherry Mae Badwa. Tumawag sa
2: 0963-717-0613.
4: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Servisyong OFW!
0: Nagbabalik ang servisyong OFW dito po sa 702 DCAS Radio TV. Patuloy nga tayo sa pagbibigay ng tulong sa mga OFWs at sa mga nagbabalak lamang na maging OFW. Salamat sa pakinig sa atin sa live broadcast na ito. Kaunting announcement lamang po. Ati Dang, meron ka bang announcement?
1: Para sa mga OFW?
0: Na, oh yes, OFW na gusto mag... mag-travel. Tawagin nyo lang si Ate Dang.
1: Akala ko gusto nila magkuha na employment sa Hong Kong.
0: Sa ngayon, ang ating topic is only travel. Travel tips.
1: Okay, travel so lang. Magta-travel. Ang tip lang po para sa travel is i-plan po natin ang magagandang places po doon na puntahan is yung tawag dito, Chim Sa Choy. Yung light show, tapos mayroon po tayong tinatawag na peak, tapos yung cable car, Kuya Bong, Mung Pin, right?
0: Yes.
1: Oo, yun yung makikita nila si Buddha. Tapos, ang Hong Kong is Ocean Park po, makakabook sila sa Cloak. Ayan,
0: yes.
1: Abangan nila yung mga, minsan may promo sila na buy one take one eh.
0: Yeah.
1: Ayan. Tapos Disneyland, pagka mga kasama nyo bata, Disneyland, napakaganda po. Ayan.
0: At pag-usapan natin ngayon ang pagta-travel sa China, Hong Kong and Macau, mga do's and don'ts. Kaya, pasin yung seatbelt sapagkat marami kayong matutunan sa atin pong programa ngayon pong ating programa. Ngayon sa servisyong OFW. Mga kaagapay, magplano ba kayong magbakasyon sa Hong Kong, Macau, and China, meron ba kayong plano? Bago tayo mag-impake at tumuli sa airport, mahalagang alam natin kung saan pupunta. Mm-hmm. Ang ganda po nun. Kundi pati kung ano ang dapat gawin din. At ano ang dapat iwasan habang nasa ibang bansa. Ngayong oras, pag-usapan natin na ilang do's and don'ts na makakatulong sa atin para maging ligtas, maging maayos at sulit at enjoyable ang inyong biyahe. Una-una sa Hong Kong, ano ba ang dapat natin gawin? Do's na dapat natin gawin. Gamitin ang public transportation tulad ng MTR o kaya bus at mabilis at convenient ang pag-ikot. At ang ganda po ng ano ng MTR doon, kahit yung mga buses, kahit yung mga tram, very efficient.
1: LRT.
0: LRT sa New Territory yun. At magdala rin ng iba't ibang option na pambayad. Meron dong Octopus card pero pwede kang mag-GoTime.
1: GoTime
0: sila. O kaya Visa card. At tinatanggap na po
1: mas doon. Convenient yung kaysa mag-ano sila ng yung pera kasi pagka ano, yung mga coin-coin.
0: Mm-mm.
1: Ang hirap pa. Dapat sakto.
0: At i-check ang weather. Bago pumunta sa inyong outdoor attraction o kaya mga pupuntahan, i-check ang weather. Sumunod sa local rules at proper etiquette sa mga public places. Sa Hong Kong po, bawal ang nagkakalat.
1: Oo, bawal.
0: Bawal din ang sigarilyo.
1: Ah, ngayon. Sa public. May malaki. Pati yung vape, bawal na rin.
0: Bawal ang vape. Napakaganda po sapagkat ang ligtas na ligtas at ang Hong Kong ay zero crime. Kaya po, pwede kayong magala doon kahit gabi. Pero, sila po ay mayroong mga rules na dapat nating sundin para maging maayos ang atin pong biyahe papuntang Hong Kong. At magplano ng mga itinerary at pagsamasamahin ng mga lugar na magkakalapit para ikaw ay maging mas masaya. At sumunod sa rules at proper etiquette sa mga public places. At mga don'ts. Ano mga don'ts? Huwag sumakay na walang valid ticket. Sa mga buses. Kasi pagka ikaw ay halimbawa, meron kang pwede kang sumakay ng cash. Kaya lang wala ng sukli yun. Pagka ikaw nagbigay ng pamasahe mo doon, kunyari ang pamasahe ay $5.50. Ang pera mo ay $10. Wala ng sukli yun. Kaya dapat ay pag cash, dapat eksakto. Pagka hindi eksakto, gamit ka ng Visa card.
1: Mm-mm.
0: O kaya Octopus card.
1: Octopus card is very convenient.
0: O kaya GoTime.
1: Para ang magandalan sa Octopus, Kuya Bong, pagka nag-purchase sila ng ano, pagbabalik sila ng Philippines, pwede nilang kunin ulit kung ano yung laman ng Octopus nila.
0: Yes.
1: Saka yung Octopus maganda rin po kasi, Kuya Bong, dahil pwedeng ano, gamitin sa mga 7-Eleven, Welcome, ibang establishment na merong Octopus. So, hindi maraming barya dun sa bulsa nila.
0: Oo.
1: Pagka-cash kasi, yun nga, may mga barya-barya.
0: Yung sukli. Wala ng sukli. Tapos, sumunod, ay magbibilang ka pa. Pero pagka Octopus, o kaya Visa card, GoTime, WeChat, GCash din.
1: GCash pwede na.
0: GCash.
1: Meron dun feature sa GCash, Kuya Bong, na i-transfer sa Alipay.
0: Yes, Alipay. Yeah.
1: So, from GCash, meron dun sa mismong apps ng GCash, meron na da-divert siya sa Alipay.
0: Yes.
1: So, yun.
0: Kaya yung maganda po sa Hong Kong, very convenient at pinapadali nila. Yung mahirap, pinapadali nila. Kaya, napakabilis ang kanilang tinatawag na pacing. At kung kayo naman ay magta-travel, huwag kayo mag-overpack. Kaya kailangan light lang sa pagta-travel. Sapagkat pag ikaw ay gagamit ng mga public transportation, minsan yung mga lalagyanan puno na. Diba? Minsan pagka meron tayong mabibigat na ano, na maleta, minsan puno na sa dami ng mga tourist. Sa dami ng mga nagta-travel. Kaya ang maganda, pag nagta-travel ka, especially sa city, iwanan mo na yung mga gamit mo sa hotel.
1: Mm-mm.
0: Kung hangat maaari ay...
1: Kasi puro lakad kasi doon.
0: Yeah, huwag ka mag-overpack.
1: Oo, kasi pag... yan yung pagod, mapapagod ka.
0: Yes.
1: Yung buhat-buhat.
0: Buhat-buhat. Kasi doon ay walang tricycle.
1: Oo.
0: Mag-taxi ka, kaya lang bawat taxi mo napakamahal.
1: Mm-hmm.
0: So...
1: ang plan down dun is 29
0: agad.
1: Hong Kong dollars.
0: Hong Kong dollars agad. Kaya mapipilitan kang maglakad.
1: Mm-hmm.
0: Walang tricycle kasi. Dito may tricycle. At doon walang tricycle. Taxi talaga agad.
1: Mm-hmm.
0: At kaya yung isang sakay mo, yung plug down, 29 Hong Kong dollars agad.
1: Mm-hmm.
0: Kaya huwag kang pag mag-travel ka doon, especially sa city, huwag mag-overpack. Oh. At the same time...
1: Buti nga ngayon, Kuya Bong, na yung mga baggage ngayon, hindi katulad dati yung pagkandami yung bit-bit, meron na yung tinatawag na trolley bag.
0: Mm-hmm.
1: So, mas advisable, Kuya Bong, kung nangyari, mamimili sila, mag-shopping sila, magdala sila ng yung tawag na travel bag na pwede nilang ilagay lahat ng nila, yung gamit nila doon para hindi sila mahirapan pagka, lalo na pagka umikot-ikot sila ng Hong Kong.
0: Mm.
1: At sa kunyari, may kasama silang bata. Kuya Bong, kailangan nilang magdala ng tinatawag dito yung baby trolley.
0: Trolley.
1: O, pero huwag yung mabigat. Mm. Yung yung mabilis foldable.
0: Mm-hmm.
1: As much as possible para hindi rin mahirapan sila sa
0: pagtutulak. Kasi doon,
1: hindi sa pagtutulak,
0: merong bus station,
1: mm-hmm,
0: ang bus stop, merong hindi pwedeng kahit saan tumigil.
1: Mm-hmm.
0: May number lang sila. Halimbawa, bus number 1.
1: May designated.
0: Merong designated bus stop lang.
1: Oo.
0: Kaya pagka nasa bus number 1 ka, hindi ka pwedeng
1: magpara. Bawal para doon.
0: So, pag ikaw ay may mabigat na daan, talaga pupunta ko dun sa designated bus stop. So
1: kaya, kailangan nilang pag-aralan,
0: mm-hmm,
1: kung saan sila talaga pupunta. Dapat alam nila yung destination nila.
0: Mm-hmm.
1: So alam nila yung stop, yung
0: that's
1: proper
0: right
1: stop nila, kung saan talaga sila dapat get off.
0: Mm-hmm. Kung saan ka bababa, saan ka sasakay. Tapos pag nasa tren, bawal humarang. Paglabasan, mm-hmm, nasa gilid lang dapat yung mga sasakay.
1: Mm-hmm.
0: Una munang lalabas yung mga nasa loob ng tren.
1: Mm-hmm.
0: Walang dapat nakaharang. Meron yung tinatawag na naka-arrow, yung lalabas sa gitna, tapos yung papasok nandun sa tabi.
1: Mm-hmm. Ang Hong Kong kasi palaging keep left . So, mm-hmm, kailangan nandun ka lang sa side ng tama. Kasi yung flow.
0: Mm-hmm. Lalo sa sa escalator.
1: Mm-hmm.
0: Dapat nasa kaliwa ka.
1: Oh.
0: Kasi nasa kanan,
1: ng mga namamadali
0: yun. Nagmamadali yun,
1: Fast way.
0: Pag ayaw mo maglakad, sa kanan ka lang.
1: Oo.
0: Tapos yung mga nasa kaliwa, yun ang
1: mga namamadali.
0: Nagmamadali.
1: Oo.
0: Pag gusto mong magmadali, doon ka sa kaliwa, doon ka maglalakad.
1: Oo.
0: Pero pag gusto mong station lang, nandun ka sa kanan.
1: Oo.
0: So, yun ang Hong Kong.
1: Oo.
0: Hindi mo na mababago
1: yun. May lane yun.
0: Kaya pag ikaw ay nasa elevator or escalator, nasa escalator ka na, nakaharang ka dun sa kanilang dadaanan, magagalit sa'yo yung mga Chinese.
1: Mm.
0: So,
1: kasi
0: may mga nagagalit talaga na kasi yun ang kanilang culture.
1: Yun
0: very disiplinado sila. Okay? How about sa Macau? Do sa Macau, i-check muna ang entry requirements bago bumayahe.
1: Mm.
0: Sa Macau, walang
1: ang kailangan visa nila, Kuya Bong, yung kapag kunyari galing ka ng Hong Kong, di ba? Meron parang visa binigay ng Hong Kong, doon yung panit na papel. So, they should keep that, that paper.
0: Papakita nila yun.
1: Tsaka,
0: ticket.
1: Tawag dito yung arrival card, nakalagay, nakamagkadikit kasi arrival at saka yung departure.
0: Mm.
1: So, pagka-arrive ng Hong Kong, tinatanggal nila yung arrival card.
0: Mm.
1: Tapos, yung matitira is yung departure card. So, make sure na hindi nyo tatapon yung departure card pagka nag-exit kayo ng Macau.
0: Tsaka dapat meron kayong ticket, return ticket to the Philippines. Pag wala, hindi ka papasokin.
1: Oo.
0: Ayan po ang mga do's and don'ts po sa ating travel sa Hong Kong, Macau, and China. Kagapay,
1: yes,
0: tandaan natin na magandang bumiyahe. Pero dapat ay
1: laging
0: atin
1: handa
0: pong planuhin. Lagi kang handa. Mahalaga ang maayos na paghahanda. at pagiging alerto. At also paggalang sa kultura. Mm-hmm. Pagsunod sa mga local na patakaran.
1: Mm-hmm.
0: Kaya bago bumiyahe mag-research, muna maghanda at maging responsable.
1: Mm-hmm.
0: Safe travel kaagapay at sana sa bawat biyahe, hindi lang magandang larawan, kundi magandang alaala ang ating maiuwi. Kaya po sa mga OFW natin na nasa ibang bansa, ay congratulations po sa inyo.
1: Yes.
0: You were able to cope up with the culture, with the law, at sa rules po ng atin pong bansang pinaglilingkuran.
1: Mm-hmm.
0: At nais namin kayo ipanalangin ngayon.
1: Yes, Kuya
0: Bob. Sa mga lalo magbiyahe, sa mga OFW, na kayo ay pagpalain ng ating Panginoon sa inyong pagtatrabaho. At the same time, sa mga gustong mag-tour o bumisita sa Hong Kong, Macau, and China, nawa magkaroon kayo ng safe travel at pagpalain kayo ng Panginoon. O Diyos, purihin ka sa amin pong patuloy na biyaya na natanggap sa iyo. Dalangin po namin sa amin pong mga biyahe bilang mga tourists, O God, especially sa Hong Kong, Macau, and China. Bigyan mo kami ng kalakasan at special favor so that, Lord, we can have a tour o biyahe na kung saan ay meron kami mauwing magandang alaala. Ang amin pong mga OFW na amin pong kasama ngayon sa programang ito na nakikinig, at kahit po sa hindi man nakikinig sa amin pong mga OFW sa buong mundo, give them special favor, special wisdom, and special strength, sapagkat sila po ay nagsakripisyo ng kanilang buhay para magkaroon ng magandang kinabukasan ang kanilang buong pamilya. Pagpalain mo, O Diyos, ang bawat isa. Purihin ka, O Diyos, sa iyong mga pagpapalat, biyaya, at kalakasan na binigay sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. At amen. Salamat po sa inyong pagsama sa amin. Maging handa sa atin pong paglilingkod sa ibang bansa, sa mga OFW. Lagi tayong manalangin, dahil sa ibang bansa, iba-iba ang ating naranasan, iba't ibang sitwasyon. Mag-adjust tayo ng maigi sapagkat meron po tayong mga employer na iba ang kultura, iba ang kanila pong mga upbringing, pero tayo ay naglilingkod para sila po ay bigyan ng ating tinatawag na paglilingkod. At ang ating po mga kababayan na nasa ibang bansa, talagang ang galing po nila, ang galing-galing. Mga magagaling sa musika, magagaling sa pagtugtog ng mga instrumento, magagaling sa paglilingkod, magagaling din ng mga arkitekto, magagaling na engineer, at sila'y namamayagpag sa buong mundo. Ang galing ng Pilipino. At
1: yes, ang galing ng Pilipino.
0: Dalangin natin na gamitin pa ang Pilipino sa amang panig ng mundo.
1: Yes.
0: Kung meron po kayong mga katanungan o OFW concerns, maaari po kayong magbigay ng mensahe sa 702-DCAS FEBC Radio TV FB page at sa servisyong OFW ng FEBC Radio TV. At kayo po'y pagpalain ng Panginoon. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito po sa programang Servisyong OFW. At kung kayo naman po ay nagnanais na bumisita sa Hong Kong, Macau, and China, maaari niyo pong bigyan kami ng message so that we can be a blessing to you. At magkarinigan po muli tayo sa susunod na linggo sa radyo, online, para sa atin pong programa. At of course, ang servisyong OFW kasama nyo rin sa paglilingkod. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin. Ako po si Bong Hermosa, kasama si
1: Dam Hermosa.
0: Nagsasabing,
1: kasama natin si Lord.
0: Pagpalain ng Diyos ang mga OFWs at yes, ang mga pamilya. God bless and bless God.
5: Sawadikap, ako si Jacob Dibio, OFW Thailand, at inyong kaagapay, kayo'y nakikinig sa Servisyong OFW.
2: Servisyong OFW!
3: Tinatawagan ng pansin ang magulang, kapatid at kamag-anak ni Hermie Andres, 48 taong gulang at kasalukuyang mentally challenged. Panawagan din sa magulang, kapatid o kamag-anak at nakakakilala kay Ronnie Acosta, 41 taong gulang at may kapansanan sa pag-iisip. Tinatawagan din ng pansin ang magulang, kapatid at kamag-anak ni Reynaldo Villarubia, 57 anyos at hindi na makaalala sa kanyang pamilya. Kung sino man ang nakakakilala sa mga nabanggit ay maaaring makipag-ugnayan sa DSWD NCR Jose Fabella Center.
6: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: kaupod sa kalamidad kag sa katawhayan.
1: Kadamping mo.
0: Kaunungan sa hustisya kag sa kaalam.
1: Kadamping mo.
0: Abyan mo sa ikaayong hunahuna.
1: Kadamping mo.
0: Ari na ang
2: Kadamping mo.

Great morning sa inyong atanan. Welcome once again sa Friday edition sang Kadamping Mo kag ini si Dr. Pauline Tango. So, wala gid siya naga bahar ang cases sang dengue. May ara gid dengue gihapon. However, the good news is Bacolod dengue cases kuno nag-drop 50.8% in the first 5 months of 2026. So, that's good news. Pero, nakita ta sa September 4, may napatay sa dengue. 3 gid kabilog. So, ang numbers even though ga lower, pero may ara gid yagyapon niya nga nagasakam. So, suno sini, 2 more children died of dengue in Bacolod City, August, bringing the city's dengue-related death toll to 3 this year, despite sa 40.6% decline in cases of the same period. So, nasubuan ta no, 4-year-old kag 5-year-old ang napatay, suno kay Dr. Grace Tan. Ang na patay sila tungod sa severe dengue kag nadulot sini sa ginatawag nga multi-organ dysfunction. Amuni siya ang 4 years old. Ang 5 years old naman, napatay man siya due to acute respiratory failure with pulmonary hemorrhage. So, makita naton nga ang aton nga dengue, it is still something to be reckoned. Ang first na dengue death, as mentioned, 3 ni sila napatay, no? Ang isa naman niya, 8 years old sa barangay William Monte. So, amuna, kilanglanon nga, dear parents, we should be aware during rainy season sa ginatawag nga dengue. So, even though dugay na takabalo sang dengue, pero kabalugid bala kita kung ano ini siya ang dengue fever. Ano bala ang dengue? It is actually mosquito borne, meaning to say ang mosquito or ang lamok amoni nagdala sang masakit through a virus, flabby virus. So may ala ni siya 4 gid ka serotype. And paano ni siya? Kung nakagtan ka sang lamok nga nakakagat sa dengue fever nga pasyente, malatnan ka man. So ano bala ni ang simptoma sang dengue fever? As the name imply, may ala gini siya hilanat. So it present with sudden onset, gulpyada nga hilanat, sakit ulo, muscle and joint pain, kag may mga lymph adenopathy or nagdako ang iyang mga lisay. That is to put simply. Pero ang tandaan ta nga may ara sang dengue nga makaapekto sa different important organs including the heart and multi-organ including the lungs. Dibla na mention ta nga may ala sang bata nga nag pulmonary hemorrhage, no? So ang dengue endemic na siya both sa Huron. It is always there sa diin sa tropical and subtropical regions. So kita nga Philippines, tropical country kita. Kag ang outbreaks prevalent siya sa Southeast Asia. So ang incidence, no, 40 to 50% sang world population is at risk for the disease including temperate areas. Ang temperate amon yung mga area nga may mga winter. And hindi lang na nga halin sa mosquito, pero
ang isa ka nagabusong na individual can transmit the dengue virus to their fetus during pregnancy or around the time of birth. So, amuning ginatawag nga vertical transmission. Even though, nubo ni siya, pero may nagakatabo. So, as I mentioned, ang aton nga bantayan gid nga we have to have a high index of suspicion. Kira non-suspicious kita. So, ano bala ang aton nga bantayan? Naka-mention ako sa mga simptoma, no? Pero, tandaan ta nga kung ang isa ka tao nag-star sa isa ka endemic area or nag-travel sa region nga ang ini nga sakit endemic, kinanan bantayan ta na. Kag hindi nga pagkagat sa imo, insigida, madinggi ka dayon, may alapas ang ginatawag nga incubation period. 3 to 15 days. So, ang average, 4 days to 7 days. And the symptoms begin more than 2 weeks after nga ang inang tao nag-depart na sa endemic area. So, may ala na chills. Tapos, ang panit niya, nag-motol or nag-palamula. Ang facial flushing, no? Nag-palamula. And ang ini nga prodrome, mga 2 to 3 days. But younger children who are 15 and below, non-specific kayo ang hilanat. Pwede nga may rash, pwede nga may sudden onset sang fever, chills, kag ginatawag niya break bone fever because gapanalakit ang ulo, ang likod, ang mga extremities. And usually, ang hilanat, kung kaisa, makaabot sa 41 degrees. However, kung nagsigisigi niya ang hilanat more than 10 days, probably hindi niya siya dengue. So, as mentioned, hilanat, importante. Sakit sa ulo. Kag, sakit ang mata. Retroorbital pain ang tawag tana. Generalized nga body pain. Ang joints, ang muscles, nagapanalakit. Kung kaisa, kasukahon. Wala gana makaon. May rash. Luya. Kag ang ilang nga taste, daw galain. Altered ang ilang nga taste. Kag kung kaisa, sakit ang tutunlan. So anorexic sila. Sometimes may ara sang mild nga hemorrhagic manifestation. So ano ni siya? Kung kaisa sa ihi, pula. Or ang mga nagamens, gadamo. Gasunggo. Gablid ang ngislo or ang gums. And sa skin, ang ginatawag nga PTK. Kag of course, may ginatawag nga lymph adenopathy. So, usually, no, kundi may hilanat kina siya. At during this time, damo ni virus, taas ang viral load. No? So, pero ang hilanat, gabalik-balik na siya. Gabalik-balik. And amuna nga may ara sang ginatawag nga maculopapular rash sa guya, sa dughan, kag sa flexor surface. And usually, day 3 ni siya kag ga-persist 2 to 3 days. So, ang inibala, no, initial phase ang dengue hemorrhagic fever, anggid man siya sa dengue fever lang gid. As the name imply, hemorrhagic, may ara ginya some degree of hemorrhage. And sang nadula ang hilanat, no, shortly after the fever breaks, within 24 hours before, may ginatawag nga signs of plasma leakage.
So diri ni siya, no, gagwa man ng hemorrhagic symptoms like bleedings sa sites ang trauma or gadugo sa chan or sa ihi, kagsakit kaayo ang chan, kasukahon, sometimes seizure, kag decreased level of consciousness. So during this critical phase, amugin ni siyang delikado, no? Kay pwede ni siya nga ma-lead to dengue shock syndrome. So before na siya mag-impending shock, nagsakit ng tiyan, suka, kag-restless kaayo ang bata. De, related ni siya kay may ginatawag nga circulatory failure. That is why we need to be very careful sang ginatawag nga dengue. So ang aton nga dengue, no, usually may tatlo na siya ka phase. Tatlo ka phase. And gusto ko ni i-share sa inyo para mas maintindihan ta ano ning tatlo ka phase. Ang first phase amo na ang febrile phase. Febrile means fever. First 3 days ni siya. Gahilanat ni siya, gataas ang hilanat niya. During this time, no, taas man yung virus sa lawas. And after 3 days, during these 3 days, I mean, kilang lanon gid nga i-hydrate gid mayo ang bata nga may hilanat. And ang second phase amo nang critical phase. Diri after the first 3 days, 3.5 onward, may mga 2 days ini na critical ang phase. Diri ni gatabo ang shock, ang bleeding. So amo gini nga time nga nadula man ang hilanat, kag diri gataas ang hematocrit. So hindi bala ang mga doktor taga kuwa ginasang CBC, complete blood count. Aside sa platelet, ginatanaw ginang hematocrit, kay during this time, no, galapuyot ang dugo hematocrit. Kag diri nagnubo na niya ang virus, panaog na niya ang virus. Kung malampuwas ang critical phase, masulod na ta sa recovery. During this time, wala nang plasma leakage, reabsorption naman. So ang hadlok ni kung mag-fluid overload. So, kung ang isa ka doktor wala nagabantay, sige lang siya hatag sang dextrose, most likely, malumos naman niyang pasyente sa fluid overload.

0: isang mga iwas dengue tips.
1: Nga to niya 4 o'clock habit gina hindi na itong pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m. You look. Mangita kita. You listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4 ginangahabit kung pwede naton nga mapangsugod kita manglito sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is siyempre, iprotektahan ang aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita, dengue cases, diga, kuan kita, sang kung pwede, naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, hindi naka-shorts, naka-mon, ano. Kung naminin aton balay tani, naka-screen. Kung hindi gin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then we have the sick early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gin, ma-test kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng aton cases. Always kakampaign kami ang aton 4S strategy sa against dengue. Na.
0: Salamat sa pagpamati sa liwat, aton gidungdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas

Welcome back sa second half sa Kadampig Mo. Ang topic naton is about dengue. Kay it's rainy season. So, paano ma-diagnose ang dengue? Siyempre, kung may ara ta sang mga simptoma tungagin mention, masuspet sagid ta. Anybody with fever, mga 2 days, 3 days, wala gadula, kasakit ang ulo, kasakit ang mata, or nagbuan rashes, no? Mapacheck ta dayon. So, the doctor, or sometimes ang mga wais ng mga parents, no? They will go and have a complete blood count with platelet count. Pero aside from that, ang isa pa gina pwede natin matest is ang dengue NS1. Qualitative. Kaya ang ini makadetect ni siya sang presensya sang dengue virus early sa course sang infection. So, dengue NS1. Tandaan ta na siya. Kag isa pa gid nga test is the dengue IgG kag IgM. Ang ini naman nga test is for antibodies para ma-determine ang recent or past dengue infection. Para mas makita kung ang ini nga pasyente nakaagi bala dengue or may ara na siya sang ini nga mga antibody. So, amuna ang gina-test naton. Complete blood count, dengue NS1, kag dengue IgG, kag IgM. So, of course, kisa hindi ta kaintindi, mapakonsulta kita. And amo ginang importante nga palatandaan ta nga we have to know that dengue, because it's due to a virus, wala antibiotic nga maka bulig. Ang antibiotic ya kung may superimposed na nga bacterial infection. This is usually self-limiting and supportive measure lang gid. So, kung may hilanat, tagaan ta sang para sa hilanat. Make sure nga hindi mag-dehydrate, fluid replacement gid, kag bed rest. Stay well hydrated, pero tandaan ta nga may bulong nga gina-avoid. One is aspirin. Aspirin containing product kag non-steroidal anti-inflammatory drug or NSAID, because ang ini nga mga bulong may ala nga ginatawag nga anticoagulant properties. So hanggang acetaminophen nang ta kag sponge bath. And of course, mag sponge bath ta, hindi man kilang nanon nga butangan ice. Warm water or tap water is enough. So, also, para ma-minimize ang risk for further transmission, kung ang isa ka tao may hilanat, ma-avoid kita sang mosquito bites. Kay, kundi gani, kung may dengue ni siya, more pagin nga

0: matransmit ini ang dengue. So very important, as I mentioned, is ang fluid management. And kung may hemorrhagic complications, kinanlanggid nga pa-admit kid ka mo sa hospital. No? So, amo na ang aton nga mga kinanlan, bantayan kung may dengue kita. So, as mentioned, no, wala gid sang specific nga antiviral medication. And it is just symptomatic and supportive in nature. Para sa tamo lang ta, kag pahid-pahid, wala aspirin, salicylates, wala sang NSAIDs due to the risk of bleeding. No? So, ang dengue hemorrhagic fever or dengue shock syndrome, gakinahanglan sometimes ang intravenous volume replacement. So, dextrose na ang kinahanglan nun. So, gabagsak ang ilang blood pressure or nagapanglupaypay sila. So, kinahanglan nun gina. Kung kaisa, kung hindi maigo sang dextrose or isotonic fluid, may ginatawag man nga plasma volume expander. So, ang mga doktor ninyo, amuna siya ang makahatag. Hindi lang tamag matubat mato nga magpadextrose sa balay. Kay way takabalo, kung san o tani siya ihatag, ano kadamo ihatag kay may ginatawag man nga fluid overload, no? May fluid overload. So, of course, I will not dwell that much on ang ginatawag naton nga kwan bala nga management, because ang aton doktorya amuna siya ang mahatag sang dextrose, no? Siya na ang mahatag sang dextrose. Well, let me just tell you also na kilanglanon gid nga bantayan ta. And our DOH has come up with what is known as 4S kontra sa dengue. Nakabati na kamo sa ginatawag nga 4S kontra sa dengue, 4 ka S. So, kinanglanon, tandaan ta na ang 4 ka S sang dengue. So, ano ang number 1 S? Ano ang number 1 S? Ang number 1 S is search and destroy. Amo na ang number 1S. Search, pangitaon. Anong ginapangita ta? Ang mga breeding place ng mga lamok eh. So, after rain, makadto kita sa garden naton, no? Kagpangitaon ta to ang mga stagnant water. So, if there are pots nga ga-contain tubig, pang-ulaon ta na. Or may mga bromeliad bala, no? Retain ang tubig, or may empty cans or empty rubber, empty ruida, mga ruida bala nga gina tiniran sang tubig, dira gina mabreed ang mosquito. So we have to cover also water containers. Kung may water containers ta, pangtakruban ta para ang lamok hindi da mag buto, hindi na sila mag-lay eggs, no? Number 2S, anong number 2S? Self-protection. So, paano ito ma-protect ang aton mga kabataan or kita? We have to wear long-sleeve shirts and long pants. Long-sleeve shirts and long pants. So, there are also people, actually, na ginapalapitan dyan sa lamok. Ako, isa na. So, among the people nga sinadyabi sa garden, no? Abi, may party. Ako hinaing na palapitan sang lamok. I do not know why. Pero may hambal nila sa blood type, pero I don't think it's blood type man. Maybe I'm warm-blooded kay gusto nila warm-blooded. So, anyway, ang number one, search and destroy. Ang second, self-protection. So aside sa magwear sang long sleeve shirts and long pants, no, kung kaisa pwede man takabutang sang insect repellent. Among the insect repellent, tandaan ta, ang safe lang aton kung wala sang DEET, kay toxic na siya or poison. Dira lang ta sa mga citronelle, no, mga citronelle plants, ang tanglad nagakuan man ko, no, ang oregano, naga hindi man namian ang mga mosquito. Third S, anong third S? Seek early consultation. Seek early consultation. So, bisitahon ang nearest nga primary care provider if you experience any symptoms. Hindi na magulat. You see, may tatlo pataka death gani, no, sa Bacolod. So, that's why, hindi pangulaton nga ulihin na. Hindi ba may ala tato sang critical phase. So, amo nang bantayon naton. So, seek early consultation. And the fourth is support fogging and spraying only in hotspot areas. So there are hotspot, let's say for example, ang aton nga City Health, ginaisip na nila din ang mga kaso nga damo sang dengue. Kag you can request also nga mapadefog sa inyong area kay ang government gapang spray na sila. So how about ang mga mosquito coil or mga insenso? Well, mosquito coil and insenso, unfortunately, these are very toxic to humans. Kung makapatay siya sa lamok, toxic man siya sa human. That is why, no, we try to avoid those. So instead, pwede man taka mosquitero, no? We can, hindi na ginauso subong ang mosquitero, pero actually because we live in a tropical country and if there's a lot of mosquitoes, no, mamosquitero ta eh. And amuna. So tandaan ta ng apat ka S, search and destroy mosquito breeding places, self-protection, wear long sleeve shirts and long pants, seek early consultation. Amo to ka remember kamo CBC and platelet and S1 dengue and S1 kag ang dengue IgG kag IgM. Amo na ang kung gusto ninyo nga before kamo nagadto kay doc, nakakuha na kamo sang CBC para ma-fast track. Pero nami ija kung makapakonsulta ta. And last nga S, amo na ang support fogging or spraying in hotspot area. So amo na ang aton nga palatandaan. So it doesn't mean to say nga nakadengge ka na, excuse ka na, hindi ka na makadengge liwat. In fact, tandaan tanga apat na siya ka-strain sang dengue virus. So therefore, kilanglanon gyud siya nga halungan ta aton nga self-gapon. And as much as possible, we have to buff up our health also. Kay kun healthy ka, no, hindi ka man mapatama. Make sure that we hydrate ourselves, we eat balanced and healthy food, and we sleep early, and we get sunlight exposure, and we avoid toxins. Well, that's it, folks. I hope nga na-remind ta kamo about dengue, and we have to have high index of suspicion. Take care and God bless. See you next Friday.
1: Pilipinas! 7,107 islands nga natunga sa tatlo ka island groups, ang Luzon, Visayas, kag Mindanao, nga napunan sa matahong nga mga talan-awon nga aton mapabugan.
2: Ari ang El Nido kag Coron sa Palawan, Boracay sa Ngaklan, Batanes Islands, Camiguin kag Siargao, Malapasco sa Cebu, Kalangaman sa Leyte, Sipalay sa Negros kag iban pa. It's more fun dere sa perlas ng Silangan.
1: Baguio,
2: Subic,
1: Batangas,
2: Tagaytay,
3: mabuhay!
2: Welcome sa pungsod nga puno sang paghigugma. Kundiin ang mga tawo waay nang kakadulaan sang paglaom kag kasadya.
1: White sand kag blue water? Kanami maglakat sa gakina nga baybayon.
2: Hindi lang ang mga view ang manami diri, kundi pati ang mga tawo nga hospitable kag lovable gid.
1: Discover beauty,
3: passion,
1: and paradise.
3: Discover Philippines.
2: Ang 1233 DYVS nagasuporta sa lokal nga turismo.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
6: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
6: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
7: We are your friends you can always count on in our counting time. Real talk, real fun. We have something more to inspire and to make you productive. For real. Real? As in real na real, here on Real Time. And now, here are your real friends.

0: 10:03 ang time. Diri sa DYVS Sabian, may aga kag welcome gid sa Real Time with Leia. Ari nakita sa ginahulat naton nga adlaw ang Biyernes Sabian. Salamat gid for today nga gintaga naman kita sang ginuosang kaygayonan nga makapdanay kita diri sa aton nga program. Indeed, this is a happy Friday gid Sabian. No, kay may bakasyon naman kita buwas weekend and ang iban 4-day work week siguro, wala na duty pagka Biyernes. And sa Gihapon bisan nag-opisina kaso mong abiyan enjoy lang gid no ang trabaho kag enjoy man ang mga pressure, ang mga ulobrahon, mga responsibilities amo ginai ang life abiyan no, pero temporary lang man ah no. We will survive and thrive gid ya abiyan amo lang mahambal ko sa bugay sang Ginoo no. Salamat gid nga nakadabot kita sa sining adlaw. It's September ano na kita song 18. Belated happy birthday lang dira kay Tita Ninfa de la Torre. Good morning sa imo Tita Ninfa and belated happy birthday. Si Sir Jeremy Gilaran nung Junjun Makimay may aga sa inyo Tita Toto, Tito Edward Gilaran. Salamat gid. Also, salamat man sa kay Ma'am Joy Agarado and family kag sa imo mga friends dira Ma'am Joy, mga taga sa Child Evangelism Fellowship ng Lourdes Mercado nung Kasim Kanyada, Ma'am Tess Lorente, may aga gid sa inyo. Salamat gid sa pag-tune in diri sa DYVS and excited ng kalabanan kay mag-celebrate kita sa aton 56th anniversary with prayer gathering and listeners fellowship sa sinina nga Webes sabyan September 24. No, September 24, it's a date abyan ha, kita ay kita sa City Harvest Church. Lopez Mandalagan, Bacolod City, no? Tandaan mo gid na, no? Ang aton nga date, September 24, Lopez Mandalagan, alas 7 sa aga tubdob, alas 11 sa aga abyan. And invite your friends and bring food to share, no? So please pray gid sa aton mga preparation kabay pa mangin meaningful and masadya gid ang aton nga celebration. Pray for good weather gid abyan. Kaginatamyo ko lang dira si Nan Rusila, Sir Joel Gayanilo, si Miss Josella, and Pastor Jordan Ortega and family, dira sa may Sipalay, maying aga sa inyo Pastor Johnny Dayuno Mambiola, Dayuno. Salamat gid sa pagpamati nyo diri. Also, si Pastor Aruz, dira sa may Sipalay, Pastor Dan Salcedo Sinubaan, sa Kawayan, Pastor Mel Parcon and family, subongman si Tita Viola, Tito Eliseo Patano, Sir Fred Nilda Patano, maying aga gid sa inyo. Of course, si Kamari Joy Bravo, Toto Yani Bravo, maying aga sa inyo dira sa may Kawayan. Salamat gid sa pagpamati. Kamusta ikaw abyan sa sining adlaw? Alas 10 na, break time dira anay, no? Samtang ang iba nagkatapos na damo na sa mga natapos, nakapamahaw, nakaluto ayhan, nakapamunyag no sa mga tanom, nakapanghimo sa balay or simply nag-ara na sa middle sa ilang mga ulubrahon, halfway na or ang iban magsugod pa lang, okay lang na abyan ah, no? Importante nagagiyo kita, no? I mean naka-exercise kita abyan. Pabalhas anay gamay dira no amin gid partner Bonner di ba makagwa ngaton nga balhas. Tita Virgie Salgado, naka-walking ka na Tita Virgie, and at the same time sa ang may a bit of sunshine na Tita Virgie, no? Salamat gid, medyo init na ni ang panahon, magguwa ka, no? Salamat Tita Virgie Salgado, Sir Emmanuel Salgado, may aga gid sa inyo ng tersa ng Jonathan Sironyo, kita ay kita sa Webes. Subong man ginapasalamatan ko ang mga makuukod na ton ng mga tagpalamati dira sa may Bago, si Miss Janice, Tita Norming Remutin, kabay pa maka visit makamo Miss Janice. Coach family, good morning. Si Ma'am Ching Medel, good morning also kay Tita Suzette Posadas, Pastor Eli Posadas, sang Ictus Kabakungan, Tita Pleni Hiraldoy. Salamat man sa kay Chay Marisa Panyergo and family, si Celso Panyergo. Subong man, ginapasalamatan man naton si Pastor Darcy and Ma'am Aileen Sabido, Regalado family, Ma'am Brido family. Good morning gid sa inyo. Subong man si Ching Magturo kag si nang Renaline Razo, mga abyan naton dira sa may Philippine Christian Bookstore Robinson's Bacolod. Kag also ginatamyo man naton Tita Ninfa, Pastor Nemesio Tahala, tanan nga members and friends naton dira sa The Voice of Calvary Baptist Church Alegre Oton Iloilo. God bless you all. Tag subong man, ginapasalamatan man naton si Ma'am Jessica Santa Lucia, dira sa may PCBS Robinsons Iloilo. Ming aga ming adlaw dira sa mga abyan naton sa may Iloilo kag masako gid ang ini nga bulan abyan kay sa September 25 mayara sa Intentional Discipleship Making Conference sa SMX Convention Center Bacolod City. Close na actually ang registration abyan pero pwede kamo sa gihapon maka walk in. So salamat gid no sa tanan nga nag-register. Kag subong man continue ya ang aton nga registration sa DYVS anniversary sa September 24. Ang imo lang himuon abyan, message lang kamo dira sa Facebook page sang DYVS to register. Inyo lang pangalan kag inyo nga address. Kag subong man kun may mga hagaron pagigamo, pwede man sila no maka-connect sa DYVS abyan. I-invite lang sila no. Pwede gid na ma-invite sila para ma-like man ang page ng DYVS, sabihan, familiar man sila, no? I-chat lang dira sa DYVS ang inyong nga pangalan kag address, abyan, no? Para nga may pangalan na kamudiri, no? Kay the more entry, the more chances of winning, no? Wala kita ya raffle, no? But ano abyan na, kidding aside, no? Ano, basta damo ma-invite mo, ti nami gid makakita ay kita kay you will have a chance gid nga makita ang mga programmer naton diri sa DYVS, di bala? May agalan dira kay Pastor Algar, Pastor Harry Sore, Pastor Elmo Kiachon, Pastor June Luces, Pastor Hilga Sataya, no, mga Salmo host naton sa hapon. Si Pastor Rodrigo Nieri ginatamyaw man naton. May aga si Pastor Monico Gomez. Good morning. Salamat gid. Also, ginapasalamatan man naton si Pastor Sampatinyo, mga biyan naton dira sa Bacolod Evangelical Church. Pastor Carlo Malata, Pastor Jesse Albestor, Pastor Cleomar Tupas, and of course, sa mga taga CBBC, no, kabay pa maka-attend makamo, mga biyan naton dira sa Convention Baptist Bible College. May aga. Kay Pastor Ivan Mars, Ma'am Joy Cabillete, Ma'am Joy Gahaton, may agagid sa inyo kagtanan ng mga teachers and staff kag students. Ginapasalamatan ko man ng Roda ng Presyosa Alesa dira sa may Iloilo. Mga taga Iloilo, invited gigamo. Mga taga ano no, Antique, Aklan, Capiz, invited gigamo sa September 24. Kag subong man ang mga taga Gimaras na Mercedes Nanit, Sir RV Nanit, good morning. Invited mga kamudira mga biyanaton sa Gimaras. Kag subong man, ginatamyaw ko si Naininita Guadalquiver. Please pray good for healing kay Naininita Guadalquiver, Ma'am Lilis Lofranco. Subong man si Tita Corazon Estelioso, Ma'am Leia Solinap, Ma'am Aileen Baulo. Please pray good for healing sa ila. Si Nay Susan Aithel Macuelo, good morning also. Si Tita Eva, Tito Roger Teves, subong man, si Mirkag Pastor Paul Garganchel, Pastor si Tito Ponso, Tita Nining Tabaw Suarez, mga biyanaton sa Sweet Surprise Sugar Enterprise Antipolo Pontevedra. Salamat man sa kay Cheryl Nong Matuvida, kay ng Grace Nong Josel Olivares, kamusta ka modera, no, mga biyanaton sa Upper Room Baptist Church. Good morning also kay Pastor John, Ma'am Ellen, kay Toto JM Magallanes. Salamat gid. Si Ma'am Deding Mercado, ginatamayo man naton maing aga gid sa inyo. Kag subong man, invited ka abyan sa November 5 to 7 sa seminar nga ginadala sang Hagay Philippines Bacolod Chapter, Seminar on Christian Leadership, Godly Communication, and Biblical Stewardship. So kanami gid ni sa mga pastors and church leaders, no? Attend ka mo kay diri lang ini sa Bacolod at Millview Residences, Lopezina Street, Bacolod City. For more information, please contact lang si Pastor Jan Hainga sa 0918-344-6003 or sa email jan_hainga@yahoo.com. May aga lang dira kay Ma'am Jocelyn Pastor Jan Hainga. Subong man ang Visayan Fellowship of Fundamental Baptist Churches, magapatigayon sa 78th Pastors and Workers Institute sa October 26 to 28 at Doan Baptist Bible Institute kag Doan Baptist Church. So this is a time to have a meaningful time of spiritual renewal, biblical teaching, fellowship, and encouragement for pastors and workers to be fully charged for the work of the ministry. For more information, please contact Sir O.G. Lyson. 0918-4500-484. Maying aga lang dira, no, sa mga biyan man naton sa Central Philippine University, sa CPU, Haro Iloilo. Maying aga dira sa inyo. Salamat kid sa pag-tune in. Si Sir Pastor Chris Sean, maying aga. Kaginatamiyaw man naton si Pastor Gideon Kahilig, Pastor Dan Akar, dira sa Iloilo mga members sa Molo Fundamental Baptist Church. Ma'am Glory Valiega, si Pastor Arn, Ma'am Christine Parpa, sang Seaside Baptist Church, Miranda Pontevedra, good morning gid sa inyo. Kag si Tita Linda, Attorney Rolando Parpa, maing aga ng Shubi Somsho, maing aga gid sa imo kay Pastor Errol Parpa, Doc Mayri, maing aga. Kag subong man, ginapaslamatan man naton si Abian Mark Helvoligaya, nung Joji Helvoligaya and family, dira sa may Binalbagan. Mga abyan naton dira sa Talisay, hello gid kay ng Marivic Gomez. Mga abyan naton dira sa Carlos Silado Memorial State University, Engineer Ray Ramos, Ma'am Nieves Barato, maing aga, Ma'am Shirley Shernigan, salamat gid. Kag subong man, ginapaslamatan man naton ang mga taga Silay, nung Dolping Villarenia, dira sa may Patag Silay. Bako nami isang Patag, dira no, daw nami gid balik dira sa may Patag. Mga biyan naton nga mga bikers nga gapalupulang pulo pang happy subong no, tapos na sa ilang biking may aga lang dira sa inyo kay Tita Testwala, Sir Jaime Twala, good morning gid sa inyo. Mga biyan naton dira sa may City Health Office, may aga gid sa inyo. Kag sa Maranatha Baptist Church, Ma'am Jenny Saron, Pastor June Ugilia, Ma'am Elnie Rose Vio. Ma'am Elnie, good morning. Salamat gid sa pagpamati. It's now 10:14 abyan. Pag-aistoryahan na to, no? Ang viral ni Subong, no? Ang issue on pagbaligya sang kidney abyan in sa baylo, no? Sang gadget. So, muna siyang aton nga pag-aistoryahan sa sininga aga. So, updan mo ko diri, kag kun mayara ka dira sa mga prayer request, imo feedback, mga shout-out ni mo abyan, padala mo lang diri sa 0998-842-2130. By the way, pwede ka mo makaparegister through text. Abyan, amo di same ang mechanics naton. I-text nyo lang ang inyong pangalan, kag ang inyong address, kag ibutang nyo lang for registration sa September 24 sa anniversary sa DYVS. No, so pangalan kag imo address i-text lang ina abyan sa 0998-842-2130.
1: Knowing my identity. I'm Cindy Tang with Moving Moments. One of my favorite worship songs contains a powerful line, "When the sun sets free, you'll be free indeed." It's from John 8:36. It reminds us that our identity is not found in what others think about us. It's found in Christ. In Exodus 3:14, God revealed himself to Moses as I am, the eternal, self-existent God. Then in John 8:58, Jesus declared, "Before Abraham was born, I am." And when we place our faith in him, we become children of God, forgiven, loved, and accepted. So today, don't let the world define who you are. Find your identity in the great I am. And if you've never had a relationship with Jesus, go to movingmoments.org. Click on Find Peace, where you can learn more. I'm Cindy Tang with Moving Moments. Now it's your time to make a move.
2: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYVS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYVS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYVS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan, makabati.

0: Real talk.
1: Itin real minutes past of 10 you're listening sa Real Time with Leia Kaginas. Pasalamatan man naton ang mga naga-connect online sa USA si Sir Philip Sibalios. Good evening, sir. Maying aga man dira kay Ate Maru Javier, kay Tita Susan Tutana. Maying aga sa inyo or maying gabi, no? Or maayong hapon na dira sa inyo. Kag subong man si Tita Bing Aledron sa New Zealand. Hapon na dira guro subong kay daw advance 5 hours, no, ang New Zealand. Hello sa mga friends sa tondira sa New Zealand. Kay Ma'am Grace Visitacion, Pastor Gary, good morning or good afternoon. Salamat man sa kay Pastor Franklin Ibanez, kay Ma'am Melba Ibanez, kay Sir Billy Buenafe, kay Ma'am Dolor, Pastor Domi Samen. Kamusta na kamodira, Ma'am Dolor? Kag subong man, ginapasalamatan manaton si Tita Girly Fernandez, si Tita Jasmine, Tito Erwin Fernandez, maing aga. Ma'am Sana Candolita, dira sa Morsha, hello gid sa inyo. Kag subong man, si Pastor Joven De Locanog, dira sa Mayhinigaran. Good morning, Pastor Joven. Ma'am Nerissa, kag Pastor Lunilo Soledad, salamat gid. Subong man, ginatamyaw naton si Pastor Lemon Juarez, mga biyan naton dira sa Coloso New Life Church, Kabankalan, Pastor Cesar Guerra, Pastor Gabriel Harder sa May Kanduni. Good morning. Sir RJ sa DepEd, maing aga. Ma'am Lila Aro, subong man si Ma'am Aprilyn Fortuna sa Handumanan High School. Good morning sa mga teachers naton nga mga mapisan. Si Ma'am Valerie Mueda, Ma'am Karen Moscoso, Ma'am Yoli Sale, mga mapisa naton nga mga ALS teachers. Nang Alice Melendez, salamat gid. Mga taga-butika Marayo nga mga binato, ng Vanessa, si Rosita, kagtanan nga mga staff dira. Subong man si Pastor Alan Castigador. Hello, Pastor. Subong man sa Oriental, no, kabay pa makadabot naton signal dira sa Bayawan. Kag subong man sa Dumaguete, nga mga listeners naton, maayong buntag sa inyo dira. Ma'am Samilin Aglosolos. Hello, Ma'am Sam. Subong man, ginapasalamatan man naton si Sir Lawrence Lambatin, Pastor Vincent Hari Anubling. Good morning, gid sa inyo. Kag subong man, ginapasalamatan man naton Pastor Nimrad Planas, Ma'am Enger Planas. Good morning sa mga abya naton sa Bacolod Cosmopolitan Christian Church, sa Mayla Carlota, si Pastor Mac Kevin Dubria, Tita Belen, Tito Sean Magallanes, si ng Rogelia Murillo, ng Leia, ng Jeremy Inday Sam Kabugwason, tanan nga members ng Kubay Fundamental Baptist Church. Madamo giging salam Pastor Ronnie, Ma'am Joy Kayubin. Good morning, Pastor Junvic Regalado. Si Ma'am Michelle, Sir Early Derla. Subong man si Tito Mike and Ma'am Tita Emmy Fulhensyo. Maayong aga. Kag subong man si Sir John Yanson, kag si partner John Encarnacion, Pastor Gerald Janjutay, maayong aga gid sa inyo. Salamat sa pagpamati. Abyan, ang National Kidney and Transplant Institute, bala, or NKTI, nag-remind gid, no, kag nag-warning, no, against sa mga sa social media trend, di bala, subong nga gina-feature ang joke ni bala, no, kagang artificial intelligence, no, nga mga images sang pagbaligya or pag-trade sang kidneys for gadgets. Ikaw bala abyan ang pamangkot ko sa imo. Ibaligya mo balang imo kidney kagang baylo, gadget, no, muna siyang aton nga pamangkot nga ay bantuod nagaka-feel pressured nga makaangkon sila sang latest nga gadget abyan. So, ang National Kidney and Transplant Institute nag-acknowledge siyang mga post nga intended as jokes rather than incitements to unlawful acts. Ano ni Bud Silingon? Di bala ang human organs, kinanglan hindi na niya i-treat naton as commodities or forms of payment. Ang human organs, again, sunod sa National Kidney and Transplant Institute nga, ang human organs must never be treated as commodities or forms of payment. Pareho lang man nga daw ginabaligya mong lawas, mawala abyan, di bala? No, kay part man sa lawas nato ng kidney or any nga organ abyan. Even when abyan nga daw maano kita bala iban damdamo nga mga reactions may naga nasadyahan no or iban lain ang pag-interpret sini particularly sa mga pamatan-on bala or mga vulnerable audience naton abyan. Ang NKTI nag-remind gid no nga ang ininga content could spread misinformation no. Misinformation abyan makatuga ini isang false impressions nga ang organ trading is legal and trivialize ang experiences of living donors, maangkag ang transplant recipients and patients awaiting transplants. So mo ni siya abyan ang effect sang sini nga joke no sa pagbaligya sang kidney baylo ang gadget abyan no? Again illegal ginaiya abyan no magbaligya sang aton nga kidney no illegal ginaiya no? Kag gina-remind kita tanan to exercise greater sensitivity kag responsibility kung mag-post kita sini online kag magamit sang digital platforms to promote accurate information and respect the dignity sa mga involved sa organ donation. So, according niya sa NKTI, ang organ donation is a gift of life, not a means of payment. Again, ang pag-donate niya sang organ is a gift of yan. Pero, hindi niya, or ang pagbaligya niya sang organ, illegal. No? Kumbaga, ng ano ginaiya, dako ginaiyang offense of yan. No? Ang pagbaligya sang kidney. So, ano ang imo nga mga ma-share bala byan, mga thoughts nga okay lang bala ya sa imo nga ibaligya mo imo kidney? Kag ang rason mo abyan mga mabakal ka malang sang gadget. So, muna siya. Abyan ang aton nga pamangkot nga pamalandungan kidney mo or sa mga base may mga kilala kadira nga naga wala man kita iban tuod hindi ni siya ang iban hayag bala, no? Or syempre ginatago nila ka illegal mo. Pero amo na bala abyan no? Kung may mga ambal nila daw nabutang ka na bala sa lang alang or wala ka na iban katuan or kapitan bala, amo na lang ang ginahimo. Pero abyan kabalogi ko yang may mga pamaagi ginayang Ginoo nga hindi na ipag-compromise imo kidney, no? Kung nagakinanglan ka gidera pero kung ang rason mo malang ya magbakal ka gadget daw kung sa ako lang yun, kababaw nga rason abyan, no? Amo na siya nga mga thoughts bala. Ibaloon na nay naton, ano ka-importante ang kidney naton nga amo na bala, illegal ini ang pagbaligya, no? Kabalo ka abyan, kalabanan sa ato, no? Natawo kita, amo na, no? Nga may duwag dyan ka kidney. No, kagkada ang size ng aton kidney abyan, daw inumol ni siya no adult fist on either side of the spine just below the rib cage no ang aton nga kidney. Ari di siya sa likod ang pinigay. Yeah, no ang kidney naton. Although gamay ini ang kidney naton, naga-perform ni siya sang complex or damo-damo and vital functions that keep the rest of the body in balance, no? For example, abyan, ang kidney naton, ang bulig niya sini sa aton lawas, nag-remove ini siya sa mga higo kag excess fluid sa aton nga lawas. Ano pagin, nag-filter ni siya sa aton nga dugo, keeping some compounds while removing others. Ano pagin, nag-bulig ini, make red blood cells. Nag-balance ang important vitamins and minerals. Nag-bulig maintain sa aton blood pressure. Kag naga-keep sang bones naton nga healthy. So amo na siya nga halungan ginaton kag halungan ginaton kag atipanon sang maayo aton kidney abyan. Kag ari pagini nga mga facts abyan nga ang aton kidneys are on either side sang aton nga spine, just below sang aton nga rib cage. Again, amo na siya. Kag kada kidney naton are up to a million tiny parts called nephrons da nga nagabulig. Or may ara ni siya sang mga nephrons nga naga-filter or naga-tinlo sang aton nga dugo. Ha? Kag once ngang kidney nato naga-filter sang dugo naton, ang tinlo nga dugo is sent back into the body and the waste materials now in the form of urine. Namuna siyang ihi naton. are moved into the bladder. Kag abiyan aryong again no, para maintindihan nato nang ginaubras ang kidney naton. Una gid nag ang dugo nagasulod sa kidneys naton through an artery from the heart. Second, ang dugo ginatinluan by passing through millions of tiny blood filters na muna siyang sa kidney. Kag ang waste material nagaagi ni siya sa ureter and is stored in the bladder as urine. Number four, nga process, newly cleaned blood nagabalik ini sa bloodstream through veins. Kung ang, kag number five, kung ang bladder is full, ang syempre amuna siya nga naga-signal nga ito lawas nga mangihi na kita, no? Pagwauna na nato ng ihi nga naga-supo nga ara sa aton nga bladder, no? Ang ginadumdum ko sa una, yung ara na siya gastore sa kidney, pero ang higo, bala, kay galiya, ang higo nga sa aton lawas, nagakadto na siya sa bladder, na siya galiab yan, kag in the form of urine, ra, na sa gastore, then kung magsignal lang ang lawas naton nga mangihi kita, so dra na siya nagaagi sa urethra naton. Kagkabalo ka ang aton kidneys, nagafilter ini about 200 quarts ang fluid from your blood each day. Amo na gali ka trabaho so sang kidney naton abiya no, kagkabalugit kitang ano ni siya eh, no, involuntary muscles or muscle rather, no, or organ abiyan. Kag but magsiling kita involuntary nang hindi naton makontrol bala ang organ, so but silingo nagasigi-sigi ni sa function. Amo na gani nga kung gabi bala kun manugtulog ka na, gina-advise na nga hindi kita mag-inom damo tubig, no? Kay syempre yung pa-overtime mo no pa ng kidney nimo abiyan, no, di bala? So again, ang kidneys nato naga-filter ini mga 200 quarts sang fluid sa aton nga dugo kada adlaw. Kag ang kalabaran nga tinlo ng mga tinlo ng ano abiyan nga fluid or ang dugo nagabalik ni sa aton lawas, while about 2 quarts naman ang nagabalik bilang ihi abiyan o nag-store niya sa bladder, no, until you need to go to the bathroom. Now you know, di ba labian? Ripagido ang mga intindihon pag inaton ang bulig sang kidney sa ato lawas or ang mga functions ini. I-check din naton abiyana. Gani amo na ka importante gali no ang pag regular nga pagpa-check no sang aton nga lawas, particularly nga aton nga kidney. Amo gina siyang pinaka-importante abiyan may regular kita nga check up. Amo na gani nga may mga annual physical exam kita or kung wala ka man gitabaw, may gid magpakadto kagid sa doktor bisan wala ka man maginabatsyag sa mulawas abiyan no. Nami gid kun once a year no mapa-check kita abiyan sa aton nga lawas no kun may ara kinanglan dira i-treat no ang aton nga physician abiyan or kinanglan aton i-take care gid. And ari pagid abiyan no may duwa gali ka simple test abiyan kun paano or kun how healthy ang imo kidney or naga-function sa maayo imo kidney. Amo na siyang una ang blood test or estimated glomerular filtration rate, no, or EGFR. Kagang ikaduwa ang urine test nga urine albumin creatinine ratio or UACR. Amo na bang gambal nilang urine test bala. So ang duwa ka test abiyan kinanglanon gini para may ara kita sang clear picture kung paano ang kung healthy ba lang kidney naton or hindi. Sa albumin to creatinine ratio or ACR, ginatakos diri ang albumin or ang protein no, sa kidney naton kung magpanghihi kita. So kung damo ang albumin, abyan, but silingon, ang kidneys naton nag-filter sang units or ang ang kidney nga naga-filter sang unit sabyan na damage abyan no or may masakit kung damo albumin. Ang isa ka positive result could be due to fever or heavy exercise. So ang imong physician or doctor will want to confirm your test over 3 months. Ang ikaduwa nga test ang estimated glomerular rate. Haka daw kabudla i-pronounce, no? Glomerular rate, no? Or EGFR na lang. Blood test ni sanga ginatakos ang creatinine, no? Or ang higo balaabyan from digestion of dietary protein and the normal breakdown sa muscle tissue from which ang kidney function levels can be estimated. So, wala labot sa kidney disease abyan, ang creatinine levels can be affected by other factors. Ang diet, ang muscle or weight of your muscles, ang pregnancy, malnutrition, chronic illnesses, kag iban pa. So, muna gani, gina-challenge kita to have a regular check sang aton nga kidney abyan. So, diri sa Pilipinas abyan actually, mga previous years, ang aton ng mga authority, may ara sila na dakpan ang mga clandestine trade sang human organs diri sa Pilipinas, kag ang ila nilaban ng mga prey, no? Amo ang vulnerable people nga ga-offer sang dalagko ng mga kwarta, baylo sang isa sa mga kidneys abyan. So, amo na siyang masubo, no? May ara sang mga illegal nga mga trading sang kidney abyan. Pero ginahimo man sang maayo, no? Nag-effort kitudong aton nga authorities para nga mapunggan ini. Labi na gid sa ginatawag nga yung organ trafficking syndicate abyan, no? Amo na siya ang nakita naton diri nga mga previous sa mga previous years nga gina nga may mga operation ang National Bureau of Investigation on this abyan sa pag illegal nga or sa illegal nga pagbaligya sang kidney, no? Illegal na baligya pa, no? So redundant siya abyan kay merely ang pagbaligya sang kidney is illegal na, no? So amo na siya ang gakatabo ngli abyan kabay pang buligan naton pray nga mauntat na ini abyan. Mayara man ang iban siguro ginahipsan ng bala. So, kung may nabalaan ka mo, so i-report gid abyan, no? Kay anon mo na ang kwarta kung ang effect naman sang pagbaligya sang imong kidney, kakapalit mong kabuhi mo bala, no? Di bala? Kay kung kisa sa mga illegal na nga mga ulubrahon, di hindi na mga expert siguro ang mga nagahimo sa procedure. So, it can cause sa mga infection siguro or side effects sa mga biktima or ginakuhaan, no, sang kidney abyan. So muna siyang aton nga pangamuyuan. So ang iban, oh, may nakita sila ang according sa NBI mayra sang nakabaton nga 200,000 sa isa lang gid ka kidney abyan. So muna ang bili sang kidney. Ambot partner Joel bila sa bangang iPhone nga latest, ah, no? So amo na siya siguro mga 100k or 80k abyan mga dira na. So amo na bala abyan, no? Ginabaylo ang kidney, ginabaylo ang kidney sa gadget 100 plus yung iban. So abyan mga makaduwa ka nagali ka iPhone, no? Nga latest. So again, ang ako lang yung ma-share, anhon mo na ang iPhone mo abyan, kung ma-lose mo man ang imong kidney or eventually, ang iban may mga side effects, it could cause man death abyan. So, delikado gidya kag masubo ina. So, kabay pa mauntat na ining mga illegal ng mga ginaubra sang mga tao abyan, no? So muna siyang i-include naton sa prayer. So ano pa gid ang mga lessons naton, no? Nga kidney kapalit gadget, no? So muna siya nga aton dira nga title sa aton nga ginaistoryahan subong abyan. So masubo gid. Istoryahan naman naton, no, ang mga lessons abyan. Sa kailangang makasabay mentality ni bla nato, no? Kinaglan, ano mako, ng ano na gani pa nawag, updated man ko bala sa latest, no, nga mga gadget dira or mga bag-o. No, pero bisan ano ka bag-o sa cellphone mo kundi ka mga kabalo magamit abyan, no? Daw kayo useless man nagyapon. No? Ang bagay ni nila mayo, parang baratohon ko, no? Kaya ma-maximize mo sa branded nga mga, I mean, sa mga malahalon, nga hindi ka makabalo, dira mag-maximize abyan. Or for ano lang gidya, for fancy lang bala, no? Pa ano lang gidya, pa show, ano lang gid, pa display lang gid. Amo na ang masubo dira abyan. Kag, ang masubo pa gid, no? Ang iban, hindi man niya nga permi gina ano hindi ang ginabaligya kung hindi ginapilit ang ginikanan bala no gapangutang ang ginikanan para lang may mabakal nga gadget or bago sa mga kabataan maluoy man kamo mga kabataan sa inyo ginikanan so amo na siya no ulaton ko ang iPhone 20 no hasta lang taguro 20 partner Bonard di wala lang ang iPhone. Di ba love yan? Ikaw, ano ma-share mo dari? Pwede ka gindi maka-message sa aton nga Facebook, abyan. So, damo pagkikita, surihan, Ronnie Elbore, sir, salamat. Si Tita, or si Ma'am Jessa Fernandez, good morning. Ma'am Elena de la Cruz, Sir Alberto Loreno, Sir RV, na'y Mercedes Nanit, salamat gid. Sa inyo pagpamati, Ma'am Shishins, Maymay Villaflor, Sara Jane Villaflor, salamat gid. Ang mga biyan naton dira sa Gimaras, praying gid sa inyo dira, no? Salamat gid. No? Si Frederick Acosta Ribocchio, Belguera Marski, salamat gid. Carmen Sita Claro, salamat. Sir Robert Hisulgon, Lucila Junto, Ma'am Marley Lumawag, Ma'am Arlene Panuela, si Ma'am Ethel Apuhin, good morning. Si Angeles Zaldivar, madam, huwag niya salamat. April Dolman, good morning gid sa inyo, ma'am. Si Ma'am Luna, kagnong Rory Visera, good morning gid sa inyo, kag sa inyo nga family. Also, si China Net Divulgado de JN, Chai Milky, nung Gamay Saurin, ng Angie Colango, Rosel Cagbernan Season, ng Wilma Villahermosa, Pastor Edward, Ma'am Aileen Maglikian. Salamat gid sa inyo pagpamati. I'll be right back. Enjoy sa sininga mga ambahanon.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Heso Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
1: Real talk. Salamat gid sa mga abahanon nga ato na pamatian. Jesus never fails, and because of who you are, abyan. I hope nagaka-inspire ikaw sa mga abahanon nga imo na pamatian diri sa DYBS, and may mga music programs kita diri abyan sa hapon, no, ara ang papuri with abyan Jasper kag ang Uprising with Angel, no, pamatian mo inang mga music program. Kag kun weekend, may inspirations kita abyan every 3:30 p.m. With Pastor Eric Maliwat, no, ang inspirations, no, kag ang Musika Buhi every Sunday at 7:30 p.m. with Pastor Adi Bernardino. Ang mga prayer request niyo naman abyan ara sa alas 7 na mapamatian ninyo si Ruth. Gina-cater dira ang inyong mga prayer items kag ginapangamuyuan on air, kag of course, no, ang ara man ang praise and prayer naton before mag-end ang aton nga broadcast, or rather kun Sunday ang ano gali ang Sweet Voice Prayer Cast every 6:30, pagka 7 ang Musika Buhi, pagka 7:30 ang praise and prayer with Pastor Mac Kevin Dubriano. Sunday si Pastor Kevin, no, kag si Pastor Paul Pabalate naman every Saturday. Kag subong man abyan ang morning prayer, no, kanami gid nagasugod kita sa morning prayer nat sa broadcast naton with the morning prayer. Kag pabalula naton kada Sabado ang bag-o naton nga host nila si Pastor Joel Acosta abyan, no, sa morning prayer Saturday. Kag going back sa aton nga topic on selling kidneys abyan for gadgets, because nagsugod ini sa online nga trend abyan. So ang nakailangang makasabay or need to keep up mentality bala diri sa Pilipinas, gina-amplify ini sa social media.

gina-turn niya ang traditional nga Filipino concept nga inggit bala or hisa or envy or pakikisama or conformity into a 24/7 digital competition. So, ari kung paano ni ginadrive sa social media ang ining nga phenomenon abyan. So, we have the glamorization sang flexing, no? Gina-flex ko lang, mamamo na bala, ng mga terms sa social media. Or we have also curated lifestyle. But silingon, feeds are flooded with highlight reels sa mga travel, luxury purchases, and aesthetic dining. Subong man, mayara kita sang artificial benchmarks. Ano ni but silingon? Makita nato na ito mga friends nga nag-flex sang milestone achievements. Creates a false standard of what normal success looks like. Subong man ang materialistic validation, ang high engagement, ang likes and shares, luxury posts, signals nga ang worth naton na ano dira na tie, no, or nahigot sa material wealth na kung may latest kadara nga gadget, for example, ti in ikaw abyan or sikat ka, di bala? Kag we also have fear of missing out pagid gina-amplify ang trending nga aesthetics like ang mga viral TikTok and Instagram trends nag-dictate ini what is currently cool from specific coffee shops to clothing brands, no, di bala? Ang budol culture, ang term nga na budol, no, or peer pressured into buying is normalized, making impulsive spending seem like daw kasadya lang kag shared community activity amo na nga na budol do capacitive pa kung kisa sa aton pero gali no nang wala na kwarta, example lang mga sa mga kabataan wala na to kwarta ang ginikanan na budol mo no wala na kamo pliti puli di ba mga amo na kung kisa ang mga ano ba lang ang mga attitude naton abyan social exclusion so choosing not to participate in trends can make individuals feel left out of conversations both online and offline kag may ara man kita sang hyper targeted consumerism so under diri ang algorithmic pressure ang e-commerce platforms ang nag-attract sang browsing habits and bombard feeds with targeted ads for trending items kag ang influencer marketing pagid abyan ang but silingon sini ang mga relatable influencers wala make luxury or trendy lifestyle seem achievable no prompting followers to buy products to replicate that lifestyle. No nga daw ang ayan, gikutos ang amoto ni sikat nga vlogger mo. So, mabakal man ko sina, bisan wala ka budget, no? So, mo nakita na ito, abyan. Ano pagid? Ang easy credit access, ang integration sang buy now, pay later schemes sa shopping apps, nag-remove sang financial barriers, encouraging people to spend beyond their means just to keep up. Naan. Diba, na-discuss na naman na di sa real-time abyan previously nga ano na, ng buy now, ng ano na gani ah, ng suffer later something, no? Daw muna bala. We also have cultural values nga gina-weaponize ang pakikisama or conformity for the sake of pakikisama abyan. So, amo gina kita yung mga Filipino, no? No? Wanting to fit into a group abyan, gina-exploit man na online. Where fitting in now requires owning specific goods, no? Parang mabilong ikaw, labi na gyud sa mga pamatan-o, no? Bilog ka sa mga barkada mo or sa mga certain group. Kinanglan may amo ka man nga gamit, no? Like sa moto kagina na mention naton, ang gadget, ang iPhone or ano pa dira nga gadget abyan. We also have aton antira naton ang cultural values ang hiya abyan, no? Nahuya or kahuya, no? May digital fear of looking left behind or financially stagnant compared sa mga batchmate or friends nung amo na siya, no? Nang amo na bala na ulihi kaya, no? Or ulihi ka. Okay, wala kasi na or wala ka nakakadto dira or wala ka pa na, wala mo pa ni na-achieve. Mga something nga amo na bala abyan nga which is hindi man gid nag-matter at all. So, abyan, ma-learn din naton siguro when it comes sa pagbaligya tuluwat sang kidney or any organ naton una gid nakita naton nga it's illegal abyan
gina wala na naton nga gina promote no, gina discourage gina naton kag paminsar anay no, kun kinanglan mo gid bala or hindi, need versus want no, mo na lang ma ano naton matun-an abyan kinanglan ko ginibla or hindi, or mas imera pa man lang dara mga alternative bala nga bisan daan pwede pa magamit no, or pwede man na siya nga budgetan nimo, suptan mo anay ma-save ka until nga makuha mo na or makita man dira naton or matun-an naton ang delayed gratification. Kag of course abyan ang pinaka-importante gin nga ang aton identity wala dira na base sa mga material nga bagay or ang mga bagay nga wala sa aton. Matun-an naton ang contentment no, kay amo ginatudlo sa Ginoo sa aton. Abiyan bisan gani si Jesus no, he live a simple life no, ang contentment ara kag masilingin naton kung ang imo identity ara sa Ginoo abiyan, ara kay Jesus nga may ara ka man sina nga gadget or gamit or wala. Malipayon kay bilang gyapon, may contentment ka sa imo tagipuson because you know nga ang Ginoo gidya magahimuno sang imo nga kinanglanon. So ang kilan dira abyan kun damo kita dira mga promises sa Bible nga makita no, mga treasures, mga heavenly treasures dira kita ma-invest sang aton nga kaugalingon. Kay ang mga bagay diri sa kalibutan like ang mga gadget, money, abyan, anything nga diri sa kalibutan ma lipas ng ina abyan, temporary lang ina. So, wala man kita gambal nga kung kasarang ka magbakal sina, hindi ka magbakal. Pero, abyan, if you lose your life for that, if you lose your soul for that, abyan, so, subong, no, gina-remind kita nga hindi kita dira mag-stay or hindi dira naton pagdalo ng aton nga tagipusoon dira. No? Lay up your your self treasures in heaven abyan no, invest kita sa mga heavenly treasures, ang aton relationship sa Ginoo, aton nga relationship sa aton family abyan no, ang pagbulig sa iban no, ang fruit of the spirit no, ipangayoon ni naton sa Ginoo nga mangin amo ni ang mga dominate sa kabuhi naton ang pagupod sa Ginoo sa aton abyan kag being ano, a blessing sa iban no, knowing ang Ginoo ang imong provider no, siya ang imong creator kag siya ang imong shepherd bala no, ang balsang Psalm 23:1, I shall not be in want abyan, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. So kabay pa no, enjoy lang ang life abyan, gaan kita sang Ginoo sang contentment kag kun may pangayoon ka magi bala sa Ginoo pangamuyui abyan, no? Hindi nga sa imo kaya kusog or kaalam or mga ara sa imo nga magasalig ka dira, no? Hindi magsalig sa imo kagalingon kay in everything that you do, no, acknowledge him kay ara gina may mas nami gid nga plan ang Ginoo para sa imo. So salamat gid sa imo pagupod sa buong abyan, kabay pa may nakuha ikaw sa aton nga mga sa aton nga gin-discuss today. And kabay pa nga damo kapag ma-invite dira nga mga abyan nimo, pamilya nimo nga magpamati diri sa DYVS until all have heard abyan, share the love of Jesus, and God bless sa inyo man weekend sa pag-prepare para sa worship sa Sunday abyan. God bless sa inyo mga ministry sa church ninyo no, kag kabay pa i-goal ginaton nga mangin Christ-like kita abyan no, amo na ang pinaka maayo nga himuon naton sa sininga kalibutan. So this is your friend Leia. Salamat kay Nong Bonard, kay Joel sa control, ka sa aton nga mga abyan dira sa Talok site. Madamo gid nga salamat kag sa imo pagupod abyan on air kag online. Salamat gid, ginatamyaw ko lang si Ne Villanueva. Magasunod na si Pastor Chester sa kapanimalay mo abyan. Kag kita-kita next week. God bless you. Enjoy your weekend. Bye.

Hello, good morning, everyone. This is Miss Bing Aladron for Lifestyle. Of course, dili gihapon sa aton iyang kapanimalay mo Friday edition. Wow! Kamusta, Pilipinas? Kamusta, Western Visayas? Kamusta ang Negros Island region? Wow! And of course, kamusta Bacolod? Kamusta kamudira, no? Wow, si Miss Bing ya subong ya medyo magalibag ni siya once in a while, no? Aton iya nga tingog kay daw nag-set in bala ang trangkaso, no? Pero kaya ni siya ya, no? Why ni yaya? Hindi ta ni yaya pag hindi taniya pag problemahon. Galing kay ti, of course, kung magliba gani, unsindihanay lang ta, ano, mga kapanimalay. Kay kita ya, kabalugig ko ya, nga, bisan, ano, da ya nga mga challenges ang ginaatubang naton, no? Nagapadayon di kita aton, iya, nga aton, iya nga faith ara, gitya, because I know and I'm sure nga kabaluman ka mo that we are never alone. Jesus is with us all the time and He will never leave us. Na amugin ayaya ang kanami ayaya nga paminsaron. Di bala no, mga kapanimalay? Okay. Mangkot ko anay bala. Sinudri sa aton ang sagad maghulat man, no? Kadamo sa aton nga ginahulat, no? Gahulat kita sa doctor, gahulat kita sa jeep, nagahulat kita sa mga schedule sang buses, kung kaysa gahulat kita sa mga aton bala iya nga ginpang Shopee da o kung ginpang Lazada da, no? Nagahulat kita sa delivery na. Nagahulat kita sa resulta sang lab test. Bow, ang isa pagid nga very challenging, inabalang nagahulat kita kung saan o maabot ang aton iyang ang mga kabataan kay daw naga-late na how, daw dapat ka mga 30 minutes ago ari na siya, pero huwag man siya gyapon kaabot na, no? Gagahulat kita sina. And of course, sometimes nagahulat man kita sa mga reply bala sa aton iya nga mga chat, sa aton iya nga mga messages, no, sa aton iya nga text na, hindi bala? Di sagad kita sina na, no? Sagad kita sa hulat kay di ako amo man na eh, no, kag kabalogig ko nga mabudlay ang nagapaabot, no, nagaka-stress ka, nagaka anong panawag siniman, nagaginakulbaan ka lahaw, tapos yung kaisa daw ginatakan ka na. Pero subong naman iyaya nga adlaw, mga kapanimalay, I just want to share one simple reminder that helped me. Ang akon, diday, apirme nga gina-remind sa akon nga self, no? Good things take time na. Na hindi kita ya mag ano mag istorya sang kun mga ano-ano na balamahambal nila nga mga ano gani na klase istorya ng kuris-kuris, no? Kundi nga istoryahan na itayaya balaya sang mga medyo may unod-unod man ah. Like example, point one, kung nagahulat kita, mga kapanimalay, we only see part of the story na. Te, kabalo ka mo ang rason bala ko nga ang nagapaminsar kita nga doon ginakulbaan kita. Kagdason, medyo nagaka-stress ko kita kung nagahulat kita. Kay te, isa lang ka page yung aton iyang nakita do, subong, no? Waay pata kabalo sang bilog nga istorya. Na balang pareho bala sang teleserye. Kung nautod gani sa tunga, no? Ay, hindi bala nga daw masiling ka, ay, ano tumano, ano tumano? Nga nga nag-amoto siya. Pero, kung napamatian mo na, o kung nalantaw mo na, ang kabilugan, nan. May sense gali, no? So, example, baraldira, mga kapanimalay, sa magtanom ka, kung magtanom ka, no, example sang puno bisang paho da, no, wala naman, waay naman na siya nagabunga dayon, hindi bala? First few months wala, first few years gani eh, wala. Pero kung lantawon mo, hindi buot sing ganun nga patay na siya. Sa dalumya sina nagadasok
or nagatubo ang iyang mga kaugatan. So, nagaprepare na ang aton iyang gintanom. Pero kung ibutungon mo na siya para nga i-check mo kung buhi pa o kung hindi, te o ara, kundi mapatay na lang gali ang aton iyang gintanom, no? Amo na siya, tungod kay sometimes God is growing roots in us samtang nagahulat kita. Example number 2, kung ang apo naton abi nag-a-apply sang trabaho o kung ang aton ay abi mga kabataan no nag-a-apply sang obra, tapos tatlo na kabulan uay gidiya sang may nagsabat, bao to medyo ginakulbaan naman kita, eh, no? So bigla no after several months, like let's say 3 years, no, or 3 years 3 months lang, nga daw medyo tahimik. Bigla na lang may duha ka kumpanya nga tumawag, nagtawag sa iya nga dungan. So ang delay gali daw, timing gali iya ni Lord nga para nga mas nami iya ang ma-offer sa nag-apply sa trabaho, either ang imong apo or ang imong kabataan o maskin ikaw gani, no? Nan, sino ang may mga experience nga amo sina? Ay, akala abininyo delay, pero protection gali nan. So ako ya bow sus sang nagliligad, pero tenga ko man iya nga hulat, ah, may gina-process ko nga visa bala mga kapanimalay. Nag-apply kami sang June, pagka July gina-request ako sang immigration nga mapamedical. So nagpamedical man ko. Pagka August, nagagwa man tani ang visa, pero sala naman ang akon nga birthday, di kinahanglan ipabalik ko gid. Kay iba si hindi ako kaya kasulod sa kundi na kuya makadto, kay sala ang akon iya nga birthday na. So finally, 4 ka bulan, September, na nagwa na ang visa. So 4 months ang akon iya nga hulat. So amoy na iya ang ginasiling nato bala mga kapanimalay nga, kung matyagan ta nagahulat kita iya sang wala, no, ay si God ya nag-arrange ang mga things nga hindi naton iya makita. So okay lang da iya ang hulat, ah, nan o no, hindi bala. And of course, waiting changes us. Nagakambyo gidya ang aton iya nga mga ang aton iya nga mindset, no, nagakambyo gidya, no. It doesn't give us the answer, but waiting changes us. Example na lang sa mga nagaluto bala dira, no, sa nagahimos dira, nagaluto sang adobo, galuto sang sinigang, galuto sang bulalo, pwede ay hanina siya nga ura-urahon ta. Actually pwede man, pero ti ang iya nga sabor, ano, ati ura-uraho, ura-urada nga sabor, you know? Una iya mga kapanimalay, pag low fire gani, pag slow fire gani, na dira nagagwa ang namit na. Amo man na kita, no? Kung ginadali-dali nato ng aton nga mga desisyon, samtang nga ginakulbaan kita, ati basi bala iya nga maghinulsol kita sa ulihi, no? Pero kung nagahulat kita nga, calm lang, no, relax lang, hamba sa mga kabataan, chill lang, te mas nami ang iyang result. So pareho sina sang akon bala yang experience sa hulat ko 4 ka bulan. So ko damo payasang naubra ko yaya samtang nagahulat ako. Why lang yaya nga samtang nagahulat ako kapanimuko na lang ko to ka magpamusi-musi sang mata ko kay waay pa na hindi kun ano man dara yaya ang aton iyang nga hilimuon. Ala sige, ah, no, mahakuan kita iya, ah, maubra kita iya sa mga dapat naton ulubrahon, ah, sige kita pang labada, sige kita sang banding da sa aton iya nga mga friends, no, sige kita da iya sang basa da, no, eh sige kita da iya sang pang rearrange ang aton iya nga balay, kadamo sang aton iya nga pwede mahimo samtang nagahulat kita. Tungod kay waiting teaches us patience, mga kapanimalay. Pati man kamo sina nga kung nagahulat kita, ginabalag ang aton iya nga pasensya. And you know what patience gives?
peace. Yan. Kung may pasensya ikaw, may kalinong ikaw. So, isa ka verse, no? Sa subong ang nami, giniyaya balaya sa ato, niya balaya subong a topic, no? Ecclesiastes chapter 3, verse 11, everything is beautiful in its time. So, ano ang buot sing ganun? Si Lord, why na siya yan nagadali? Ginapanami niya antes niya i-allow sa aton. So, samtang nagahulat kita, let's not become bitter, no? Let's become better. So, ano ya ang aton iyang himuon samtang nagahulat kita? Three things ang i-share ko sa inyo subong. Pasensya gadya sa libag sang tingog ko ha. Sige lang, akabay pa nga. Intindihan nyo man na. Okay, number one, breathe and pray. Na ginhawa madhalom kag mag buntong hininga bala kun sa Tagalog na and pray. No, ma-pray kita yung Lord, help me not to panic. Help me to trust, no? Maskin nga 10 seconds lang a deep breathing bala kun daw medyo nagakuba-kuba nagidyang aton iyang adughan. Na. Then as I have said earlier, while waiting, do what you can today. Hindi na kinahanglan nga mag-pause kita. Yaay na balang mapungko na lang kita sa higad kag manimuko. Da, no? Hindi, no? Maglaba, magluto, ambal ko kagina, magtawag sa friends, magbanding sa mga friends, no? I-take care ang imong health, exercise, no? Rearrange your house, ambal ko to kagina. Mga small steps, pero ginaubra naton, waay kita naga pahimuyong. Na, hindi bala, no? Kaya kung kaisa may tendency kita nga, especially kung nagahulat kita sa kabataan nga maabot, nagahulat kita sa apo nga maabot, no, nga late na, doon dira na lang kita iya sa may gate naga-plastar, naga-tindog, dugay-dugay, matamwa-tamwa, dugay-dugay, matamwa-tamwa. Kadasun kita iya, doon ginahalita na ito ng aton iya nga kaugalingon, tungod kay ginakulbaan kita. So, hindi kita mag-amuna, ano, ng let's take care of our body. Nan. Mga walking around gana balati ano abi kong nagaulan paano kita magwalking sa sagwa, no? Sa sulod balay apakadto pabalik kasi masiling na yan tao sa balay. Abi pong ko anay bala ma'am, pong ko anay bala tayo. Okay daw nagalingin man ang ulo ko sa imo iya pag lantaw. Pero ang importante nga waay ikaw iya nag pause while waiting. And then of course, the third one, as I have said, no, ipaminsara bala ang mga nagligad. Ginbuligan ka bala ni Lord sang una, no? Kamaskin kahapon o maskin kaina, ginbuligan ka na ni Lord. So, I am sure that He is going to do it again. Ibutang mo ginaya sa imo iyang pinsar nga God will help you again because He can do it again. Bawsin o balaya si Lord, no? Ang ginahambal ya nga, hindi gigita iya pagpabayan. So, amo ina siya mga kapanimalay, no? Kung medyo ano gani panawag sina medyo mahinay subong iya, maybe God is saying not yet. Kung ano man diraya ang imo iya nga ginahulat subong, ang ginahambal ni Lord sa imo nga hindi anay, hulat-hulat anay. And ang not yet is not a no. Nan. So what's meant for you will not miss you. Makuha mo ginaya basta nga perme para ginaiya sa imo. So, hindi na lang anay mag-una-una, ano, hindi mo pag-unahan, ibala iya ang gusto ni Lord, hindi na siya ang para iya sa imo, maabot gina siya iya on time. Hindi na siya ahead, hindi na siya malate, and it will always be on time. So, let's rest in that. Okay? So, ma-pray naman kita, ano? Let us pray. Lord Jesus, bau salamat gid nga ara ikaw. And salamat gid nga ikaw ya makakita kagidyas ang the entire picture. Kami ya, one part lang gidyaya Lord ang amon iya nga makita. So, please, buligi kami nga samtang nagahulat kami kuhaan na siya ang fear sa amon, i-remove na ang mga anxiety, and give us peace.
Teach us to trust you completely. In your name we pray. Amen. Nan. So mga kapanimalay, again, this is Miss Bing Aladron saying, continue to smile because God loves you. Until next week.

0: si Mama, lalo na sa pagpasok nila sa opisina. Ilayo mo po sila sa anumang problema. At sa kanilang pag-uwi, ingatan niyo po silang muli. At sasalubungin ko sila ng yakap kot ngiti.
1: Nagabalik ang inyong abyan, Chester Elias, sa ato niya programa Kapanimalay. Mga abyan, let me begin with a simple truth. Your child begins learning long before he or she enters a classroom. Bago pa lang siya na-enroll sa kindergarten, sa nursery. Abi naton, wala pa maedukar aton kabataan, pero mga abyan, nagasugod na gali tuon ang aton niya kabataan. Before your child learns mathematics, they learn what numbers mean from watching us handle money. Sa mathematics, ginatudluan aton kabataan, 1 plus 1, addition, subtraction, division, multiplication. Pero antes pa sa classroom instruction, sila iyan nagatuon sa aton, nagapanilag kung paano kita mag-uyat sa aton nga mga finances, sa aton nga kwarta. And they also learn a formal definition of honesty. They learn whether telling the truth is important by watching us. Hindi na kinanglan sang values education sang GMRC para matudloan ang ato niya kabataan. I'm not saying nga hindi iniimportante sa eskwelahan. My point is, antes pa may GMRC sa eskwelahan, natun-an na ini sa ato niya mga kabataan ang ining mga pamatasan naton sa ato niya puloyan. Before our children learn about leadership, they already observe how we treat people. And before they understand what marriage is, they observe how their father treats their mother. Before they understand what faith looks like, bago pa sila o kung antes pa sila tudloan sa Sunday school, sang ilang mga pastors, kag teachers, kung ano ining definition sang pagtuo, na hanungod, or shall I say, suno sa Biblia, nakita na nila ang aton nga pagtuo kung paano naton ini ginapakita sa sulod sang aton puloyan. How we live our faith every day. And so, let me say this. The home is their first classroom. Amo ina ang una gid nga classroom sang aton nga mga kabataan. Ang panimalay. Kag ang ginikanan, nanay man o kun tatay, kita ang una nga mga manunudlo sang aton nga mga kabataan. And let me take you back to Deuteronomy chapter 6. And in verse 4 it says, "Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one." Kag sa may verse 5, nakasulat dira, "You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might." Verse 6, "These words that I command you today shall be on your heart." And notice verse 7, "You shall teach them diligently to your children." And Moses describes when this teaching should happen. San o bala naton iniitudlo kinanglan bala may classroom kita sa balay? Hambal diri sa Biblia sa aton nga ginbasa, "And shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, when you rise." I love how practical that is, mga abiano. Ay ginambal diri sang Ginoo nga teach your children only during formal lessons. Wala ginambal diri nga teach your children with GMRC. Pero tudloan naton kuno aton kabataan kung kita nagapungko, bisan pa nagalakat, nagahigda, nagabangon, bisan pa nagadrive sang salakyan o kung nagakaon sa restaurant, why nagakadula ang pagtudlo naton sa ilamang abyan. In other words, everyday life becomes an opportunity for teaching. Kanugon kung wala naton ini ginagrab nga opportunity. Kahigayunan ini mga abyan, labi na gid sa mga tatay nga kaangay nakon, kahigayunan ang kada moment nga matudloan naton ang aton nga mga kabataan. Think about what that means for a father. You're driving your child to school, that's a classroom. Eating dinner is a classroom. Even when you shop for groceries, That's a classroom. Everywhere is a classroom. Pwede naton i-convert ang tanan as a classroom kung diin makita nagakadto. Your child makes a mistake. May sala sila nga nahimo. That's also a classroom. Kung mangin successful ang aton kabataan sa ilang ginahimo, maybe they play. Naghimo sila sang do play doder o kung clay. Nagporma sang tao o kung bisan hindi pa na namigid katama. That's a classroom. We appreciate them. We teach them a lesson. May gina-drawing sila. Nga bisan hindi kaladlaawan ng ilagang drawing. That's a classroom. Intrahan naton. We appreciate them. We encourage them. These are opportunities everywhere. The problem is that sometimes we are looking for a formal opportunity to teach when God has already placed hundreds of informal opportunities right in front of us. Sa nagligad ng mga inadlaw, may mga nagkalatabo na naman ng shooting incident sa isa ka eskwelahan somewhere in Mindanao. Kag aton ginabasol ang mga manunudlo sa eskwelahan o kon ang mga impluensya sa palibot. Pero gali mga abyan, it could have been prevented kung kita nga mga ginikanan, ginatuytuyan naton aton nga mga kabataan samtang sila nagatubo kag nagaedad. Children learn by watching. And here's something every father needs to understand. Children learn not only from what we say, but from what we repeatedly do. Ang aton yung mga kabataan, wala ina sila nagatuon lamang sa kung ano ang aton na ginahambal sa ila. Pero kung ano ang makita nila na ginahimo naton pabalik-balik, nagapanilag ina sila. Of course, pwede naton tudloan naton kabataan. Be honest. Pero mga abyan, kung makitaan kita sa aton kabataan nga nagabinutig kita to avoid inconvenience, they have learned something else. Lain ang ilang matunan kumpara sa aton na ginatudlo, and that will cause moral erosion. Of course, pirmi naton ginatudlo sa aton yung mga kabataan, respect people. Tahura ang mga tigulang sang sa inyo. Amo ni pirmi ang luyag na ito, no? Ang mga kabataan subong. Hala kita kareklamo nga wala nagid respeto. Kay nga, kitaan man kita nila pirmi nga kita man mismo nga mga tigulang, wala man kita respeto. Kung kisa mga abyan, nakatalupangod kamo bala, nga kung magpark kita sang salakyan na ito, nga nakaatraso kita o kung nakaagrabyado kita sa mga nagasunod sa aton sa likod, maghazard kita dira sa dalan, that means lack of respect. Wala kita respeto sa iban man nga nagagamit sang dalan. No, maghaboy kita sang basura sa indi basurahan, wala kita respeto sa sinang public place nga ginhigkoan naton. Maghaboy kita sang aton basura sa suba, wala kita respeto sa mga pamalay nga gakaapektuhan sang baha kung magtudo ang ulan. Amun yung problema sa mga Pilipino, we teach respect but we don't actually respect ang aton nga isigkatawo pamaagi sa mga gawi nga ginahimo naton. This is why bisan ano pa kung kaisa nga tudlo naton sa aton nga kabataan nga respeto, pero makita nila nga kita mismo wala nagarespeto, amo na ang ilang nga matun-an. Again ha, this program is not to criticize my fellow fathers, but this is to enlighten us and to encourage us nga maghimo kita sang tika no, nga ma-prevent ini ginatawag naton nga moral erosion nga nagakatabo sa aton nga mga kabataan. Of course, we can always teach our children, God should be first in your life. No? Tahura ang Dios, simbaha ang Dios. Pero ang pamangkot na pirmi, ano bala ang makitaan sa aton kabataan sa aton niya kabuhi? Do they see us worshiping God first and honoring God above all? That's why parenting is both instruction and demonstration. We teach with our words, but we also teach with our lives. Sometimes fathers are teaching lessons they never intend to teach. Amo na problema. Wala na ton kaisa ginatuyo ang leksyon nga aton itudlo sa aton kabataan, pero tungod sa kung ano ang makitaan sa aton kabataan, amo na ang leksyon nga ila matun-an. Imagine a father who is always working. Nagatrabaho kita permi, that is good. Ang intensyon naton maayo man, because we want to provide for our family. Pero kung kaisa lain ang pag-interpretar sa aton kabataan, kay tungod nga sako kita permi sa aton nga trabaho, ayhan ang aton kabataan ang ilang makitaan is that our work is more important than them. Kung kaisa abun na ang pagtulog sa aton kabataan, hindi kita mag-expectar na ang kabataan naton mature na nga makahangop. Bisan pa ano kita kasako amo gani kinahanglan gihapon naton tagaan gidya chimpo, no, intentional moment, intentional time and attention ang aton yung mga kabataan. You know, let's imagine a father who constantly compares his child with other children. Labi na gid sa mga pamilya nga damo kabataan, damo ka mga anak. Kung kaisa makit-an sang isa ninyo ka anak dira nga ginakumpara ninyo siya sa iban, sometimes nami man ang intensyon naton, gusto naton nga mag-improve aton kabataan, tanawa ba lang imo ba lang nga pakaisa, tanawa ba lang imo ba lang nga magulang nga hindi ka man niya amo naman. Why can't you be like your system? Why can't you be like your sister? Okay, the father may think he's motivating his child. Sa atong intensyon, ginamotivate naton aton kabataan. But you know, the child sometimes may learn that his worth depends on his performance. So kung kaisa gali, lain ang aton na ginatudlo, pero lain ang matunaan sa aton nga kabataan. Imagine when a father does not say, "I'm sorry." Ano ayan ang ginatudlo naton in the classroom of life? Bisan pa may sala kita kung kaisa wala kita nagapangayo pa sa ilo sa aton kabataan. Matunan sa aton niya kabataan that authority means you don't have to admit your mistakes. And that is a lesson too. And that is an important lesson na ginatudlo naton sa aton kabataan. Sala nga leksyon. My friends, we need to ask the question, what am I teaching my children through my everyday life? Ano bala ang ginatudlo nakon sa sining classroom sang kabuhi? Pamaagi sa mga ginapakita na kon sa ako niyang kabataan. Once again, let us always remember that every day is a classroom of life. Remember that. Hindi na kita sagay reklamo nga ibalik ang GMRC o kung ano dira nga mga subjects sa eskwelahan. Because we already have a classroom 24 hours a day. It's just kung paano natin ini ginagamit. Mga biyan, mag-break kita anay sa pila ka mga pahanumdom kag magabalik ang kapanimalay pagkatapos ang sininga break, mga biyan. Stay tuned!

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Nagabalik ang inyong abyan, your fellow tatay Chester Elias, sa ato niya programa Kapanimalay. Kagambal naton ka ina, no? Every day is a classroom of life. Bisan diin kita classroom ina sa ato niya mga kabataan kag kita ang manunudlo. Kag isa pagin mga abyan, kay importante nga responsibilidad sang isa ka amay is that we help children interpret their experiences. We provide interpretation. The father acts as an interpreter. Anong buot na akong silingon? Ayhan ang ato niya idea sa isa ka interpreter, amo lamang ang nagatranslate sang lain nga lingwahe. Di ba sa korte may ara na, no? Kung ang iya nga testimony, hindi natin maintindihan. Yan, ano siya abi, no? Chinese. May ara sang interpreter para makaintindi ang hukom kag ang mga abogado sang ginhambal sining witness nga Chinese. In Miss Universe, may ara man sang interpreter. Kung hindi ka balo mag-inenglis ang isa ka contestant, may dala siyang interpreter, gina-interpret or gina-translate ini ang iya nga lingwahe para mahangpan sa mga manugpalamati. Kita nga mga amay interpreters man kita. Ano ang gina-interpret naton? Ang gina-interpret naton amo ang eksperyensya sa aton nga mga kabataan. Because our children, especially growing at a young age, hindi pa ni sila kahibalo kung ano ang buot silingon sa mga eksperyensya nga ila ginaagyan sa matag-adlaw-adlaw. There are many things that they don't understand. Sometimes they fail, sometimes they succeed. Sometimes they feel jealous, sometimes they become afraid, and sometimes they experience rejection, injustice. And sometimes makita nila nga may mga tao nga damo kwarta, may iba niya nga wala. May mga times that they encounter temptation. May mga times nga mabatian ang ilang nga opinion nga hindi naton mahangpan. Kag ini nga maabyan, kahigayunan ini bilang mga amay nga i-process naton ini nga mga eksperyensya sa aton nga mga kabataan pamaagi sang aton nga wisdom o kon kinaadman. For example, abi, no? Nag-intra sa simple nga game ang aton yung mga kabataan, no? Kung may mga parlor games, bala, may mga birthday parties, bala, may arakis apabitin, hindi bilang ginalabot sa aton kabataan ang premyo, bala, kagkalabanan, and many times, no, na-experiensyahan na ako, yung may mga bata, gidya nga nagahibi, kay hindi kakwa preview. Kaya kung kaisa, either hindi sila makatumbo sa mataas o kung malipot ang ilang kamot o kung may naga-intra nga mas mataas sa ila, nagahibi. Di kung kaisa, kung hindi naton pag-interpretar ining pain, no? Ay nang bata naton makabatsyag inisang sakit sa tagipusoon because he feels like a failure. Kag kung makabatsyag ini siya, kag hindi naton ini ma-process dayon, hindi naton ini ma-interpretar, may epekto ini sa paghangop sang aton kabataan sa kabuhi, no? Ayhan, magatubo sila nga mangin vengeful. Next time, mabalos gid kuya, kwaon ko na itanan. Kaya tungkol nga wala naton sila ginhambalan, nga it's okay. Okay lang na kung hindi ka makakuha sang premyo. You'll do better next time. Amo ginaiya, may mga panahon na makakuha ka, may mga panahon man nga hindi. Kag it's okay. We could also ask, pwede man yung pamangkoto na ito ng aton niya anak, no? Di kamusta? Anong imong nga nabatsyagan? How do you feel? Why do you think? Ano ayan ang kabangdanan nga wala ikaw nakakuha sa premyo? Ano ang ma-learn ni mo? How should you respond when someone else succeeds? Ano ayan ang imong attitude kung may nakita? Kaya nga imo yung amigo nga siya yung nakakuha sa premyo, ikaw yung wala. These are the emotions na pwede naton ma-process sa aton yung mga kabataan samtang sila bata pa. Kay para mangin maalam sila sa pag-interpretar sang ilang mga balatsyagon. Now, we're teaching much more than sportsmanship. We are teaching humility. We are teaching perseverance. We are teaching that our child how to process failure. And that's a lesson they will carry into adulthood. So, simply ini mga abyan nga mga leksyon sa kabuhi. Nadunduman ako ang sa una, no? Ang ako niya anak, mahilig na siya mag
kadto sa mga playhouse bala. Inibalang mga restaurant, may ara inasasang playhouse, mga slide, mga swing, libre nga playhouse o kaisa. May ara man times nga may bayad man. Pero may ka pang agad ginakon nga bata sang siya pa 3 years old or 4 or 5. Kag may ara ginasang karatulang nakabutang dira nga no socks, no play. Buod sa lingon, kung wala ka medyas, hindi ka makahampang. Sa una, hindi pa na siya makabasa. Pero ini nga karatula, ginatudlo ko ni sa iya bisan hindi siya makabasa. Ginabasa na ako si atubangan. No socks, no play. Ginexplain na ako niya kung wala ka medyas, hindi ka mahimo maghampang. Kag ginaexplikar na ako nga kay base ang imong nga tiil mahigo o kung ang imong dira nga balahas o asang tiil nimo kag bisan diin ka magtapak kag gina siya makahigo man sa mga hampanganan dira kag ina gamiton man sang iba niyang mga kabataan. Respect for others. Kag ginamang abiya na dalagin niya. Kag one time nakita na ako siya, may nakita siya sa nga isa kabata nga upod man niya nga nagahampang dito kag wala sang medyas. Gintawag ya ang miga niya no nga nagahampang man ta gintudlo ang karatula. Hambalan niya no socks, no play. Asta subong nadala na niya. Of course hindi ang no socks, no play. Nadala sang ako niya anak ang pagsunod sang mga balaod, kag sa mga patakaran, rules and regulation. Hindi tungod nga legalistic ang ako niya anak. Kay kabalo siya, kung sundon iyan ina niya, ginarespeto niya ang iban. Kay may ara man sang iban nga nagabenepisyo sang sining nga mga institusyon, mga hampanganan, o kon mga lugar nga kung diin siya ibutang. So bisan diin may mga rules kita, nga may mga rules kita nga nakabutang no parking. It's not just for the sake of rules, kay tungod nga no parking dira, kay para hilway nga maagyan ina sang iban man nga salakyan o kon sang iban nga nagalakad sa dalan. In respect for other users, kag amo ini ang akon gidiya nga ginatudlo sa akon nga anak. Once again ha, I'm not projecting myself as a perfect father. May mga sayop man ako mga abyan, pero since sang gamay pang akon nga anak, I really make it a point nga tanan nga mga possible moments mangin opportunity for learning. Bisan pa nagatanaw kami sang TV nga may nakabutang parental guidance, ginupdan gina ako na siya tanaw. Kag ginaexplikar na ako sa iya kung nga agin sumbag to, abi may mga sumbagan ay dira, kaginambal na ako nga hindi na dapat amo ng reaksyon naton. Kinanglan ni explicar sa kabataan kung ano ang ilang mga eksperyensya. This is why I do believe

May mga chimpo man nga sala kita. But you know what? The reason why we should be our children's first teacher is because we are, shall I say, our influence is personal. Personal ang impluensya naton sa aton yung kabataan. Wala kita yung nagatudlo yan kay tungod nga maestro kita nga ginbayaran o kon kay ara kita sa pulpito nga pastor o kon diindira pero nagatudlo kita sa ila tungod nga may ara kita sang relasyon, close relationship. So personal ang aton nga influence. Kag makit-an kita sa aton yung mga kabataan kada adlaw, ang aton niya mga tinaga, ang aton niya mga pagtudlo, may ginatawag ina ng relational weight. Our behavior becomes example and our values can become our child's values. That is an enormous responsibility. Hindi kinanglan nga magkuha sa notebook kag bullpen ang aton niya mga kabataan kung may ginatudlo kita. Kung may ginatudlo kita sa ila, affirmation ina. Nag-a-affirm ina sang kung ano ang makit-an nila sa aton. But also at the same time, it is a responsibility, enormous responsibility and also an incredible privilege. Yes, my friends, no? We might not realize it, but teaching our children is a privilege. I was once sadtong pastor pa ako, no? Subong hindi na ako pastor. Sadtong pastor pa ako, I was, believe it, no? Senior pastor na ako during that time and I still teach Sunday school. Kaya labot nga nagawali ko, gatudlo ikoy gihapon Sunday school sa young people. So timprano pa ako na simbahan, kaya ako na ang nag-handle sa youth Sunday school. Kag after sin mawali pagid ko kay senior pastor na ako pero ang basang iban hindi ka na bala magtudlo sa Sunday school, but you know the reason, isa sa mga rason gid nga hindi na kon pagbuyan ang pagtudlo sa Sunday school sadto sa mga young people, ka estudyante na kon ang akon nga anak. I see that as a privilege. Kanami nga pribilehiyo kung ikaw ang maestro sang imo nga anak. So many times, in fact most of the time shall I say, ang akon lang gid nga anak ang on time. Kalabanan na ako niya mga estudyante, late na sila tanan. On time ako niya anak, it's because values na namon sa amon niya puluyan. Nga kung ang appointment mo alas 8, dapat 30 minutes before ara ka na. So, ginaupod gina ako na ako niya anak. So, ang Sunday school magsugod abi alas 8, 7:30 pa lang ara na kami. So, kami gapamukas ang simbahan sa to. And wala pa na ang iya nga mga classmates. Pag alas 8 na, gasugod gid ko na iadayon. Bisan kami lang nga duwa. Gasugod ang lesson. Kabila na iya nga duwa, gaisurihanay. Kaya nga, amon ng amon nga nadakaan sa balay. On time, no? Respect for time. So, hindi pwede nga inconsistent ako sa iglesia. Kung ano ang naanda namon sa balay, dapat amuman na ako sa iglesia. Kag it is also a privilege to teach her of what we call consistency. Kag kanami, nga bisan one-on-one, mas attentive siya kay mas dalom ang amon yung discussion nga duwa. So, it's really a privilege nga makatudlo kita sa aton nga kabataan. So, aside from Sunday school, ako man ang nagatudlo sa ako anak sa music. Of course, maiban siya nga teacher, pero I always take every time nga may matudlo ko sa iya na hanungod sa music. Magtanaw kami sa concert, nagatupad ko sa iya, nag-interpret kung anong matunan niya, ano ang kulang sa panukar sa nagatukar, kag ano ang kaano ang iyang nami nga mga habits nga pwede ma-adopt sa akon niya anak. So, every time mga abyan nga may kahigayunan, it is always a privilege nga makatudlo kita sa aton nga kabataan. In fact, sa una, ang iyang eskwelahan siya na is the School of Tomorrow. Subong nagbalhin na siya. Kag sa una, ako ginaiya ang nag-explain sa araling panlipunan sa iya. History of the Philippines. Kaya of course, no, with all this corruption, malibog ang ulo niya nga akanami man sang gobyerno aton sa una, ang aton niya mga bayani nga hindi ni among Pilipino subong. So, gina-explicar na akon sa iya, bisan pa ang political complexities, bisan ang mga madalom nga mga conspiracies sa una nga panahon, Bonifacio, Aguinaldo, Katipunan, gin-elect si Andres Bonifacio nga presidente sa Katipunan, pero si Emilio Aguinaldo may lain man ato yung
mga political complexities na kalatabo sa una, I needed to explain.

0: wala sa libro. Kaya para mahangpaniya kung aamo na ang natabo. Kag because of this, nagadalong pagid ang amon nga relasyon. Anyway, mga abyan, huwain na kita sa panahon pa, no? Kag padayunon naton ini sa masunod nga semana. Magabalik ang kapanimalay pagkatapos ng pila ka mga pahanumdom.
1: Ito po si Luisa Ampil, naghahatid ng isang mensahe mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito, to recharge and renew your spiritual walk. Which came first, the chicken or the egg, ang madalas nating marinig? Sinabi sa isang article na posibleng parehong may manok at itlog na. Sinabi pa ni Adrian Cho from Science Magazine, researchers discovered that it can be impossible to say in which order two events occur. Mahihirapan daw kasi tayong isipin ang common sense notions of before and after. What if I present to you na ang nauna ay ang manok? Maniniwala ka ba? Sinabi ng Diyos, magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa. Maaamo, maiilap, malalaki at maliliit. At gayon nga ang nangyari. Nilikha nga niya ang mga ito at siya'y lubos na nasiyahan ng mamasdan ng mga ito. Paano lilikhain ang isang itlog ng manok kung wala namang magbibigay lilim dito to eventually hatch and become a chicken? Bago naman mangyari ang baha na naglipol sa mga tao at mga hayop sa daigdig, inutusan na ng Diyos si Noah. Magdala ka ng 7 pares sa bawat hayop na malinis at 1 pares naman sa di malinis. 7 pares din sa bawat uri ng ibon ang iyong dadalhin. Gawin mo ito upang ang bawat uri ng ibon at hayop ay maligtas. Sa gayoy daraming muli ang mga ito. Maliwanag na hindi itlog ng manok ang iniutos na dalhin sa daong kung hindi hayop. Sa panahon ng pagtanggi sa salita ng Diyos bilang isang katotohanan, science experiments ang gusto nating mag-explain sa mga bagay na mahirap bigyang linaw. Instead, lalo lamang lumalabo dahil nahahaluan pa ng mga scientific terms such as quantum physics o polarization o proton na hindi naman kayang intindihin ng isang regular na tao tulad ko. Ngayong narinig mo ang aking paliwanag mula sa salita ng Diyos, ano ang iyong sagot? Manok nga ba? O itlog? Mula sa puso ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Luisa Ampil, nag-aanyaya sa inyo to recharge and renew your life every day upang maging isang masaganang Kristiyano. Ang Mula sa Puso ay isang Ministry of Guidelines International in cooperation with Far East Broadcasting Company, Philippines.
0: As we close today's episode of Legacy Leaders, let me leave you with this. Your child is learning from you even when you aren't teaching a lesson. The question is not whether you are teaching, because we are always teaching. The question is, what are we teaching? Every father is leaving something behind, not only through his possessions, not only through his time, but through his habits, his words, reactions, priorities, his faith, his character. And perhaps one day our children will reproduce many of the things they learned from watching us. So let us be intentional. Let's teach our children not only with our mouths, but with our lives. This week's challenge is very simple. Every week, mga abin, may challenge kita na luyag naton ubarahon. Subong nga simana, ari, ang challenge na akon sa inyo. Let us choose one ordinary moment each day and intentionally turn it into a teaching moment. Pangita kita sang isa ka ordinaryo na hitabo sa isa ka adlaw, ordinary moment. You know, ang akon iya ginpili sang gamay pa akon anak, every night nagatan-aw kami sang anime. Nagatan-aw kami sang anime, inibilang Japanese cartoons, no, anime, every night ginaya. Kag ina nga amon nga ginatan-aw bisan subong asta subong ara nagyapon di na madula. we comment from what is happening kag sa mga comment dira na kun gina integrate kag gina assimilate ang mga leksyon nga matun-an. So let's do that every day, not necessarily pagtan-aw sang anime, maybe during breakfast, while driving, while doing chores, before bedtime. Ask your child a question, tell them a story, share something you've learned, talk about something you saw in the news. Don't wait for a perfect opportunity. Use ordinary moments because that's where much of life happens and that's where much of character is formed. Thank you once again for joining me today on Legacy Leaders, Building the Next Generation Through Intentional Fatherhood. Remember, we do not just raise children, we shape the next generation. See you again next Friday. God bless you and your family.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

0: Ang oras ni YVS, alas 12:16.
1: Balita 12:33.
0: Maayog tuyari ng ulo sa ating mga balita para sa sining oras. Adlaw sang Biyernes, Setyembre 18, 2026, sa Balita National, presyo sang ibani nga nagapanguna nga balaklon lauman nga magataas. NCRPO magataas sa red alert status pila ka adlaw antes ang anibersaryo sang deklarasyon sang martial law. PNP kag Slovakia pabaskugon ang police cooperation. PPA nagapanghanda sa posibleng pagdamo sang pasahero subong Bermonts. China nagpaandam sa Pilipinas sa plano nga Taiwan office sa Cebu. Sa balita international, European Union ginaduso sa mga Houthis nga untaton ang pag-atake sa Yemen kag Saudi Arabia. Kag sa balita sa sports, Filipinas daog kontra Hong Kong sa score nga 2-0. Kag karon yari ng detalye sa aton mga balita.
1: Balita 12:33.
0: Una kita sa balita lokal. O kung balita national, mapilitan ang grupo sa mga negosyante sa Pilipinas nga magtaas ang presyo sang ila produkto bangod sa padayon nga pagtaas sa presyo sang produkto nga petrolyo. Suno kay Stephen Kwa, Executive Director sang Philippine Amalgamated Supermarkets Association, nga damo na sa mga negosyante ang nabugatan bangod sa mahal sang transportasyon para sa ilang mga produkto. Pila sa mga nakita nilang kabangdanan diri ang padayon nga pagluntad sang giyera sa Middle East, subong man ang paghina sang peso kontra dolyar. Wala naman sila naukon, handa naman sila nga makigsapol sa Department of Industry o kana DTI na hanungod sa plano nila nga pagtaas sang presyo sang ilang mga baligya.
1: Balita 12:33.
0: Igataas ang National Capital Region Police Office o kon NCRPO sa full alert ang Metro Manila bilang pagpanghanda sa 54th nga anniversary sang deklarasyon sang martial law sa maabot nga Setyembre 21. Ginkompirma ni Police Colonel Alan Reyko, ang hepe sang Public Information Office sang Philippine National Police, nga ipatuman ang full alert status mga alas 12 sang tungang gabi sang Setyembre 19. Wala naman ini naghatag sang detalye kon hasasan o mangin epektibo ang nasambit nga full alert o kon full alert status. Tinutuyo siniya good mangin handa ang kapulisan sa ginalauman nga mga hublag protesta sa nasambit nga adlaw. Pagsigurado sini nga magapatuman ang mga kapulisan sang minimum tolerance sa mga ibutang sa lugar kun sa diin nagakatabo ang mga hublag protesta. Nagalabot sa 15,746 ka mga kapulisan ang ipalapta sa mga naglain-lain nga bahin sang Metro Manila, ilabi na sa mga lugar kung sa diin pati gayunon ang mga pagtililipon.
1: Balita 12:33.
0: Plano sang Philippine National Police o kan PNP kag Slovakia ang mas malapit nga kooperasyon sa police training, public safety kag pagbayluhan ay isang ihibalo kag best practices. Agud mapabaskog ang pagresponde sa mga nagaluntad nga pamahog sa seguridad. Ginhambalan ini nanday PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. kag Slovak Ambassador to the Philippines Milos Koterek sa courtesy visit sang diplomat sa Camp Crame, Quezon City. Kalakip sa mga posible nga ila bululigan ang police development, training frameworks, public safety initiatives, kag pagbayluhan ay isang operational experience kag best practices. Suno kay Nartates, importante ang international partnership agud makabalo ang mga law enforcement institution sa isa kag isa kag mapanami ang ikasarang sa mga pulis sa pagresponde sa nanarisari nga security threats. Ang tika nga ini kabahin sang padayon nga pagtinguha sang PNP nga pabaskugon ang international law enforcement linkages kag mapabaskog ang personnel development ilabi na sa mga security concern nga nagalapaw na sa national borders.
1: Balita 12:33.
0: Nagapanghanda na ang Philippine Ports Authority o PPA sa posibleng pagdagsa sa mga pasahero sa mga pantalan subo nga Bermonts kasunod sa mga asud-asud nga bagyo kag pag-ulan dulot sang habagat. Sunod kay PPA spokesperson Eunice Samonte, posible nga magadamo ang mga biyahero o kon pasahero matapos maatrasar o kon makanselar ang iban nga biyahe bangod sa malain nga tiempo. Bangod diri, naka-heightened security na ang mga pantalan partikular sa mga access point. Padayon man ang training sang Port Police, kaupod ang K-9 units kag Philippine Coast Guard o na PCG. Mas ginpabaskog man sang PPA ang koordinasyon sa mga shipping line, agad masigurado ang matawhay nga passenger flow kag operasyon sa pagsulod sang peak season. Nakadeploy man ang 24/7 CCTV monitoring, regular nga port patrol kag mga bag-o nga x-ray scanner bilang duga nga security measures sa mga pantalan.
1: Balita 12:33.
0: Nagpaandam ang China sa Pilipinas batok sa anuman nga tikang mahimo makaguba sa bilateral relations matapos ang plano nga pagbukas sang Taiwan sang representative office sa Cebu. Sunod kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Gu Jiakun, dapat magpabilin ang Pilipinas sa One China Policy kaglikawan ang paghimo sang anuman nga tikang nga mahimo makaguba sa kaangtanan sang Manila kag Beijing. Ginkumpirma naman ni Taiwan Foreign Minister Lin Chia-Lang nga nagapanghanda ang Taipei para sa pagbukas sang ikaduhang representative office diri sa Pilipinas matapos ang sa subong nga Taipei Economic and Cultural Office sa Metro Manila. Ginsiling ni Lin nga tinutuyo sang Cebu office nga maghatag sang serbisyo sa mga Taiwanese traveler kag negosyante sa Visayas kag Mindanao subong man sa pagpalapad o kon palaparon ang economic ties sa Pilipinas. Wala pa nahibalaan ang PETSA sang pagbukas sini. Samtang liwat nga ginsiling ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa adtong Agosto nga nagapabilin ang Pilipinas sa One China Policy bisan nga nagapadayon ang commercial ties sa Taiwan.
1: Balita 12:33.
0: At kita sa Balita International, ginadusos ang European Union o kon EU sa mga Houthi rebels halin sa Yemen nga untata na ang anuman ng mga pagpangatake. Ginsiling ni EU Foreign Affairs Spokesman Anwar L. Anoni nga ila ginakondenar ang ginhimo nga pagatake sang Houthis military sa Yemen kagmangin sa pag-atake sa Saudi Arabia. Sa nasambit nga pag-atake, nalamita ang Holy City sang Mecca sa Saudi Arabia. Ginsigurado sang EU nga suportado nila ang Saudi Arabia. Madumduman nga ginkondenar naman sang Kuwait kag Bahrain ang ginhimo nga ini nga pag-atake sa mga Houthi rebels nga ginatarget ang Saudi Arabia.
1: Balita 12:33.
0: Kag sa balita sa sports, Pilipinas daog kontra Hong Kong sa score nga 2-0. Wala ginhatagan tsansa sang Philippine Women's National Football Team ang Hong Kong sa score nga 2-0 sa 2026 Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Una nga naka-record sang goal si Sky Lex sa sulod sang 12 minutos. Samtang nasulod naman ni Molly Ramirez ang ikaduhang goal sa sulod sang 63 minutos nga sang hampang. Ginpilit sang Hong Kong nga maka-record sang goal apang nanginhugot ang depensa sang Pilipinas. May ara sang 4 ka puntos ang Pilipinas kung sa diin sila na ang ara sa ikaduhang puesto sa Group G. Bango diri, mabaskog pa ang tsansa nila nga makasulod sa knockout stage. Masunod nga maatubang sang Pilipinas ang 2022 Asian Games bronze medalist sang China.
1: Balita 12.33.
0: Kagamay itong mga nagapanguna nga balita para sa singa oras para sa balita 12.33. Ini ang inyong manugbalita, Ruth na Ingi Glower. Para naman sa ito yung pahanumdom, unang Pedro, unang Pedro, Kapitulo 1, mga bersikulo 8 tubtob 9, nagasiliang pulong sang Dios. Bisan wala ka mo nakakita sa iya, ginahigugma ninyo siya. Kag nagatuo ka mo sa iya, bisan wala pa ninyo siya makita hasta subong. Amo ina nga ang inyo kalipay, hindi gid masaysay. Kay mabato ninyo ang resulta sang inyo pagtuo, nga amo ang inyo kaluwasan.

0: Yari, ang ato na byan, gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isito, nga magahatag sa mga iwas dengue tips.
1: Ang ato niya, 4 o'clock habit, ginatong pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4, ginangahabit kung pwede naton nga mapang sugod kita manglindo sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is, syempre, iprotektahan ng aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede, naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, hindi naka-shorts, naka-mon, ano. Kung namin yung aton balay tani, naka-screen. Kung hindi gin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then, we have the sick early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gin, ma-test kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami ang atong 4S strategy sa against dengue. Na.
0: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, atong gidungdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
1: Simulan ang bawat umnang may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
2: Evangelista Paul Mortis.
3: At Beth Flores po. Kamusta po kayo on Friday? At dahil po Friday, ay syempre may awit tayo. Handa na po kayo, Daddy?
2: Mm-hmm.
3: Sige. Thank God it's Friday.

0: Praise the Lord.
1: Ayan. Praise the Lord. Tama po yun. Talagang praise the Lord kasi mamunta naman tayo ng Friday.
0: Aba,
1: next week po ipaprayo na. May gulay. O di ba ang bilis ng mundo.
0: Iyon ang kainin, gulay. Iyon ang kasagutan sa problema sa katawan.
1: Tama po. Amen. Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay on a Friday morning. Dito po yan sa 702 DZS. Kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio, PM Radio, dito kayo sa Luzon, nakukuha niyo po yung ating programa mula po sa One Corporate Center dito sa Pasig. Kung kayo naman po ay mga nandiyan sa Visayas at Mindanao at nakikinig po ng program, gamit din po ang transistor radio, PM Radio, nakukuha niyo naman po yung program natin mula po sa DYVS sa Bacolod. Pero kung kayo naman po ay nakikinig, gamit po ang ating Facebook live stream, syempre po, may internet kayo mula pari hanggang hulo, nakukuha niyo po ang ating programa. At hindi lang po dito sa ating bansa, kundi sa ating mga kaagapay at kagabay na nandyan din po naman sa iba't ibang bansa sa buong mundo. So salamat po at patuloy kayo naka-tune in dito sa atin at patuloy na praying namin, nagiging prayer namin rather, nagiging encouragement po kami sa inyo, di ba po? Sa inyo pong mga pang-araw-araw na buhay, encouragement yon. So mga kaibigan, dalangin namin, you go with us, join us for the next 30 minutes para po meron po kasama na po dito yung mga dagdag kaalaman, syempre po yung mga mensahe, ganun din po mga encouraging na mga insights para po sa ating strength, para po sa ating pagpapalakasan sa bawat isa. So hold on lang po kayo dyan ha, dalangin natin na kayo po ay magkaroon ng new insights as you learn with us. So, wag din pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company po ay member ng Kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas.
0: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, ganitong himpilan ng radyo, DZAS 702. Ng Far East Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatda ng mga makabagong awitin at makabagong mga insight upang salita ng Diyos ay inyong marinig na ito'y patuloy na sa inyo'y hahamon at patuloy na sa inyo'y gagabay.
1: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Oh, nasaan na tayo? Nasa second top na tayo ng top 10 discoveries ng Biblical Archaeology. Okay. Oh, ready na kayo? Ito naman. Ancient ivory inlays discovered in Jerusalem noong September of 2022. So ang mga archaeologists sa Jerusalem po ay nakahukay ng mga napakahalagang collections ng mga 1,500 ivory fragments mula daw po sa First Temple era. So ang mga artifacts ay nahukay sa Givati parking lot. Ngunit lalong nakita po sa liwanag noong ang mga material ay dumaan po sa tinatawag na wet sifting o yung salaan sa Emek Juri National Park. Ang mga ivory fragments na ito ay naukit sa mga geometric shapes. Merong lotus flowers, rosettes, at maari daw pong inlay na nakadecorate sa isang wooden furnitures. So mga conservators po, na sila Orna Cohen at Ilan Naor ay masusing pinag-aralan at inassemble po yung daang-daang fragments na ito. At pinaniniwala ang mga tira o remains ng isang 12 square na plaque o plaque na ang sukat ay 5x5 centimeters. So ang ivory inlays ay nahukay sa isang monumental building. Maari daw pong tahanan ng mga mayayamang Hudyo elite or royalty na nasira daw po ng mga Babylonian noong 6th century BC. So ang ivory po ay laging kaugnay sa mga royalty at mayayaman at natatagpuan sa iba't iba pang ancient cities tulad daw po ng Samaria at Nimrod. So ang discovery ng mga ivory fragments ay ebidensya sa biblical description sa katanyagan ng Jerusalem sa panahon ng Iron Age. So ang mga ivory na ito ay nag-i-illustrate po ng mga itsura ng ibang ivory inlaid furnitures na nababanggit sa Bible. Tulad po dun sa trono ni Solomon na yari ng ivory. Dun po sa unang hari 10:18 at yung kama na may ivory inlaid na nabanggit sa Amos 6:8. Higit sa lahat po, ang discovery ay nag-highlight ng kahalagahan ng tinatawag nilang wet sifting. Isang proseso na ginagamit po ng mga antiquities, ng mga archaeologists at ginawa po yun sa pag-implement sa kanilang mga excavations. So ang mga archaeologists po ay naglalarawan na ito daw po ay isang extraordinary discovery. Ang collections ng mga ivory plaques mula po sa First Temple period na nahukay kamakailan sa Jerusalem. Ang mga ito daw po ay kabilang sa konti na natagpuan at ang mga kaunahang nahukay sa syudad, 'di ba? Yung mga precious po 'yun sa kanila. So ang mga decorated ivory objects ang isa sa pinaka-rare na archaeological find. Sabi nga nung pong isa, I mean, to date, we only knew of decorated ivories from the capital of great kingdoms in the First Temple period, such as Nimrod, the capital of Assyria, or Samaria, the capital of the Israelite kingdom. Ito po ay ayon kay Professor Yuval Gadot ng Tel Aviv University Department of Archaeology and Near Eastern Cultures. At si Dr. Yifta Shalev ng IAA na sa kauna-unahang pagkakataon daw ay nakasama na ngayon ng Israel sa mga capitals na ito, di ba? So ang ivory ay isa sa pinakamahal na raw material sa ancient world at mas mahalaga pa daw po ito kaysa ginto ayon po sa Israel Antiquities. So ang mga plaques ay na-discover nga po sa ruin ng isang malapalasyong building na ginagamit sa Jerusalem sa panahon po ng katanyagan nito, mga 8th hanggang 7th century BCE. So ang mga microscopic testings na ginawa po ni Harel Shoshat, isa pong doctoral candidate ng University of Haifa's Archaeological Department, nag-confirm nga po na ang mga plaques ay inukit mula sa elephant tusk. So ano to, genuine talaga. Maliwanag po talaga sa Bible na na si Haring Solomon po may trono na yari sa ivory. Yun nga po, hinanap ko po yung 1 Kings 10:18 at 19. At ito po yung nakalagay. Nagpagawa rin siya ng isang malaking trono yari sa garing ng elepante na may balot ding gintong lantay. 6 na baitang ang paakyat sa trono. May ulo ng bisirong baka ang ulunan ng trono. At may patungan ng bisig sa 2 tagiliran. May 2 leon na nakatayo sa tabi nito. Alam nyo, ito ay patunay ng yaman at katanyagan ng kaharian ng Israel sa panahong nila Haring Solomon at nila Haring David. No? Subalit malino din ang mababasa natin sa Amos. Sabi nga doon sa Amos 6:8. Kitang-kita natin. Sabi po doon sa Amos 6:8 na mariing ipinahayag ng Panginoong Yahweh ang Diyos makapangyarihan sa lahat. Sabi niya, namumuhi ako sa labis na kapalaluan ng Israel. Hindi ako nalulugod sa kanilang mga tanggulan. Ibibigay ko sa kaaway ang buong lungsod at ang lahat ng bagay na naroon. So, ang mga ivory fragments na ito po na natagpuan, patunay na nalupig ang Israel at sila ay nasakop ng Babylonia. Walang natira sa kanilang kayamanan at sa kanilang mga ipinagmamalaki. Ang mga katotohanan ito ay patunay na hindi natin dapat pagtiwalaan ang ating mga kayamanan o katanyagan. Kapag ito na ang magdudulot sa atin ng kayamangan o maglalayo sa atin mula sa Diyos, wawasakin ito at mawawala. Kaya nga mga kaagapay at kagabay, anuman ang mga kayamanang ipinagkatiwala ng Diyos sa atin ay hindi po dapat ito pagyabang, ipapagmalaki, dahil ang lahat po ito ay mula sa Diyos at ang Diyos ang nagmamay-ari niyan. Kailangan nating gamitin to para sa kanyang kaharian. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
0: Amen. Kasi pag ang yaman na ang ang lumagay sa iyong mata, kahit nga yung 25 centavos eh, lagay mo sa dalawang mata, hindi ka na makapakita. At dahil doon, itong mga mayayamang ito, binabaliwala talaga yung ibang mga tao. Yung mga mahihirap, silang wala. Eh ano ang kanilang ginagawa? Binabaliwala nila. Pero sa ating pag-aaral sa mga sandaling ito, ang mga mahihirap, silang mga wala, ano ang ating katungkulan sa kanila? Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Right? Una, maging mabuti tayo sa mga mahihirap. Awit 41:1, mapalad ang isang taong tumitingin sa mahirap. Si Yahweh ang tumutulong kung siya ay may bagabag. Pangalawa, pakainin ang mga kapatid ni Jesus. Mateo 25:35-36. Ano po ang sabi? Dahil nang nagutom ako, pinakain ninyo ako. Nung nauhaw ako, pinainom ninyo ako. Nung ako'y naging dayo, pinatuloy ninyo ako. Nung wala na akong maisuot, dinamitan ninyo ako. Nung may sakit ako, inalagaan ninyo ako. Nung nakulong ako, dinalaw ninyo ako. Si Jesus ang nagsasalita. Pangatlo, pakainin ang mga nagugutom. Isaiah 58:7, ang mga nagugutom ay inyong pakainin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang matirahan. Yaong mga taong halos hubad ay inyong paramitan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikda. Ika-apat,

0: ang kanyang palad. Again, binigyan natin ng diin ang bukas na palad. Hindi natin ititikom kasi once na itinikom natin, sarili na natin ang ating iniintindi. Dato pag ito'y patuloy na bukas, ang Diyos ang maglalagay ng dadaloy na pagpapala para abutin ng iba na nangangailangan. Sapagkat mahal din sila ng Diyos, nais kang gamitin ng Diyos upang sila'y pagpalain. Diba, anak?
1: Opo, Ama.
0: Amen.
1: Yan. Totoo yun, Dad. At yan dapat ang mission statement din natin. Tutulungan natin sila.
0: Ay,
1: diba
0: totoo.
1: Po? At wala naman pong, what is the right word? Ako po kasi, diba, matagal po kami sa ComDev, Community Dev. So, alam natin na meron mga tamang pamaraan sa pagtulong po sa mahihirap. Always remember, pagtutulong tayo sa kanila, ito po ay para matuto silang maging sustainable. Hindi sila maging dependent sa atin. Yun yung dapat rule number one. Pag tinulungan natin sila, parang dun sa, natatandaan nyo po yung proverb ng mga Chinese. Sabi nila, don't give them fish. Teach them how to fish. Yun yung pinakamagandang pamamaraan para po hindi maging dependent ang mga tinutulungan natin.
0: Yeah, pero anak, kung yung tao ay gutom na gutom, aba, ibigyan mo muna ng, you know, ng fish. Pagkatapos, turuan mo siya para mag-fish.
1: Ayun na nga po, ibig ko sabihin.
0: Ayun.
1: Ganon. Kasi ho, kadalasan din, sorry to say, may mga tao po na pag ganon na nangyari at pinigyan mo, hihingi uli, hihingi uli, hihingi uli. So dapat, maging aware din tayo na tuturuan natin sila na magsikap. Bawal lang tamad sa kasalita ng Diyos, di ba po?
0: Kayo, huwag pakainin ang tamad.
1: Totoo po yun, huwag pakainin ang tamad. Kaya nga ho, di ba po kapansin-pansin, hindi sa ano ha. Pero napansin nyo, tuwing pag magpapasko, ngayon nung nagpasko, ang dami na naman po mga katutubo na bumaba, di ba po? Bumaba dito sa Maynila para malimos. Eh, isipin nyo, sino ang nagbaba sa kanila? Diba? Sino ang nagdala sa kanila? So, ibig sabihin, may mga tao na nagmamanipulate sa kanila, tapos ibababa sila dito. Sa tingin nyo, magkano yung makukuha nila dun sa kanilang pinapalimusan?
0: Kaunti lang.
1: Oo,
0: kukunin
1: diba?
0: Na yung bus nila, yung kanilang diba, mga linakaw.
1: Ganun, we have to be more wise in dealing with that. Kaya ang best po niya, kung gusto niyo talagang tumulong sa mga mahihirap, halimbawa, andyan ang compassion kung gusto niyo tumulong sa mga bata, suportahan sila.
0: Kasi namamanage nila ng tama.
1: Opo, naayos nila yon. And in fairness sa compassion, ha, bilib ako sa kanilang accountability. At ang kanilang work, in reality, church-based. So alam natin na pag sinuportahan natin ang mga bata sa kanila, alam din natin na
0: may
1: yun
0: pupuntahan.
1: Sila. Meron silang gospel, may kakarinig sila dahil integral ang compassion. At kung ang church nyo ay pumalpak sa inyong accountability, yari, mawawala yung proyekto. Ganun talaga, Dad. Kasi ang tindi ng accountability.
0: At maraming nadidiscovering ganyan.
1: Opo.
0: Kaya nga kuminsan, yung merong binanggit doon na kung ano eh.
1: Opo.
0: Naging scam na tuloy eh.
1: Totoo po yun. Kaya po ang point ko, or kung halimbawa kagaya niyo, sa amin, tumutulong kami sa mga relatives namin, mga pamangkin namin, tinetrain namin sila, ini-employ namin sila sa Sushi Ken kasi alam namin na it could help them in the future. Ganun po, yung alam niyo may direction, hindi yung nakatunga nga lang sa atin, hihintay sa ating pamimigay. Hindi dapat ganun. Ituruan sila.
0: Nakakalungkot nga,
1: anak,
0: kasi naging napoliticize na yung magandang katuruan.
1: Oh,
0: kaya
1: po.
0: Kaya hindi na godly science ang nangyayari. You know, ungodly na. Eh, bahala na ang Diyos sa kanila. Pagharap
1: kaya
0: nila
1: po
0: sa Panginoon, wala.
1: At saka po talaga, honestly, I mean, kagaya nun, ang pagtulong po sa mahihirap, hindi naman po dapat, I mean, role po yan ng church, tingnan yung mabuti. Role ng church. So tayo pong mga iglesia, tayo dapat yung umaabot sa pangangailangan. So sa mga churches na meron

0: meron kayong feeding program, mga churches na meron kayong tutorial services, saludo po ako sa inyo. Pero ito lang lagi kong sasabihin ha, kailangan hindi siya dependency. Dapat sustainability. Yun yung dapat na matututunan natin in the process. Kasi pag lagi silang sorry for the term, nakatunga nga sa church sa kanilang mga pangangailangan, iba na pong usapan yon. So dapat tinitrain natin
1: we
0: sila.
1: We need to be guided accordingly by the Word of God and by the Holy Spirit tama yung ginagawa natin.
0: Exactly. At saka maging aware din tayo sa ginagawa po din ng iba. Alam nyo, minsan kasi ang mga churches, akala nila alam na nila lahat. Hindi. Meron din tayo mga faith-based organizations na pwede nating pagtulungan. Kung gusto nyo pong tumulong sa mga visually impaired, edi tumulong sa resources for the blind. Diba? Ganun po yung gawin natin. Maging aware tayo sa mga ano ba mga iba pang mga faith-based organization na nakakatulong sa iba. Para din po natin, I mean, we could be partners with them. Di ba po? Yun yung gawin natin. FEBC is continuing the program kasi marami siyang partners. So, depende po yun talaga sa atin pong patuloy na pagtanong sa Panginoon, Lord, sana ko pwedeng maging partner. Anong ministry yung pwede ko pong gawin para lalo po tayong makatulong? Di ba po?
1: Patuloy na pag-abay sa organism, which is the life of God, rather than organization.
0: Mag-pray na po tayo. Let's pray. Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito. Thank you, Lord. As a church, thank you, Father, kasi sa amin po sa church ng MCF, alam po namin, Panginoon, ang kanilang puso sa community dev. Salamat po. Salamat kila Ate Marlene na patuloy na nangunguna sa program na ito. Thank you, Lord, dun sa mga kabataan na nakatapos ng pag-aaral dahil po sa program ng social department. Thank you dun sa mga pamilya na abot, sa mga feeding po ng programs ng MFAST, Panginoon. Salamat po dun sa mga partners. Salamat din po sa mga organizations tulad po ng Compassion, Food for the Hungry, at marami pang iba. Thank you din, Lord, sa mga faith-based organization tulad ng Resources for the Blind sa pangunguna po ni Ate Ami. Salamat po doon, Panginoon, sa pangunguna din nila Ate Lily bilang part ng board. Lord, marami sila, Panginoon. Dalangin nga po namin maging aware kami sa mga katotohanan ito, mga mission organizations, faith-based organizations na pwede po kami makipag-partner para po sa building ng iyong kingdom. Today din po, Lord, salamat po. At Lord, sa amin pong mga kaibigan na today is birthday month o anniversary, Father, we pray for your blessing, Lord, upon them. At sa amin pong mga kaibigan na dumadaan sa iba't ibang pagsubok ng buhay, sa karamdaman, ikaw po ang aming healer. Sa mga amin po, Panginoong pangangailangan financially, ikaw po ang aming provider. Sa mga kaibigan namin, kaagapay at kagabay na nako-confused, Panginoon, sa kung saang direction ng buhay, ikaw po ang aming waymaker. Lord, totoo yon, ikaw po ang lahat-lahat sa amin. So Lord, we just pray na ikaw po ang siyang kumatagpo sa mga kaibigan, kaagapay at kagabay sa anumang pangangailangan. At the same time din, Panginoon, may we learn to count our blessings and be thankful. Maraming marami pong salamat.
1: Panginoon, salamat po sa Kawikaan 31:20. Matulungin siya sa mahihirap at sa nangangailangan ay bukas ang palad. Lord, salamat po sa inyong mga salita at sa gabay ng Espiritu. Alam namin, tama ang magagawa namin dahil ikaw ang gumagabay. Huwag po ninyo kaming lalampasan. In Jesus' name, amen and amen and amen.
0: So mga kaibigan, sa ating pong pagsunod sa Panginoon, alam niyo po, there's nothing wrong in helping. Totoo po yan. Dapat po ginagawa po natin yan bilang mga mananampalataya at bilang mga anak ng Diyos. No po, yun lang, like ko sinasabi, make sure it is for their sustainability and not for their dependency. So, ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang technical ng kapatid na Reggie Villena,
0: at Aruel Mendoza po, kasama ang ating mga gabay barkada sa DZS Broadcast Engineering, sa DZS Radio TV, ganun din sa ProdTech, at yung ating mga kabarkada dyan sa Bukawi Transmitter. Kasama na rin po si Jericho Flores dito po sa aming tahanan.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi ng ganito, kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman, ay talaga po yan, totoo po yan. Kung kaya't pagpalain kayo ng Diyos paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa Lunes na muli, sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: I speak in the tongues of men and of angels, but have not love. I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but have not love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and surrender my body to the flames, but have not love, I gain nothing. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It is not rude. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres.
4: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
5: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tiway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
4: In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR FM, Life Changing.
5: In Cagayan de Oro City, 103.3, The New J, DXJL FM, Your Positive Choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, Your Community Radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI AM, Your Friendly Voice. Davao City, 1197 DXFE AM, The Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps.
4: FEBC Philippines. Until all have heard.
6: Tinay su tiang bian yu, ang bang di jaya si ka lai, lan kang sang kam lai biak siong si pian hak sip ki to, chao dian o lo, jet pun si pian si tat di di gua mui di lai ta, lai su siong ich pun che, hoan hok su siong, ing yong di lan e sing wak diong, chung e jia zui ko ka hong xing e lang.
7: 四篇第七八点八篇，上帝啊，我心坚定，我嘴要唱诗歌颂，金色啊，恁就醒起来，我家己要极早醒起来，耶和华，我要伫万民的中间称谢你，伫列邦中歌颂你，因为你的慈爱大过诸天，你的诚实达到穹苍，上帝啊，愿你尊高过伫诸天，愿你的荣耀。关键尊对，求你用恩恩，用正手拯救阮，通乎你所亲爱的人得救。上帝已经指着伊的性格讲，我要欢乐，我要分开时间，牛所甲国，基列是我的，马拉西是我的， 伊发莲是护卫我头的，腰带是我的钟，帽额是我的沐浴盆。我要用伊当穴位，我的确因为赢菲利斯护法，至尊会带我入坚固城，至尊会引我到伊当地。上帝啊，你不是丢弃了我吗？上帝啊，你无甲阮的军兵同去吗？求你帮助阮攻击敌人。因为人的帮战是枉然的，阮倚靠上帝，才会通施展大能。因为吞打阮敌人的就是伊。

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-87-07-3151-1. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tugtog nga ang tanan makabad.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: school's innovations, best practices, achievements, and recognitions. The Department of Education Division of Bacolod City expands its information, education, communication, and advocacy programs in partnership with 1233 Radio DYVS. Proudly brings you School Buzz! And now, your host.
1: Mga mainit na balita sa aton nga eskwelahan. Mga impormasyon na kinahanglan ipaabot sa mga ginikanan kag kabataan. Pagpasidung kag pagkilala sa aton nga komunidad. Mga pagkilala sa mga kadalagan. Programa, proyekto, kaaktibidad sa dapat Division of Bacolod City kaupod sa itong mga School Information Coordinators. Maayong hapon sa inyo tanan. Akong inyo kaupod sa 1233 Radio DYVS sa launa 3:00 to 2:00 sang hapon sa itong nga School Bus Season 2. Ako si Jam Dela Cruz. So maayong hapon sa itong mga tagpalamatik sa itong mga tagtumulan ako kag sa mga kapadayon kag suporta sa itong nga programa. This is a new day of new information. Sa mga gusto mag-read, suggest, or comment, ikasulat lang ini sa ating comment section kaya akong inibasahan kagdamyoon. So today, we are going to talk about something very simple. Something na atong kakakita everyday. Something na tanan kita pwede gid makaparticipate. Something na nag-begin with a very small action. And that is cleaning up. Yes, we are going to talk about the World Cleanup Day. So here is something important para sa inyo. Ang United Nations ginalist actually ang World Cleanup Day on September 20, 2026. But today is September 18 and we're talking about it ahead of the observance and using muining adlaw to prepare ourselves for action. So United Nations nag-explain gid nga ang waste nga gina-create by overconsumption maka-overwhelm gid sa aton nga waste system kag maka-contribute sa pollution including ang pollution nga epekto sa aton nga mga oceans. Ini man gina-emphasize nga ang responsible consumption reducing waste kag clean up initiative important ining i-address gid ang amo ining a problem. So this afternoon isn't simply about nga ay mamulot ta basura. So, ang aton nga discussion is much bigger sa dira. We're going to ask, ano bala ang waste? Di nagakadtong aton basura? Nga bala ang basura nagiging problema? Nga ang plastic concern gid? Nga ano ang maubras ng students? Anong maubras ng parents? Anong maubras ng swilahan? Anong maubras ng komunidad? And perhaps, most importantly, ano ang maubra ko? Because sometimes, kita nagapanundo ay sudyante lang kuya, isa lang kuya katawo, isa man lang naka-wrapper, or isa man lang naka-plastic bottle. May arna iba nga maninlo. But imagine, damo ng mga tao, millions of people nagapanundo the exact same way as you. Isa ka-wrapper, isa man lang naka-bottle, isa ka-straw, isa ka-plastic bag, isa ka-disposable container, isa lang naka-basura. One after another, eventually, ini naging problema na. So today, we're going to turn that thinking around. Instead of asking, ang small action bala nag-matter? Ipamakuto natin kung damo bala or millions of people ang naghimo na mag-ubra sang small responsible actions, dira gid na da masugod ang change. Sa atong mga elementary learners, gusto ko mamatigid ka mo or malantawgid ka mo kay this is something na inyo nga ma-practice kid every day or immediately. Hindi mo kinanglan maging environmental scientist, hindi mo kinanglan maging adult, hindi mo kinanglan money. Hindi mo kinanglan special equipment. Pwede ka kid maka-start with something as simple as ibutang ang basura sa tadlo nga basurahan. Ang pagpulot sa basura kung safe ine-obrahon. Gamita gid ang inyong school supply responsibly. Bring a reusable water bottle. Avoid gid ang mga unnecessary nga single-use items. I-remind gid ang inyong friends politely. And of course, baligan nga i-keep ang inyong classroom clean. Kaya na, mga actions na. Sa ato naman yung mga high school learners, of course, mayroon ka mo even bigger opportunity. Ma-influence yung classmates, inyong mga younger learners nga upod sa eskwelahan, inyong pamilya. And because active ka mo online, pwede mo ka mo maka-influence people paagi sa social media. But remember that environmental responsibility isn't only about posting ang mga nagming of photographs sa cleanup. Ang real question is, ano bala atong ginauber after we turn off the camera? So kita bala nagakontinue sang habit? Nagareduce bala kita waste? Nagaproperly bala kita dispose sang atong trash? Nagapanumdum bala kita before buying? Ginareuse bala naton kung anong may ara na kita? Kita bala nagaavoid yung mag-waste food? Or gina-encourage bala naton ng iban without embarrassing them? Ina ang mga habits nga nagamatter gid. And tanan naman sa aton yung mga parents na nagapamatik nagalantaw, of course, kamomi er get role. Important role para sa mga kabataan. Kay, ang mga bata naga-learn from instructions. But, children also learn from observation. If ang bata nakabate ng hindi maghaboy basura kundi indiin, pero kakakita ya ang mga adults nga naghaboy lang basura kundi indiin, ang lesson nagiging confusing. But kung makita sa mga kabataan ng ilang parents naga-separate some ways, naga-dala reusable bags, naga-clean sa surroundings, naga-respect public spaces, kakakita nila nga environmental responsibility is not simply a school requirement. It is part of everyday life. So here is our first question. Hindi mo need na ihambal ini or i-type ini. Just think about this. Kung ikaw nagalantaw around sa imong balay, eskwelahan, dalan, neighborhood, ano ang mga basura nga often magid kakakita? Plastic bala ini, papel, food waste, bottles, wrappers, disposable containers, old materials, or iban pagid. Think about it. Now here's another question. Where do you think that waste goes after inahaboy naton ini? Hindi ba nagkakadula dayon? Of course not. Ini miara ginakadtoan. And understanding kung diin ini gakadto is an important part of understanding nga ang cleanup nagamatter gid sa aton. So ano ba na ang World Cleanup Day? So ang World Cleanup Day is like a global observance na gina-recognize by the UN or United Nations. Ang US description nga mag-connect sa observance with the problem of waste generated paagi sa sa overconsumption. Ang pressure sa nga ini nag-create sang waste system, pollution sa aton nga mga dagat, responsible consumption, waste reduction, kag cleanup initiatives. So kung kita makabati sang World Cleanup Day, we should not only think about sa isa lang kaadlaw kung sa diin ang mga tao mamulot sa basura. Think of it as a reminder. Isa ka reminder nga kita tanan nag-share sa spaces. Nag-share kita sa dalan, sa eskwelahan, sa komunidad, sa mga waterways, and ultimately, kita nag-share isa ka planet. So imagine if ang imo classroom may are 30 ka students, isa ka classroom, if tanan, naghaboy lang one small piece ng basura every day, ina 30 pieces na. But if everyone chooses gid nga i-properly gid ini nga ihaboy, ang classroom nagiging clean. Now imagine ang isa ka eskwelahan naman. Then several schools, then barangay, syudad, and of course our communities around the world. Amo ina ang power sang collective action. So let's make this interactive. I'm going to give you two choices. If you think the first choice is better, say yes. If you think the second choice is better, say no. You can play this within your mind or pwede mo ini upod ka mo sa inyo friends, classmates, family, or sa kung sino pa da. So okay, number one. Throw your candy wrapper on the ground because gamay lang ini, or i-keep ang wrapper until ikaw may makita nga proper bin. Ano sa duwa? Yes or no? So of course, keep it until you find the proper place. Number two, use a new plastic bag every time or bring a usable bag when possible. Of course, ang pagbring sa reusable bag. Number three, leave your empty bottle under your chair or take it with you and dispose of it properly. Diyan sa ilang adwa ang mas nami. Of course, take it with you and dispose it properly. Very good if chaktong imong answer. Number four, clean only when someone tells you or develop the habit of cleaning your own space. Siyempre, develop the habit of cleaning your own space. Mahuya ka man kung hinahambalan ka pa sa ibang tao nga, ay, pagkwalin nila ito sa kwarto mo. So, of course, dapat mag-develop kita sa habit of cleaning our own space. So, next, we're now going deeper. Because here is something important. Cleaning up is necessary, but preventing waste in the first place is even more powerful. Let's think about this. Suppose nga may ara ka mo faucet nga naguba, broken faucet be. Tapos gina-try mo nga i-wipe ang water from the floor. But sige-sige ka lang wipe. But if ang inyong faucet naga-continue gid nga mag-leak or guba gyapon, maga-continue ka gid nga maninlo. Wouldn't it be better nga i-fix na ang source ng problem? So, in that same principle man sa aton nga waste, ang cleaning up litter is important, but reducing unnecessary waste is also important. Reusing materials is important. Proper disposal is important. Responsible consumption is important. Now, let us remember three questions. Question number one, kinanglanon ko bala ini? Before ka magbakal, especially something na disposable. Pamukotagid, kinanglanan ko gid bala ini? Magamit ko gid bala ini? Ma-reuse ko bala ini? Or may option bala nga makaproduce less waste? Question number two, magamit ko ni bala liwat? Before throwing something away or kung may haboy ka, ask, ma-reuse ko ba bala ini? Ma-repair pa bala ini? Or makaserve pa ni bala in another purpose? For another purpose, I mean. Question number three. Diin bala ini makadto if tapos na ko dire? This is a very powerful question because every product eventually becomes someone's waste management responsibility. Ano bala ang litter? So, i-define naton ini sa something very simple. Ang litter is a ka-waste nga naging gina-improperly bala nga gina-discard or gina-billing usa diin iniwala nagabilong. Example, ang inyong candy wrapper, plastic bottles, food packaging, cups, straw, papers, plastic bags, cigarette butts, containers, and damo pagid nga iban. Now, some of these items may look harmless, but kung ini na multiply thousands or millions, ini nagiging tako gid nga problema. So, let's imagine something. Imagine may ari ko dire isa ka plastic wrapper. Natapos ko nakauno ini and instead ng imutan ko ini sa proper nga basurahan, ginhulog ko ini sa dalan. And ang sorry, wala idara nag-end. Ang ulan nag-abot. Ang ulan gin-movie ang wrapper nga ako ninahboy. Ini nag-enter sa drainage system. Ini nag-travel paagi sa mga waterways. And eventually, ang iban nga mga basura nag-abot na or nag-agi na sa mga rivers kag coastal areas. And from there, ang marine naton nga environments pwede gin maapektuhan. So there, this is one of the reason nga ang cleanup isn't only about making a place look beautiful. It is also

responsibility. So imagine if ikaw nagkalakat sa dalan, kag may nakita ikaw nga someone nga nagaboy sa basura ya sa dalan, ano ang imo ubrahon? First, of course, hindi gid pagibutang ang imo kaugalingon sa danger. Hindi gid pagi-confront ang stranger aggressively. Hindi gid mag-create some conflict, but you can control your own behavior. Pwede mo gid man-dispose ang among inang basura properly. Pwede mo ma-encourage ang imong friends. Pwede ka maka-participate sa mga organized cleanup activities. Or pwede ka makabulig sang build sa isa ka culture where littering is not treated as normal. So sa ating mga younger listeners, if may makita ikaw dangerous waste, pareho sa mga broken glass, sharp metal, medical waste, mga unknown materials, or anything nga maka-hurt sa imo, hindi gini ni pagpuluton. Manugid sa mga trusted adult, kaya cleaning should never put your health at safety or safety at risk. Ini importante gid, especially sa atong mga kabataan. Being environmentally responsible also means being safe. Here is another question. Suppose ikaw bin nag-walk with your friend, kagang imong friend natapos na magkaonsang something. Ang imong friend naglantaw sa palibot, nanilag siya sa palibot. Wala garbage bin sa lapit. Ang imong friend naghambang nga, ihaboy ko lang diya, wala man namin makakita. Ano ang imong nga ihambal? So you might say, ikip ta lang ni anay and makangita kita proper bin. Simple, no shouting, no embarrassing, no fighting. Just a responsible choice. Now let's talk about naman a bigger issue, ang overconsumption. Ang United Nations specifically nag-highlight sang waste na gina-create by overconsumption as something nag-overwhelm gid sa aton nga waste systems and nag-contribute sa aton pollution. Ano ba lang meaning ka overconsumption? So in simple terms, ikaw nagagamit or nagabakal more than you actually need. So i-make naton ini relatable. Imagine ikaw nagbakal 5 giga notebook kung kinanglan mo man lang isa. Ikaw nagabakal bayo simply because trendy sila even though ang imo nga bayuan puno-puno na. Guilty gid ko na din. Taking more food than you can finish or maggamit sang several disposable cups kung ang reusable bottle pwede pa man nimo magamit. Or nagabuy ikaw something because ini sale even though nga hindi mo ini kinanglanon. Ang amoy na ang mga choices may seem small but multiplied across millions of people, they create enormous amounts of waste. So ini challenge ini para sa atong mga students. Tonight maglantaw around sa imong study or sa imong nga room. Magnita 3 things nga imo nga ginaon. Gayon pa makuta. Ginagamit ko pa ni bala? If yes, i-continue ginataguon ini. If no, pamakuta whether pwede ini i-reuse, i-donate, i-repair, i-recycle paagi sa mga appropriate system or otherwise responsibly ini nga i-manage. Hindi gidaan pag-ihaboy ang tanan away. Sometimes, ang most sustainable item is the one nga imong nga nauna. Now let's talk about something everyone nga maichinihan gid. Ang pagkaon. Ikaw bala nagkuha na pagkaon more than you could eat. Maybe sa isabalay, sa eskwilahan, during sa celebration, during sa party, then hindi mo nigali maubos. Ang food waste is also waste. So, one simple habit is take only kung anong feeling mo nga maubos mo. And kung gutom ka pa, pwede ka gid makakuha kung appropriate ini. That way, makareduce kita unnecessary waste. Sa atong mga parents, pwede nyo gid mabuligan ng inyong mga kabataan na mag-develop sa among ining habit sa inyo balay. Ang schools pwede man ni ka reinforce. And ang student pwede gid ini ma-practice everyday. Now, let's talk about plastic. Ang plastic, pwede ini maging useful. Pwede ini maka-protect products, maka-help transport goods. Pwede ini maggamit in many important applications. But ang problema nag-arise kung ang plastic ginagamit unnecessarily, gina-discard carelessly, or ini gina-allow naton nga mag-enter sa aton nga environment. Ang plastic waste,

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

kinakailangan ka. Sambahin ang mga nilikha, di mo mapagkakaila na buhay ang manlilikha. Kung magalaw, sumasagot, pare ko, yan ang totoo, itaga sa patuloy.

0: Serbisyo Publikong Aksyon.
1: Narito ang mga dapat gawin matapos ang bagyo. Maging updated sa mga ulat ukos sa bagyo sa telebisyon o radyo. Maging alerto kung sakaling mas tumagal pa ang ulan at manatili ang pagbaha kahit tapos na ang bagyo. Kung lumikas sa evacuation centers, bumalik lamang sa tahanan kapag sinabi ng mga otoridad na ligtas na. Suriin ang inyong tahanan para malaman kung may mga gamit kayong nasira o napinsala. Kung madilim, iwasang gumamit ng kandila at sa halip ay gumamit ng flashlight. Iwasang uminom o maghanda ng mga pagkain gamit ang tubig mula sa gripo hanggat hindi sigurado na ito ay malinis. Suriin ang mga pagkain na nasa refrigerator at alamin kung hindi pa ito sira. Magsuot ng mga pamproteksyong damit o gamit bilang pag-iingat habang nililinisan o inaayos ang mga kagamitan na napinsala ng bagyo. Kung kailangan magmaneho, umiwas sa mga lugar na lubog pa rin sa baha o napinsala ng bagyo. Huwag subuking umarangkada sa hindi tiyak na lalim ng baha.
0: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng himpilan ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company, Philippines.
3: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tiway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: In Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR-FM, Life Changing.
3: In Cagayan de Oro City, 103.3, The New J, DXJL-FM, Your Positive Choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, Your Community Radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI-AM, Your Friendly Voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, The Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps.
2: FEBC Philippines. Until all have heard.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.
1: Sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
2: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Tayo po ay nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos. At syempre, ang programang Kamalayan po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay pwede ring mapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Tayo po ay didiretso na sa ating pag-aaral. Nito pong nakalipas na mga pagtatalakay, pinag-uusapan po natin ang tungkol sa pagpili sa kalooban ng Diyos. At ilang bagay po na gusto nating bigyan ng buod at bilang pagpapatuloy sa ating pag-aaral. Natutunan po natin na pag sinabi natin God's will, ay hindi lang po ito sumasaklaw sa isang partikular na desisyon, kundi yung katayuan ng buhay natin na talagang masunurin sa Panginoon. Ano ba yung kalooban niya? Ano ba yung kapanahunan or timing ng kanyang kalooban? At ano ba yung kaparaanan? Hindi po natin pwedeng ipilit ang isang bagay para lamang mag-fit in sa gusto natin, sa timing natin, o kaya naman po ay sa kaparaanan natin. Kailangan po ang kalooban ng Diyos ay mangyari sa kanyang kapanahunan at siyempre sa kanyang kaparaanan. Naalala ko tuloy yung sinabi ng author na si Warren Wiersbe. Napakaganda ho ng kanyang pagpapaliwanag tungkol sa iba't ibang kasagutan ng Diyos sa ating panalangin. Ang sabi po niya, kung okay ang iyong kahilingan, God says, go. Sige, okay yan. Pagka naman po ay mali ang kahilingan, marahil mali ang timing or kaparaanan, God will say, no. May mga times na ang sasabihin ng Panginoon ay slow. Ibig sabihin, it may be the right thing, but it's not yet the right time. So, slow down muna. Ano po? Mas magiging maganda yan kung kapanahunan ng Panginoon. And then of course, may mga times naman na ang issue po ay hindi necessarily yung ating timing o marahil yung kung kalooban ba ng Diyos. Minsan ang issue po yung maturity natin . Na ito po napakahalaga kasi kung ibibigay sa atin na kulang pa tayo ng maturity, then we will not be able to use it properly. So pagdating po doon, walang time frame yun. Kasi kung maturity pag-uusapan, merong iba na pag na-realize nila ang kakulangan sa maturity, ay mabilis po silang nagde-develop ng maturity. At meron namang iba na talagang it takes time, a lot of time, para yung maturity po ay ma-develop sa kanila. Kaya dito po sa ating pag-aaral, gusto nating maunawaan yung greater context. Ano po? Sa Romans chapter 12, verse 1 and verse 2, ito pong sinasabi, therefore, I urge you brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Now, napakahalaga na ating maiugnay yung paghahangad na malaman ang kalooban ng Diyos doon po sa ating pagsamba. Hindi natin pwedeng masabi na sinasamba natin ang Diyos kung tayo po ay hindi tumutupad sa kanyang kalooban. So ang tunay na worshiper is a person na palaging inaalam ang kalooban ng Diyos at ito po ay isinasabuhay, isinasakatuparan. Napakahalaga po niyan sapagkat hindi po tama na sasabihin natin na gusto nating sambahin ng Diyos pero ang pamumuhay naman natin ay walang paghahangad na gawin ang kanyang kalooban. Kaya nga, mapapansin niyo po, hindi ito madali. Bakit? Una, napakaliwanag po ng sinabi, no? Do not conform any longer to the pattern of this world. Nang ibig sabihin nito, yung ating mga pamantayan, pinapahalagahan na kinagisnan. Ulitin ko, kinagisnan. Ang ibig sabihin po niyan, mga bagay na maliliit pa lang tayo, yan na ho ang nakaprogram sa isipan natin. Kaya mahirap baguhin eh. Kasi kabaliktaran ito ng kinasanayan natin. At kaya nga ang sabi ng passage, be transformed by the renewing of your mind. Sa isip, doon po nakalagay ang pagpapahalaga sa mga bagay-bagay. No? Bakit nga ba may mga bagay na pinipursue natin? Kasi tingin natin at nasanay tayo na yun ang importante. Bakit may mga bagay na hindi natin matigilan? Bakit may mga bagay na intentionally, yun ang pinipursue natin? And the simple answer to that, mga kapatid, ay dahil nakaprograma sa ating isipan na yan ang gustuhin, yan ang naisin, yan po ang hangarin. Yan po ang malaking problema. Kaya nga, kung mapapansin niyo po ang pinapaliwanag sa atin ng talatang ito, kailangan mabago yung takbo ng isip natin at yung kingdom values. Ano yung mahalaga sa ating Diyos, yun din ang maging mahalaga sa atin. Ano yung importante sa Kanya, yun din naman ang maging importante sa atin. So hindi lang siya yung magdedesisyon ka sa isang simpleng bagay, ano kaya ang kalooban ng Diyos sa isang bagay na ito. You have to understand na nakapaloob ito sa mas malawak na usapin ng pamumuhay ng isang klase ng buhay na kalugod-lugod sa ating Panginoon. Hindi lang basta isang desisyon. Kailangan po ay parte ito ng paghahangad at sabi nga ng paglalakbay natin patungo po sa isang uri ng buhay na nagbibigay lugod sa ating Panginoon. At pag nabago yung ating isipan, doon natin maintindihan. Sabi nga nung verse 2, then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Doon pa lang natin talagang makikita pag nabago yung takbo ng isip natin. Kasi with a sinful mind, hindi po natin ma-appreciate, hindi natin makita, hindi natin maunawaan yung kagandahan ng plano ng ating Panginoon. So, tandaan niyo po, hindi lang tayo naghahangad ng God's will para hindi tayo magkamali. Kailangan maintindihan natin, responsibility natin na sambahin ng Panginoon at ang paghahangad ng God's will is not just to avoid mistakes. Ang layunin po ultimately is to glorify God. Siyempre, ayaw nating magkamali, di ba? Ayaw nating later on meron tayong mga regrets. So gusto nating maging wise, maging tama yung ating mga desisyon. Kaya nga, sabi natin nung nakalipas na mga pag-aaral na kaya pala may mga pagkakataon, ano? Ito yung gusto mong mangyari, iba yung binibigay ng Diyos. Kasi maaari po na yung gusto mo at yung ina-accomplish niya sa buhay natin ay magkaiba. Yung gusto mo at saka yung gusto niya, hindi nagtutugma. At pagka hindi po nagtugma yan, obviously, ang mangyayari po dyan ay hindi natin hahangarin kung ano po ang kalooban ng Diyos. O kaya, malilito tayo. Bakit nagkaganon? Naalala ko po dati, merong isang larawan na kumalat sa social media tungkol po sa your plan and God's plan, no? At ang ganda ho ng pagkakalarawan nun eh. Yung your plan, para bang point A, kung nasaan ka ngayon, and then point B, which is the objective, the goal. At para bang ang simple-simple, no? From point A to point B, it's just a straight line. Pero yung God's plan po, may mga ups and downs, ups and downs. Di ho ba? Para bang hindi lang, it's not just about coming from point A and going to point B, na para bang isang diretso lang at simple lamang sana. Ang reality po may mga ups and downs. And we have to ask the question, Lord, bakit? Sinusunod kita, pero bakit tila may mga ups and downs, may mga challenges? Ito po yan. Sapagkat ang layunin ng Panginoon ay hindi lang yung magamit tayo sa kanyang gustong mangyari, kundi hubugin ang pagkatao natin. Yung mga ups and downs is part of the process. At ang hinuhubog ng Panginoon ay hindi lamang tayo para magawa ang kalooban niya, hinuhubog tayo so that we will become the person that God wants us to be. Hinuhubog yung pagkatao natin para tayo po ay maging ayon sa klase o uri na nais ng Panginoon na ating maging kalagayan. Kaya minsan kung medyo task-oriented ang takbo ng isip natin, yung bang akala natin it's just about the ano yung plans, ano yung goals, ay hindi po. Kailangan nating maintindihan na nakapaloob po dito ano po yung hinuhubog ng Panginoon sa ating pagkatao, at pag nahubog po yan ay makikita natin ang napakagandang resulta sa ating buhay. Di po ba? Kaya nga po, tandaan nyo, pag sinabi nating discovering and doing God's will, hindi lang yan basta gawin mo para hindi ka magkamali at wala kang regrets. Nakapaloob yun, of course. But the greater context would suggest na ang layunin ultimately for seeking God's will is so that we can glorify Him. Makapag-alay tayo ng isang uri ng pagsamba na kalugod-lugod sa ating Panginoon. Kaya nga, ang sabi ho dito sa halimbawa sa Proverbs chapter 1, verse 1 to 3. Ang ganda ho nito kasi Proverbs is wisdom writing ito. Ang sumulat po ay si Solomon. At alam natin, Solomon is the wisest man who ever lived. He was blessed by God with wisdom. At sa kanyang wisdom ay binahagi niya sa atin paano tayo gagawa ng mga kapasyahan. Ano yung dapat nating pahalagahan? Pag ito pong mga bagay na ito sinalungat o hindi natin sinunod, may consequence to eh, kaya importanteng maintindihan. Ito po, Proverbs chapter 1, verse 1 to verse 3. These are the Proverbs of Solomon, David's son, king of Israel. Their purpose is to teach people wisdom and discipline, to help them understand the insights of the wise. Their purpose is to teach people to live disciplined and successful lives, to help them do what is right, just, and fair. Tingnan niyo po yan, ha? Nais ng Panginoon na tayo magtagumpay. Pero pansinin niyo po na yung konsepto natin ng tagumpay, kadalasan hindi sinusunod yung sinasabi rito. Kaya minsan po, sabihin mo na na-achieve yung gustong mangyari, pero yung process ay hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Di po ba? Yung kapanahunan and maybe yung mismong decision is not pleasing to the Lord. Kasi po may mga guidelines and guardrails po yan eh. Ang sabi ng verse 3, ang gusto ng Panginoon is to teach people to live disciplined and successful lives. Maraming tao gusto yan eh. Pag naririnig yung success, wow, kanais-nais. Eh minsan ho, ang nakakalimutan natin, hindi lang naman ito tungkol sa kung ano yung merong ka eh. Minsan kasi ang problema po ng tao, yung bang masyado tayong nako-consume nung kaisipan po ba na ano yung meron tayo, o kaya naman yung kaisipan na binigay ni Lord yung gustong-gusto mo, hindi natin dapat sukating tagumpayan dahil ang totoo po, dapat tayo ang tumalima sa Diyos. Hindi yung parang, Lord, yung desire ko, bigay mo ha. Well, kung yung desire mo ay aligned sa desire ni Lord, then no problem. Pero kung akala mo na parang paborito ka ni Lord dahil yung gusto mo binibigay niya, abay mag-isip-isip ho tayo. Eh hindi ho tungkol ito sa buhay mo para sumaya ka at para matanggap mo lang yung gusto mo. It's all about God working in our lives so that we can become the people that He wants us to be and we can do what He wants us to do. Kaya po, hindi lang ito tungkol sa makuha mo lang yung gusto mo. Kailangan maintindihan natin, nilikha tayo with, get blessed with time, talents, treasures, so that we can serve God. So, tatlong bagay po ang binigyang diin. What is right, just, and fair? Grabe, no? Yung right, ang ibig sabihin po, what is aligned with God's standard. At madalas po ang tao, ito yung pilit na kine-question o kaya naman ay gina-justify. Di ba? May mga times na gagawa ng mali, ang i-justify ay kung ano-ano. Ito po, as a Christian, ito po ang iiwasan nyo. May mga pagkakataong kasi may mga taong gagawa ng hindi tama o kaya questionable or i-justify ang isang action at ang sasabihin nila, eh bakit si ano? Eh bakit si ganyan? Alam niyo po, ang nakakalungkot sa statement na yon, ginagamit mo yung kahinaan, ginagamit mo yung kamalian ng isang tao para i-justify yung isang bagay na hindi mo dapat gawin. Yan po yun. Kaya kung nakikita niyo pong mali, eh huwag niyo nang gamitin. Nagkamali na nga yung isa. Ang gagawin pa natin, ipang-justify pa rin natin yon para gawin natin ang isang bagay na duda tayo kung tama at mali. Eh, kung maliwanag pong hindi tama, huwag niyo na hong gamitin. Kung kahinaan niya yon, kung mali siya, eh bakit mo naman gagamiting lisensya sa paggawa ng mali yung ginagawang mali ng ibang tao? Kaya ho, simpleng bagay, ano? Gagawin mo yung tama, di mararanasan mo yung benefit ng tama. Pero yung tama na ipinilit mo lang, na akala mong yung mali na pinipilit mong tama, in the eyes of God, mali pa rin po yan. At dahil mali pa rin yan, you will suffer the consequence. Halimbawa po, kumuha ako ng lason, nasa bote, at nilagyan ko ng label. At yung label po nakalagay, mineral water. Pag ininom ko ho ba yun at pinilit kong mineral water yon, walang epekto? Hindi po. Ganyan din. Hindi natin dapat pwede pagtulakan yung gusto natin. Kung maliwanag na hindi kalooban ng Diyos yan, kaya sabihin mo pa na bakit siya, bakit si ganito, bakit siya pwede, huwag mong gamitin yung kamalian niya, kahinaan niya, para ipagpilitan ng isang bagay na maliwanag sa salita ng Diyos na hindi tama. Dahil ang mali, may consequence po yan, kahit gaano ka pa kagaling mag-justify dyan. Sana po maliwanag. Pangalawa, so what is right? Pangalawa, what is just? Okay? Ito naman po, may kinalaman sa matuwid sa harapan ng ating Panginoon. So justice in Proverbs reflects God's nature as a righteous judge. It deals with how we treat others, ensuring that everyone receives what they are due, neither more nor less. So ang idea po nito, mga kapatid, may mga pagkakataong kasi na yung bang may favoritism tayo, di ba? Nagkakaroon po ng hindi patas na implementasyon ang mga bagay-bagay. Minsan pag gusto mo yung tao, kahit mali na ginagawa, kinokonsinti mo. Pag hindi mo gusto tao, kahit tama ginagawa, lagi mong sinisita. Eh alam nyo, sa buhay na ginagalawa natin, minsan yan ang nagko-complicate eh. Minsan po, maliwanag, tama, maliwanag, mali. Pero pag nahaluan na po, kamag-anak, kaibigan, malapit sa iyo, ayan na. Minsan po, yung tama, di ba? Parang pag hindi mo gusto, laging mali. Yung mali, nagmumukhang tama. Nagiging magulo yung pamantayan. Kaya nga, pansinin niyo po ngayon, nakikita natin yan sa mga nangyayari

0: may utang na loob sa isang tao. So sometimes, nawawala po yung tamang sense natin ng right and wrong. So ang sabi po rito, what is right, just, ibig sabihin, kung talagang mali, mali, kung tama, tama, huwag tayo magpadala sa iba pang mga factors that will just complicate things and will create confusion. At pangatlo po, what is fair? Yan. Ito po, napakaganda, no? Yung fairness implies integrity and balance in all relationships and dealings. Naalala ko po, ang isang palaging batas ng aming magulang sa amin, every time na may hahatiin, kahit yan po ang pinakasimpleng bagay hanggang sa pinakakomplikadong bagay, merong rule na ginagamit yung mother ko. And this is wisdom. At ang sabi po, kung sino naghati, siya huling pipili. And ako, maniwala kayo, ang simpleng statement niya, pero subukan niyong gawin yan. Kung sino naghati, siya huling pipili. Ay talaga hong sisikapin mo hanggat kaya mo. Kung ang pinahati sa'yo ay bigas, baka bilangin mo pa o titimbangin mo ng tamang-tama. Bakit? Kasi sila pipili. So kung dinaya mo yan, kung nanglamang ka dyan, kung iniba mo yung timbang, sila unang pipili, you will suffer the consequence. Di po ba? Kaya nga napakahalaga yung pagiging patas, fair. Kung babalik ta rin ang sitwasyon at ikaw yung nandun sa kabilang side at receiving end, magiging masaya ka ba? Masasabi mo ba na patas kahit saan ka ilagay? O, napakatotoo yan. Alam nyo, minsan ito problema ng tao. Actually, marami sa problema natin, dyan ang gagaling sa tatlo na yan. We fail to choose what is right. Ang dami nating, yung mga gina-justify natin, yung mga decision natin, pilit nating iniiba ang kahulugan ng tama. Umiimbento tayo ng mga pamantayan. If you look at society, it's what's happening. Di ho ba? Ang liwanag eh, sinabi ng Bible, eto, kanya-kanya tayo. Hindi, modernong panahon na, laos na yan, iba yan. Nung panahon lang nila yan, ngayon hindi. Mga kapatid, kailangan nating aralin ang salita ng Diyos. But when it is very clear na ang isang bagay po ay mali, ito po ay mali. Huwag na ho nating labanan. Sinabi pong mali yan for a reason. Sinabi pong ito ang tama kahit hindi mo gusto, at binigayan for a reason. Hindi lang po yan basta palamuti dyan or suggestion, baka gusto mong sundin. Hindi po. It must be made clear that these are written and given to us for a purpose. Tingnan nyo, ang dami nating mga mali na pinipilit nating sabihin tama. Yung tama, hindi ma-implement, ang daming sinasaalang-alang. Ayaw natin ng patas, gusto natin lagi lamang. Pag tayo nalamangan, galit na galit tayo. Pag tayo nakalamang, ang yabang tuwang-tuwa pa tayo. Di ho ba? Kaya tingnan mo resulta ng buhay. Hindi natin ma-enjoy ang gulo ng buhay. Hindi po dahil kulang sa pagpapala, kundi dahil kulang sa tamang ugnayan sa isa't isa. Kaya po pag sinabi natin God's will, magandang tandaan, God's will, umiikot sa Kanya, hindi po yung tayo yung sentro. Kasi minsan gusto natin tayo yung sentro, di ba? Sabihin natin God's will, pero gusto natin tayo yung iniikutan ng mundo, tayo yung nakakaranas ng pagpapala, tayo lang, tungkol lang sa atin, di ho ba? Minsan naalala ko, dahil panay ang ulan, ano? Halimbawa, nanalangin ka, Lord, sana tumigil na yung ulan para maisampay ko na yung mga labada ko. Yung kapitbahay mo naman, nananalangin, Lord, sana konting ulan pa para yung mga pananim ko ay hindi ko na kailangan magdilig pa. Eh ngayon, sino sasagutin? Parehas naman kayo. Eh baka naman pag inisip mo, ikaw pinaburan eh. Wow, mas mahal ako ni Lord. Wala hong ganun.
1: Wala hong nakakalamang isang klaseng pag-ibig lang ang alam ng Diyos. It is perfect love. Wala hong mas mahal o hindi masyadong mahal. Pare-parehas lang ho yun. Perfect love. E minsan tayo, pilit natin ginagawang paborito tayo ng Diyos, di ba? Parang gusto na sabihin na, mas mahal ako ni Lord. Pag sinabi mong mas mahal ka ni Lord, parang mo na rin sinabi na yung pag-ibig ng Diyos, iba-ibang uri. At yung sinasabi niya na walang pagtatangi, biglang nagkaroon ng pagtatangi. Siguro, mas maganda sabihin ganito. Kung tumatalima ka sa kalooban ni Lord, mas nage-enjoy ka doon sa pagmamahal ng Diyos. Kung hindi ka tumatalima doon, obviously, hindi mo ma-enjoy, di po ba? Gusto kang pagpalain ng Panginoon, tigas ng puso mo,

0: kahit na mahal na mahal ka ng Diyos, yung katigasan ng puso mo will prevent you from enjoying God's will. Kung masunurin ka naman, so ano nangyayari ngayon? You enjoy God's will. Pero pantay lang ang pagmamahal. Yung appreciation natin dito nagbabago depende sa willingness natin na sumunod. So sana po, naging pagpapala sa inyo ang episode na ito at maging hamon, ano po, na tayo ay maging masunurin sa kalooban ng ating Diyos. Mga kapatid, ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Ito naman ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.com.

Nagahatag kita katahuran, mga kauturan, sa hatag sa gidkag isa sa sini nga hapon. Kag we thank the Lord for another opportunity nga makaopdanay kita sa kahanginan. Kag makaistoryahan na kita na hanungod sa mga importante nga mga butang na dapat na atong tagaan gid ako nga konsiderasyon sa aton nga spiritual life, no? Kag nga ang katuyuan sa aton programa amo nga maglapit kita sa Ginoo kag nga ma-enhance man ang aton mga pagpangalagad bilang mga alagad sa Ginoo, no? And speaking alagad sa Ginoo, hindi lamang inaatod sa mga Bible teachers naton or sa mga pastor, no? Hindi sa tagsag diya ka isa nga Kristohano, no? Kaya iti ang pagpangalagad mga utod hindi ni confined sa mga tawag naton sa mga clergy bala. Si pastor ang aton Bible woman, Bible teacher naton, kundi nga para gini sa tagsa kag isa. Kaya ang tagsa kag isa gintagaan sang Ginoo sang abilidad sang gifting sa God nga we can serve the Lord faithfully, no? So good afternoon mga utod, ining inyong alagad si Brother Hill Gasataya. Kamusta kamo, no? Di sa sining hapon naman may butang naman kita nga dapat naton istoryahan kag nga lagligad. We were talking about the life of Moses, no? Ang leadership ni Moses, ang problema nga nag-abot siya iya kag paano yagin pakita ang iya nga maayong panimuot karakter, no, sa pag-atubang sa mga challenges. Okay, one of those amo ang iya man mismo mga utod, eh, no, si Miriam kag si Jethro. Pero te ang Ginoo nag-extend gyapon siya forgiveness. Another thing na natabo dito amo to ba si Cora, si Datam kag ang iyang grupo dito kag nga bangod siyang ilang paghangkat, no, sang leadership ni Moses ang natabo dito, naging kaon sila sang duta, no, kag nga napatay gid sila ya, eh, no. Kag isa sang nami man niya, hindi kaya sa leadership ni Moses hindi man niya tanan oposisyon na ginatubang niya, nagbaton siya isang compliment halin siya iya father-in-law nga he has to train some of his men for a certain task sa aspeto abis ang leadership kaginhimo niya, and it was a big help in the leadership of Moses. Okay, subong niya nga hapon mga utod, mag-istorya kita parte sa panimalay naman ang aton topiko subong nga hapon. Oo, kagang aton sinidiri nga ang aton bala nga panawag sang amon pastor sa una ang aton nga pahinalandigan. Dalom nga Ilunggo, no? Ang watching ganon sina ang aton bala nga basis na ang scripture naton. Ari kita subong mga utod sa Deuteronomy chapter 6, no? Siguro verses 1 to verse 8 lang. So have your Bibles with you kay matuon kita sang pulong sang Ginoo kay katahom gid sini nga bahin sang kasulatan. Okay? Ti basahon ko lang ang few verses, no? Verse 1 nagasiling sa English. Now, these are the commandments, the statutes and the judgments which the Lord your God commanded to teach you, that you might do them in the land whither you go to possess it, that thou mightest fear the Lord thy God, to keep all his statutes and his commandments, which I command thee, thou and thy sons and thy sons' sons, all the days of thy life, and that thy days may be prolonged. Okay. Instructions ang Ginoo sa Israel before sila nag labot sa promised land, no? So nga kung pag-intindi sini mga utod, this was given to Moses para nga i-relay niya sa mga katauhan sang Israel even before their arrival to promised land. Kag madamo diri sa mga considerations, pero isa sang nakita ko diri mga utod amo ang pagka-importante sang ginatawag bala nga paghanas sang aton mga kabataan sa dalanon sang aton Ginoo, no? Importante gid, no?
So this afternoon I will be talking to you parents kay ti dirigid gin hatag sa aton nga ginikanan ang ginatawag responsibilidad no sa paghanas pagtudlo gid sang aton mga anak. As we all know, sa subong mga tinion mga utod ang aton mga kabataan hindi ta ginayatod manigar no nga our children are facing some sort of sitwasyon bala mga utod nga ka-alarming na gid kaayo, no? Isa sang butang nga nakita ko ining verse bala sa 2 Timothy chapter 3, no? Nga nagasiling that in the later times ining we will experience this perilous time, no? Perilous time meaning dangerous time. Men shall be lovers of their own selves, boasters, proud, covetous, no? Without natural affection, ang sunod ra ang gasiling disobedient to parents. Time will come, our children will become disobedient to us as parents, no? Kag this is very alarming, no? And this is even happening right now. Our children are facing some sort of ng katalagman dangers, no? May ginlista ko dire do tatlo o duha man lang ni kapunto mga utod dangers facing our children. Number one, the threat of godless ideology. Ang atong kabataan without kung kasi andon di lang tanak kabatyag pero they are being threatened no sang mga ideology panguna-una mga konsepto nga wala na nagaunor sa Ginoo. Promotion of perverted morality isa ina mga utod no di makita naton subong ang mga abnormal nga panimuot sang una ang mga butang nga ginatago-tago lang no. Subong niya, panawag naton siya na, ladlad na. Ladlad na. They are coming out to the open, kag ang kahuya, bla, no? Ang kahuya, ula na. Ti, pasensya hagin ta mga utod, pero amugin ang kakatabo, subong, no? Mga laki, nag-bisti na sa iya babae, siling sang ibang ti cultural man lang na pero ti sa aton balay mga utod kasagwa gidyam lang lalaki katapos nga bistida kay mo ya ki ka kwan gid no ka something is really very wrong no if you were kung nakabati kita sang natabo to in one isa sang eskwelahan no nga ang guard hindi pagpasudlo ng isa ka lalaki kay ti nagasuksok gid sang iya sang babae nga nagamit no pati ang pangloob ti naging isyo ina no pero ti mga utod ang kakatabo na na kay ti sang una things like that ginatago na sang una mo no kay subong niya openly no bisan sa TV makita naton kada ugto ara ginada tay. So mga godless ideology na because those practices kag ina nga gina panawag naton sina nga gina advocate na klase sang culture kuan ina mo tod mo godless ideology na because it does not recognize God. When God created you as a man, you should not behave like a woman. Or when God has created as a woman, hindi tiya maghimo nga daw lalaki kita. No? Oo, i-honor ta ang design sang Ginoo sa aton. Muna, isa at mga utod. Gasiling ko nga, kung hindi gani nila mabaton, ang ila ko galingon, ti pabaton pa yan sa aton. No? Kag makita, tabala mga utod nga halos ginapwersa kita. No? Nga batuno na lang ina kay ti ara na mo, no? It does not mean that when it is popular and it is being practiced by many, it does not mean that it is morally acceptable. 'Di ba, mga utod? So these are the kind of challenges we have right now as parent to our children.
the threat of godless ideology. Why nagakilala sa Ginoo, no? Perverted ang value, ginapromote ang perverted morality. Okay? This, mga kabataan, ginatagaan bala sa mga contraceptive, no? Ti, ka, hindi nag-insakto. Ti, amuna mga utod nga, kita nga mga ginikanan, especially sa mga Kristohanon nga ginikanan, hindi ta pagpabayaan ang kabataan ta. I-check ta gina sila permi. Ang ila dala, kung pwede palang mabukad nato na para makita nato what is inside the bag. Okay? Kiti mga utod, sa inyo ko boss nga lagad, ka pangalagad ko sa Ginoo sa simbahan, pero I would always check the bag of my only son. Kiti hindi ta kasalig mga utod, ari kita sa isa ka sitwasyon nga ang parenting bala mga utod siya dogid ka challenging, no? There is also another one, the practice of violence ng kultura bala nga mga kabataan ta naging mabangis, fierce, bangis. Di mo matulog, mangakig, manakit, wala respeto bisan pa sa may mga edad sa ila. Nakabalo man kita sa news nga nagkalatabo sa eskwelahan, may mga no shooting incidents like that. So long time ago, wala gina ina tabo mga utod, subong kakatabo ina. Bangod ina mga utod nga ang gahom blas ang kaaway ti aragimanga panghikot, no? Have you heard a news nga may nang bata to nga nag-skating balay ng skateboard sa sidewalk? Ginsaway siya. Pagsaway sa iyang amigo, gahambal pa to ang tao nga nagsaway. Ang amigo ya galiara sa likod, ginsumbag ya. Imbutangan niya ang yakamot ng bare knuckle na, ng iron blanay, ng panawag nato na pichakurno. Sumbag ya tong nagsaway sa ila. Mm-hmm. Eh, tiwa isa kabalong ang ginsumbag ito, galitin na samaran to. All we know, pagkwanang ang ginsumbag yung galit, polis. Ginsumbag yung polis, ginsaway sila. Ti sala pa sang polis, kabalo ko mga atod. Ginpakasala yung pang polis, kaya why ko ng polis nagkwan? Ano ni, why bala sa gay uniform? Mga butang nga parehas yung nagkatabo. Ang shooting incident sa mga eskulahan nagkatabo na not only here in Philippines, but even some parts of the world. No, ang mga violence kakatabo. O ano pagid? Dangers facing our children. Bisyo, vices. Ang bata, sa elementary pa lang, nag-aso na ang baba. Di daw hindi gina, no? Culturally, tanin din acceptable sa aton mo, no? Bisyo. May mga, hindi lamang sa teenagers, hindi lamang sa kabataan, ibisan pa sa mga adults, mga utot. Ang bisyo, amuni ang nagkawat sang itani, tawag lang kahamungayaan sa aton sulod panimalay. Gambling. Okay? Panahor, sa unang panahor,

ang technology nag-improve naman. So, ang uso, subungin yung mga online gambling blan eh. No? And I heard nga may isa ka ginikanan nga ang inugbakal yung grocery niya. Ginpirde niya pa. So, dira, amun nagkatabo, no? Kag ang gambling is even available sa mga kabataan. Mm-mm. Another thing, have you observed the rise of suicidal cases? Damo bla mga kabataan nagahikog, no? Hindi lamang sa kabataan, bisan pa sa adults. Okay? Inang hindi ang ilang tawag bala sini, ang strength ang ila personality, syado gidya kahuyang. Nga bisan failure lang sa exam or wai sa ginbugnos ang iya girlfriend, lain na dason ang resulta. Na ti amo na siya mga utod, no? Ti din ini nagahalin ang 2 Timothy chapter 3, amo to ang gin quote na kon. This know also that in the last days perilous time shall come. Mag-aabot ang makatalagam, dangerous times. Men shall be lover of their own selves. Iti ila na lang kogalingon na ila ginahigugma. Covetous, mahamkunon. That's why grabe ang grap and corruption. Yung covetousness ni mga utod, synonymous ni sa greediness. Yung pagka-covetous, balayin ng hindi balay mo, pahilabtan mo, kwaon mo. Amo man na sila sa greediness, nga agaabot, nga may mga pagpangawat, nga why is there stealing? Because of covetousness. Because of greediness. Ina nga balatsyagon mga utod, wahi na iga kabusog mo ang pagkamaham ko nun. Wahi na iga kabusog mga utod. Bisan, pila pa nang yatag mo. Amuna gani nga naghambal ang Book of Psalms bala, no? Ang tao, kuno ang mata sang tao, hindi mabusog.

covetous, boosters, bugalon, proud. Okay? Blasphemers. Magpost ka parte sa Diyos, may nagabas pa sa imo. Huh? Oo, blasphemers. Wala ba na bala, wala bala ginatahod ang Ginoo? Kag amo ni kay nangambal ko, disobedient to parents. Mga kabataan, hindi na magsunod sa ginikanan, unthankful, unholy. Without natural affection, ang akong pag-interpretar siya mo ng perverted morality yung inatawag, no? Nga ang hindi intsakto, himuon nga intsakto. Okay? No, pagid, truth breaker, false accuser, incontinent, fierce, bangis, despisers of those that are good. So these are the dangers facing our children nowadays. Amo na ganito sa sining aton ginaistoryahan, may dako diri nga challenge naman sa aton nga mga ginikanan nga mga Kristohanon. Balik taliwat dito sa Deuteronomy chapter 6. Kay si ang atong Ginoo, the great God Jehovah, has instructed Moses something nga i-relay niya sa mga ginikanan para sa kabataan. Meaning, ini nga instruction, naghalin ini sa Ginoo, ginhambala kay Moses with the commission nga Moses, ihambal mo man sa mga ginikanan, parang ginikanan, himuo nila ini sa ila kabataan. God here is preparing the nation or the tribe of Israel, no? Before reaching the promised land. And what was this instruction from the Lord? Ang siling diri, oh, verse 3, Deuteronomy chapter 6, verse 3. Hear therefore, O Israel, observe to do it, that it will be well with thee, and that ye may increase mightily, as the Lord God of our fathers has promised thee in the land that floweth with milk and honey. Hear, O Israel, the Lord our God is one God, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart and with all thy soul and with all thine might. Amo gining una gidno nga Israel has been instructed nga higugmaon ta nila ang Ginoo sa bugos nila nga tagipusoon. Bugos nga kalag, sa bugos nga kusog, because this is the greatest commandment, no? Kag verse 6 diri, and these words which I commanded this day shall be in thine heart. Now, verse 7, this refers now to our children. Thou shalt teach them diligently unto thy children. So, ining gugma sa Ginoo, itudlo tani sa aton kabataan. Diligently teach them unto thy children and shall talk to them when thou sittest. I-istorya ina sa kabataan mga butang parte sa Ginoo kung nagapungko sila sa inyo balay. And when thou walkest by the way, kung updenay ka mo sa anak mo, nagalakat ka mo, i-istorya gihapon mga butang parte sa Ginoo. And when thou liest down, maghigda ka mo upod sa kabataan. And when thou risest up, pagbugtaw naman, teach them things about the Lord. Nga agin hambal gid ini, no? Kay ngaan, kwan ini mga utod, no? The word of God should be communicated to our children. Ining verse 7 ni Deuteronomy chapter 6, communication itud mo. And this pose also a big challenge even for us mga kami ang gapangalagad balatod sa pulpito, no? Ti kinanglan gid gali nga ang pulong sang Ginoo i-share ni sa kabataan. Hindi kita mag-assume mga utod just because ang atong kabataan nagdalalagko na sa simbahan. Di kita ya mag-assume nga okay na sila. Kinanglan may effort gidya nga halin sa aton bilang ginikanan sa pagtudlo sa ila sa mga butang parte sa Diyos. Hindi naton inihatag ang responsibilidad sa aton mga teachers or sa aton mga Sunday school teachers. Okay, aton ginaiauna gid bisya responsibilidad to teach them about the things of God. This commandment and this instruction was given to the parents. Okay? Di kung kisa bala kita sa kasimbahan, kung kisa ginatugyan ta na lang da sa aton sang school teacher,
Ti maayo man na si Miss, maayo man na ang aton sang school teacher. Okay, good. Even in our church, no? I would give 5 stars to our

0: Ang day school teachers, damo sila, even mga kabataan, na mga young people, katudlo, mga adults. Pero basically, mga utod, instruction should come from us. Kita yung ginikanan. Kita ya ang magatudlo o nagidbi sa aton kabataan. Kung nagalakat kita sa dalan, kung nagapungko kita, nagakaon kita dira sa aton pagtulog, tudloan aton sila sa pagbugtaw naman. Ang verse 8 pagido, and thou shalt bind them for a sign upon thine house, upon thine hand. Kaya may mga pelak, tiris ni sila sa una mo. Ang ilan na kamot, may bugkos na nga daw, ano bala, nga clothing, nga dira na sulat ang scripture, no? E siguro, pentatyok na dira ang the first five books of the Old Testament, no? Ang aton balay, butangan aton sang mga, ano ni, mga decors that speak something about God para makita na sang kabataan aton. Ti sa amon iya sa psychology, panawag namon sini iya kwan mo conditioning of mind. Oo. Kag okay man na nga strategy mga utod nga ti gamay pang bata nakita iya ang memory verse da sa kalan-an ninyo da may wall decor dira nga nagahang dira ang scripture ti nagapabilin ina sa mind sang bata mga utod. Mm-mm. Na balang tawag sa ano nga I think it's tabula rasa theory or Maslow, ano, no? The mind of a child, kuno, is like a wet cement. No? Any mark you leave there, when the cement is dry already, it will leave a permanent mark. Ang utok, kuno, sang bata na, tundo, para sang siminto, bla. No? Kung bago pa lang na mix kla, basa pa, pwede mo na kuritan ang siminto. Pero kung mag-dry na, hindi mo na makuha ang ginkurit mo to. Amo manatod ang aton nga challenge sa aton nga mga ginikanan. Kung ang bata naton ba, hubin pa, kag natudloan ta sa sang pulong sang Ginoo, dira ma-apply ang pulong sang Ginoo nga nagasiling, train up a child in the way he should go. When he is old, he will never depart from it. Correct gina siya mga utod ang word of God. Now, so it poses a big challenge for us parents, no, to train our child in the ways of the Lord. Tiya mo na din ginhambal ni Moses sa mga ginikanan. Kaga nga aton nga pangamuyo nga sa sini nga dinag-o naton ang instruction sang pulong sang Ginoo remain nga it is still very relevant to us nowadays. Kiti bag-o ta lang to blagin istoryahan ang mga dangers that are facing our children. So let us keep the word of God available to them. Kita giniya una, no? Aton kabataan di tagid pagpabayan, they need our presence and they need our time, no? Communicate to our children. Okay? Hindi na nga ti ang bata tandi ta pagtudloan kun ano na lang kinanglanon niya, idaho ta na lang dasun ang kwarta sa iya. Kulang ina mga utod. Of course, providing for the material needs of our children is also one of what is being expected from us as parents. Pero ti kulang na tod. Kung ang bata na itong tagaan talang pirmi kwarta, why ta sa ginatudloan, mabudlay na itod, kag nga ka, ina nga sitwasyon mga utod, ka ano sina, kay because kung ang aton bata, mag-mature na sila, hindi na nato na sila makontrol. Ano na siling bala nga bata, kumana siya, pirong iya, pinsar iya, ginaya. Tipros ang hubin pa siya, kag na-instill na bala, nagpermanente na ang pulong sang Ginoo sa iya. Tsakto gidason ang Biblia, he will not depart from it. Tingwaan tatod nga ang bata ta, bata pa, gapamati siya sa aton, tagaan tagid siya sang Diyos nun nga instruction. Okay? Tagaan tagid siya sang Diyos nun nga instruction samtang bata pa. May ti sang unab lang mga amigo, magkag mga miga naton mga kabataan sang mga pastors, no, and by that time ti single pang inyo ko boss nga lagad, may isa ako ka abyan anak sang manog pangabudlay, no, tuod gini siya, abi nyo anong siling siya, sinyalin sang gamay kami, nadako kami sa simbahan. Pero siling niya, kung mamana na ko, hindi ko mamana siyang pastor. Mangkot ko siya nga aman. sinya kay si yang amay ko no, who is also a good pastor sinya nami gina yang amay ko bilang alaga sa Ginoo. Natipa niya ginayamayo ang simbahan kagulagi ko na isaway sa iya. Although sinya pulupigado lang ang amon balay, ang amon puluyan, pus niya ang pagpangalaga niya sa Ginoo ko na. Excellent. Pero siya, one thing is lacking. Yung ko ano, sili niya, he has no time for us. He has all his time for the members of the church. He has all time visiting those who are sick. He has all time to do advice for the young people. May mo yan na tanan. Pero sili niya, bisan college na ko, never ko naka-experience nga. Bilog kami nga panimalay, nagbanding-banding man kami. He has all the time for the church, but he has no time for us as his family, as his children. Ito siya nga muna nga, kung mag, kung siya naman kuno mamana, hindi siya kuno, no? Ti, tuod gina bala mga utod, no? This is a, sometimes na overlook ta ini mo, labi na gid sa aton ng mga pastor, no? Tananta nga chimpo ato na sa youth camp, tananta nga chimpo ato na sa retreat sa mga young people, ara grabe kita mag-advise, pati ang mga amigo, kung mga amiga sa ato mga young people, gusto ta ma-meet up, para maano ta. Pero to, how about siya mismo gidyang atong kabataan? Na, no? So do nagsanag, no? Do yung tsakto man mga utod, how about siya mismo gidyang atong kabataan? Na, so, that's why, masiling ko yung family first. Family first, no? Una hunta ang aton puluyan. Kaya amo ning ginhambal sa Deuteronomy chapter 6. Tudluan ta ang aton kabataan. Una bis gidya ang aton mismo panimalay. I-provide ta ang spiritual needs sa aton puluyan. So I would say then that our children is our priority. They need our presence. They need our time. Let us keep the word available to them. No? Di na tayo maghulat sa aton mga Sunday school teacher. Di na tayo maghulat sa teacher naton sa ano sa secular school. Although some of our teachers sa secular school nagatinguha man nga ang kabataan madalas sa Ginoo. Pero first of all mga utol, let us remember aton ina yang responsibilidad. Bring them to church and teach them about Jesus. And lastly, mga utod, ang aton children, our children needs our PPP. Hindi na pungko, pamati, pauli, ah. Kundi our children needs our P, presence. Kadua nga P, prayer. Ikatatlo nga P, provision. Ah, so, PPP, presence, prayer, and provision. Kabay tod ini nga aton ginistoryahan, baka dalaman sang pagpukaw sa aton nga mga Kristohanon nga mga ginikanan. Tagaan tagid chimpo. Let us pray for our children. Thank you very much mga utod. May the Lord bless us. Ining inyo kubos nga lagad. Si Brother Hil Gasataya, kit anay kita sa tagsa kag-isa naton kasimbahan sa sininga Domingo. Madamo gid nga salamat.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dyvs_febc@yahoo.com.
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
3: FEBC Philippines, until all have heard.
4: Reflections.
2: Your daily dose of strength and motivation.
4: Reflections.
5: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Ako po si Ruth Dalarama Dizon. Salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programang Reflection sa FEBC Radio TV. Itutok po natin ang ating pagtuon sa sinasabi ng Matthew 6:34. So don't worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries. Today's trouble is enough for today. Matthew 6:34.

Tayo po'y manalangin. Maraming marami pong salamat, Ama, because you are the eternal God and you hold our yesterday, our today, and tomorrow. So, Panginoon, tulungan niyo po kami na isurrender sa iyo ang aming buong-buong buhay, ang kahapon, ang ngayon, at ang bukas. At tulungan mo na laging itaas namin ang aming paningin sa iyo, sapagkat ikaw ang Diyos na buhay, ikaw ang Diyos na kailanman ay hindi magkukulang. You are the same today, yesterday, and tomorrow. So thank you, Lord, because you are the God who never changes. You are the God who never sleeps nor slumbers. And nakakasigurado po kami, Panginoon, na kailanman ay hindi ka magbabago. Nawa po ito ang aming panghawakan, ang maging dahilan upang hindi na kami magulumihanan sa aming buhay. Sapagkat ikaw ang Diyos na totoo, makapangyarihan at hindi nagbabago. Ito pong aming samot na langin sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.

0: Maraming marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Ruth Dalarama Dizon. Lagi po nating ituon ang ating mga mata sa ating Panginoon na hindi nagbabago ngayon, kahapon at bukas. Hanggang sa muli po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
3: You've heard many times before, don't use screens before going to sleep. Now, experts are recommending people limit or even eliminate all light in the bedroom at nighttime because they say it could impact your heart health.

Good afternoon, mga kauturan. Welcome to our Prayer and Praise program this Friday evening. Dalayawan gid ang Ginoo nga makapamuyo kita sa sinyateon. Pagkabay pa sa aton nga pagpalapit sa Ginoo, kita nagatuad gid sa aton nga mga concerns and aton man nga mga pasalamatan sa iya. And sa aton nga pagtipon sa pagpamuyo, ang aton gid nga kinadala sa ato ilan sa Ginoo ang mga nagkalain-lain gid nga ministry and hilikoton sang FEBC. Salamat gid sa ini nga ministry nga kung sa diin ang mayong balita mapalap na ginaton paagi sa nagkalain-lain nga medium through radio or online and also sa mga ministries pagid nga may ara ang FEBC. Kani mga kauturan sa sini nga tiun, magatingob kita, magapamalandong kita, pag magapangamuyo.

Hello, good morning sa aton tanan. Kamusta ka mo mga utod ko sa Ginoo, utod ko sa kay Kristo, kag abyanamon sa kahanginan nga nagapadayon sa sining programa kag sa sining radio DYVS sa 1233. Kamusta ang aton pagbugtaw kanami sang kaagahon nga ginhatag sang Dios aton nga liwat makaopdanay kita sa sining programa kag makapamalandong upod man ang pagpangabuyo. Ang inyong hubos nga alagad, kaupod nyo karon sining Sabado, si Pastor Joel Acosta sang Morsia Hope, Gospel, and Zion. Magabasa ako sa pulong sang Diyos kag pagkatapos aton inihatagan sang pagpamalandong, diribla sa 2 Corinthians chapter 1 verse 20, nga nagasiling, "For all the promises of God, in Him are ye, and in Him, amen, unto the glory of God by us." Ginoo, magpakamayo sa inyong pulong, utod kagabian, diribla naton hatagan sang pagpamalandong. Ining siling sang Bible nga, the promises of God. Isa ka palamangkot anon nga gusto ko i-raise sa aton sa sininga aga. Bilang Kristuhan nun, makapamangkot kita, why do I trust the promises of God? Sa imo bi, kung ikaw isa ka anak sang Diyos, ano ay han ang mga kabangdanan na saligan tagid, tuuhan tagid ang mga ginsaad sa Diyos. Gusto ko i-share sa aton lipot lang ang apat ka-importante nga reasons kag ini magatulod sa aton nga dapat naton tuuhan saligan ang aton Ginoo sa sinigid nga adlaw. Number one, kung nga saligan na ang mga saad niya, una gid tungod sang iya karakter. Ang karakter sang Diyos, He is holy and He cannot lie. Number two, of His record. Because of His record, ang record sang Diyos, He has never failed us. Libla mga kauturan halin, pasong una sa daan na katipan, pagkanto sa bagong katipan, hasta subong sa aton, ang Diyos wala gid na fail. Muna ka namin sang record sang Diyos. That's why, makasiling ka nga, I trust Him. Number three is His power. Ang iya gahom. Ang gahom sang Diyos, mga utod, hinigugma, tuman, kagamhanan ang Diyos. Wala sang may makatupong, kag wala sa mga butang nga hindi iya may. Ang last na muni, ang iyang tagipusoon. I trust Him because of His heart. Ang Diyos may tagipusoon nga maluluyon, mahigugmaon, mahinangpanon, mabinalakon sa tagsasagsa sa aton. Ibiling ko sa aton sa sininga aga, mga kauturan, amuni ang isa ang mga reasons kung nga magsalig na. Nagsaligan tagid ang Diyos kag ang iya mga saan. Ang Diyos magpakamaayo sa tuminsahi nga aton ngagin dala kag aton na pamatian. Magkakadto kita sa aton nga pagpangamuyo sa sinigid nga aga. Loving God and merciful Father, sa siningaga, padayon kami nga nagapalapit sa imo, Lord, nagapasalamat kami sa imo Ginoo nga mensahe. Nagapabakod sa amon, nagapaligon sa amon nga sa siningaga, tuod gid nga saligan ka namon tungod sa imo kaayo, because of your character, because of your record, and because of your power, especially your heart. Father God, salamat kay nagatudlod ini sa amon nga magmangin masinaligon pagid kami, kag magmangin matinuon pagid kami sa imo. Lord, nagapray kami karon padayon kami nga nagaupod sa mga palangamuyuan sang ining radio station DYVS. Lord, nagapray kami sa mga fundraising projects, especially the 1143 DZMR Missions Radio Santiago Isabela. Nagapray kami for more donors and for the Handog Radio Project, the 1,000 PM Radio Fan Drive, 750 units as of September 10, 2026. The up 987 DYFR FM, Life Changing Cebu. Lord, nagapray kami ang imo provision magpadayon sa DYFR and for the guidance on the contractors for the tower, retrofitting the project, Lord. Nagpadayon din kami, be with them during this season. And also the 1116 DXAS, your community radio, Sambuanga. We continue to pray, Father God, especially your provision
as DXAS seeks to purchase a new vehicle for the mobilization of their operations. Lord, i-grant ang ilan needs, ang ilan desires for your glory. EFEBC mobile apps, we pray for increased listeners, engagement, and for more people to download the mobile apps of 7 Auto DZAS, the new J of 987 and 98.7 DZFE FM. Kagsubuman, Lord, nag-pray kami sa mga events, especially the 1233 DYVS Bacolod sa 56th anniversary celebration. Nag-dahayaw kami for your faithful sustenance upon DYVS, Lord, in all seasons as they plan for their 56th anniversary celebration this September. We pray, Father God, that you will constantly guide them and be the center of all their preparations, Father God. We pray nga ang imo provision ang wisdom as they carry out their plans. Nagapangabay kami nga ihatag itugot Ginoo. Ang 1116 DXAS Zamboanga's 58th anniversary celebration as DXAS look forward to their 58th anniversary celebration coming or on October. We pray nga ang ila Ginoo mga plans, their plans, smooth preparations, unity among the team, clear logistics, and your guidance and provision. Lord, ikaw gid magahatag sini. Kagaila, may their celebration reflect your faithfulness on their station throughout the years, and may more people be pointed to you through this. Nag-pray man kami sa mga special ministries and support teams, the First Response Radio, FRR. We continue to pray for this year's training activities. We pray for your sustenance and provision of emergency response kits for Mozambique, Malawi, and the Philippines. Lord, nag-pray kami for the fundraising initiative to promote the FRR to current and prospective partners. May you show partners the need of FRR, especially in times of calamities, and may this be fruitful and useful in reflecting yours ang imong care, ang imong paglaom sa gihapon sa nag-aabot nga hindi maayo nga kahintangan. Lord, ihatag ini Ginoo, i-provide mo sila. Ang papuri music ministry, we praise you. Ginasaligan ka namon ang palabuton ng mga hilikoton sini, ikaw gid ang among ginasaligan. We continue to pray for the strengthening of church partnerships and for new opportunities to share the gospel through music, Lord. We pray, Father God, for your guidance and provision upon Papuri. May you continue to expand Papuri's reach through streaming platforms, shortwave, broadcast,

0: Ang aton subong dinapit nga manughambal, isa ka anak sang pastor, kag subong man niya ang Ginoo nagtawag sa iya nga magpastor. Nagapangabudlay siya subong sa Ibaw-an Fundamental Baptist Church upod sang iya asawa. Ihatag nato ng tion sa aton manughambal, Pastor Pizer Paul Calibara.
1: Magbasa kita diri sa Ephesians chapter 2 verses 1 to 9. Ephesians chapter 2 verses 1 to 9, ang pulong sa Ginoo nagasiling, "And you hath he quickened who were dead in trespasses and sins, wherein in time past

maayong aga sa aton mga manugpalamati. Kabay nga kita nagakalipay gid sa sinina naman nga kahigyanan nga ginhatag sa Ginoo sa aton nga magkabuhi. And kung ara ikaw nagpamati, another privilege nga ginhatag sa Ginoo sa aton nga maka-reflect kita sa iya pulong, makapamalandong kita, no, makabati kita sa iya pulong, and that not only isulod ni naton sa aton pangunauna but even sa aton tagipusoon kag ikabuhi gid naton sa matag adlaw. So gapasalamat ako personally nga makapadayon despite sa mga circumstances nga hindi kontrolado, but still I thank God for this opportunity nga makasugid naman sa pulong sa Ginoo sa inyo. So ang aton nga pagtuon will start with Ephesians chapter 2 as we continue sa aton nga series Living by Faith. And gusto gid naton nga ang aton nga pagtuo is makabuhi naton, and isa ina sa aton nga tawag sina isa ina sa punto sa pulong sa Ginoo, hindi lang naton ini huptan kundi nga ikabuhi gid naton. And kabay nga sa sining lipot naton nga pagpamalandong, may ara gid kita makuha kag makabuhi gid sa matag adlaw. Now sa Ephesians chapter 2, ang isa siguro sa inyo na hibaluan kag nasa ulo gid diri is ang verses 8 to 10. O kun siguro 8 to 9 lang nga gin-explicar diri nga, "For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God." Now, that is our faith. That is our belief. Amo na aton nga ginatuuhan nga doktrina nga ang kaluwasan paagi lamang sa pagtuo. So I think ni di na ma-clarify nga before natin ikabuhi ang aton nga pagtuo sa kay Ginoong Hesukristo, nagumpisa ang ina nga pagtuo o kanang pundasyon sa sining pagsunod natin sa Ginoo sa aton nga kaluwasan, which is by faith. Okay? So ang baldere, grasya lang gid nga naluwas kita paagi sa pagtuo, kaging klaro gid diri sa bersikulo nga hindi paagi sa aton kundi nga ginahatag ini o kon regalo ini sang Ginoo sa aton agud nga hindi kita magpabugal. Now sa prior sa sining bersikulo, ang verses 8 to 9, ang ginsaysay diri ni Apostle Paul is our former life nga tanan kita, patay kita sa aton nga mga sala. Butsilingon, wala gigitaya sang mahimo para nga maluwas ang aton kaugalingon. And not only we are dead in our trespasses and sins, but we are also disobedient children. Kumbaga, ang ginasunod naton is hindi ang Ginoo, kundi ang aton unod, ang kalibutan kag ang nyawa. We are disobeying the Father. Wala kita nagatuman sa iya kasuguan. Wala kita nagahigugma sang aton nga kabugusan. And not only that, we are also doomed. Now, we are the children of wrath. So bangod nga kita, patay kita sa aton nga sala, wala kita sang mahimo sa aton nga kaluwasan, and we are disobeying the Lord, and by nature we are doomed. By nature we are the children of wrath. Amuning naaman para sa aton nga tanan kita no magapadulong sa kalaglagan, pero gapasalamat man kita sa Ginoo nga wala niya kita ginpabay-an. Ang tahom diri nga turning point sa sining nga passage nga aton nga ginbasa is dira makita sa 4, sa verse 4. Ang una dira nga phrase, "But God." Amuni ang aton nga former nga sitwasyon kag sirkumstansya nga wala kita mahimo sa aton kaluwasan kundi patay kita sa aton nga mga sala. Wala kita nagatuman sa Ginoo, gani pagapinahan niya kita apang ang Ginoo. Apang ang Ginoo. Wala nagpabaya, wala nagpatumbaya, apang ang Ginoo. Nangita siya sing pamaagi, apang ang Ginoo. No, naghatag sa aton sing kaluwasan, apang ang Ginoo. Naghatag sa aton sang kabuhi, nga wala sing katapusan. Kag ginexplicar dira ni Apostle Paul sa verse 8 and 9 that indeed, it is by grace. Sibot silingon gali, nga ang aton kaluwasan, fundamentally, foundationally, and biblically, is by grace. Sa grasya lamang gid kag sa pagtuo. It is by faith alone, by grace alone, and in Christ alone. So, amo na ang aton nga ginatindugan kag ginatuuhan
nga hindi bangod sa aton nga binuhatan maluwas kita kundi sa pagtuo lamang. Siguro ang iban magasiling nga daw ka cheap ukon nga daw ka barato sa sina nga klase kag daw hindi nagakaangay nga ang isa ka tawo maluwas lang sa pagtuo. Apang ang ginatawag nga pagtuo hindi lang na siya simple nga daw nagatuo ikaw nga may posibilidad nga magulan buwas no nang nagatuo ikaw nga may ara jeep nga magagi hindi kasubong sina magsiling kita nga nagtuo ikaw sa kay Kristo. I think ang isa dira ka kinahanglan naton maintindihan nga kung nagtuo ikaw kay Kristo buot silingon nga ginbuyan na nimo ang mga pagsalig nimo sa iban nga butang. So hindi ina matutod nga pagtuo kung nagatuo ikaw kay Jesus, nagatuo ikaw sa iban nga santos, nagatuo ikaw sa iban nga mga katauhan o kon sa iban pagid nga pamaagi. That is not the picture of faith. Kaya ang matutod nga pagtuo nga pagsalig sa isa lang gid. Oh? So pareho man balas ang pagigugma. Hindi na matuod nga pagigugma kung hindi isahanon ang imong ginahigugma. And same thing man sa pagtuo. Hindi matutuod nga klase pagtuo kung hindi isahanon ang imong ginatuuhan. So it's either nagatuo ikaw kay Kristo o kung wala. Kaya kung may ara pangadugang, buot silingon, wala ikaw sang kumplito kag matutuod nga pagsalig sa kay Kristo. So it is, I think, crucial nga maintindihan naton, it is in Christ alone or never, no? Sa kay Kristo lang gid o kun wala ikaw sang kaluwasan. So amo na diri ang ginapatod gid kag ginasaysay nga ang aton nga kaluwasan, for we are saved by grace alone by faith sa kay Kristo, no? So wala na sang iban pang adugang, wala na sang iban pang saints nga idugang naton sa equation o kon sacraments nga idugang naton sa equation o kon ang aton nga pagkamaayo. However, ang aton nga kaluwasan is solely in Christ alone. Amo na aton nga pagtuo. Now, ang ini nga pagtuo naton sa aton nga pagpadayon, gusto ko i-emphasize nga ang ini nga grasya nga ginatuohan naton is both free and costly. Grace is both free and costly. So need na naton maintindihan. Grace is both free and costly. Ang iban daw kahapaw sang pagtulok nila sa ginatawag nga grasya kag paagi lamang sa pagtuo kay mambal sila nga do ka wala man bilis ang sina nga klase sang kaluwasan nga arab lang dapat tani may ara gid bilis sa aton nga may sakripisyo gid kita nga pagahimuon nga may ara gid kita nga idugang sa aton nga kaluwasan. Ang thinking pagid gani sang iban nga do kabudlay man na siguro nga ang tawag sina ako ang naghimo sing sala tapos lain ang magbayad. Unti ara ba lang dapat ako giniya ang magbayad. Apang kinahanglan naton maintindihan nga ang kaluwasan is hindi pa maagi sa aton. Kag nga kung pabayaan lang kita sa aton nga sitwasyon, wala gidya sing kaluwasan nga mag-aabot sa aton. Kay bangod nga tanan kita nakasala kag nawad-an kita sang himaya sang Dios. And hindi kita takos nga magsulod sa presensya sang balaan nga Dios. Bangod nga kita hindi balaan. No, intindihan naton nga bisan kita ako naton sa aton kaugalingon nga nakasala kita. And kabay nga sa sinipadayon naton nga pagtuon nga as we expound that grace is both free, no, but it is also costly. Now, ano bala ang pagintindi naton sa inatawag nga grasya? Pwede bala naton ini mabakal? Pwede bala naton ini maganar ang ginatawag nga grasya? Pwede bala naton ini maayo? Now, what is the definition of grace? Grace is simply is best understood as God's unmerited favor, His sovereign goodness extended towards sinners who deserve nothing but judgment. Amo ni gali ang ginatawag nga grasya. It is God's unmerited favor. Pabor ini nga wala nimo gin pangabudlayan, hindi bangod sa kung ano ikaw, apang ginhatag lamang ini
sang Ginoo. So grasya ini undeserved, unmerited favor in a sense nga kung may takos pa man nga batunon sang isa ka mang kasasala, amo ang ginatawag nga pina, silot, ang balo sa aton sala, amo ang kamatayon. Pero ang ginatawag daw nga grasya is instead nga silot ang imo makuha, ang imo makuha is kabuhi nga wala sing katapusan. Instead nga mapaimpirno ikaw, ang aton makuha is ang langit. Instead nga mahamulag kita sa Ginoo, ang grasya is gintagaan kita sang pribilehiyo nga makaupod nato ng Diyos. Kag makiexperyensyahan naton ang kabugusan sang iya nga presensya. Amo na siya gali ang ginatawag nga grasya. Kag ginaexplicar gid na sa Ephesians chapter 2:8. For by grace you have been saved. Maexperyensyahan naton ang ining mga pribilehiyo, ang presensya sang Ginoo, ang iya pagpakamaayo bangod lamang gid sa iya nga grasya. Kag ginklaro diri sa next nga mga clarification and phrase nga ginsambit diri ni Apostle Paul, that this is not our own doing. This is not our own doing. Hindi ni nga gin-acquire naton, hindi ni bangod sa aton siguro potential, capabilities, abilities, ukon sa aton nga mga sacrifices. Not our own doing. It is the gift of God. Regalo ini sang Ginoo. Well, ang pinakadako nga regalo sang Ginoo sa aton is His only begotten Son. Naging klaro gid ra sa John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. That is the gift nga ginhatag sa aton. And paagi sa sina nga regalo o kondulot, may ara kita kabuhi nga wala sing katapusan. May ara kita kapatawaran. May ara kita tiun nga makapanumbalik sa Ginoo. Kag nga pwede gali kita mabaton balik sa iya. Kag makaupod ang Ginoo once again sa Garden of Eden, sa langit, sa puluyan nga ginaman niya sa aton. Now si Wayne Grudem, he would define grace as God's goodness toward who deserve only punishment. Okay, amo ni ang iya nga pag-define sa ginatawag nga grasya. Si G.I. Packer naman ang iya pag-explicar, habal niya, grace means God moving heaven and earth to save sinners who could not lift a finger to save themselves. Amo daw ni ang picture sa ginatawag nga grasya. Ang Ginoo ginhulag niya ang booth, ang kabugusan sang langit kay sang duta para luwason kita nga bisan isa gani daw katudlo nga wala gid kita yasang mahimo sa aton nga kaluwasan. So that is the essence and the definition sa ginatawag nga grasya. We don't deserve it. Hindi kita takos, kundi ginhatag lamang ini sa Ginoo, hindi bangod sa aton hinimuan, kundi bangod sa iya character, sa kung ano siya, sa iya nga pagka-Diyos, nga siya maluluyon, kag mabinugayon. Another, ang gusto naton daritunan, not only the definition of grace, but the dilemma of grace, the problem of free grace. Now here's the question, how can grace be both free and costly? And how can grace be both free and yet offered to sinners who deserve condemnation? This creates a theological tension that if God is just, how can He forgive freely without compromising His holiness? One time, I shared the gospel sa isa na kon ka uncle, first cousin ni mama, and gin-explain ko sa iya ang maayong balita. Nga ang Ginoo naton dito sa cross, napatay siya, and He is a holy God. It means ang batunon lang niya isang mga balaan man, pero napatay siya dito sa cross para luwason kita. And may ara nga dilema o kung problema sa iya nga pag-intindi as I explain the gospel sa iya. And abal niya, ti paano nga ang aton Diyos, balaan siya, kag hindi siya magbaton sa makasasala, pero maluluyon man siya, kag batunon niya man ang makasasala. Dorab lang, there is a contradiction sa iya nga pagkaginoo mismo. Nga hindi man pwede ang makasasala nga magupod sa iya, pero siya nagahigugma man sang makasasala, kag nagabaton sang makasasala. And paano nato ni na-settle? By His holiness indeed, siya, by His holiness and justice, siya
magapina sang makasasala. Kaya ang bayad sang ginatawag ng sala, kamatayon. No? So, paano naman nga ang Ginoo sa gihapon sa piyak sang iyang pagkabalaan kag pagkapata, siya gihapon maluluyon kag mahigugmaon? Ikompromiso niya ba lang iyang pagkabalaan? Kalintan niya ba lang iyang pagkabalaan para nga kita nga mga makasasala mabaton sa iya presensya sa liwat? Hindi lang bala niya i-assert o kon pabayan lang niya ba lang iyang pagkapatas kag pagkabalaan? Kag i-overpower lang bala ina sang iyang kaluoy? That is a question. A legitimate and hard question to answer. Pero ang sabat is ara sa cross. How can grace be free and how can God free sinners? Paano nga may ara tsansa nga kita mahilway? Kay ti ang ginatawag nga pagkabalaan kag ang pagkapatas ng Ginoo, ang pagkahustisya niya, kinahanglan gid nga may bayad kag manukot. Kag ang sabat, amo ang cross. Ang sabat nga ang aton Diyos nga balaan nagpanukot dito sa cross. Kaya ang aton Diyos nga maluluyon ang iya ginbayad isang iya mismo bugtong nga anak. Jesus settled holiness, justice, grace, freedom, and love at the foot of the cross. Dito niya ginsettle ang iya nga character nga kung sa diin ang iya pagkabalaan kag ang iya nga pagkahustisya nagpanukot, pero ang bayad amo ang iya mismo nga dugo. And so after that he can declare kung ano siya ka maluluyon kag mahigugmaon, kay bangod siya ang nagbayad sa aton nga mga sala, agud ang kaluwasan mangin libre para sa aton. And so there we settled the collision between how grace is free yet costly. Si John Stott, amo man ni ang iya nga problema. The problem of forgiveness is constituted by the inevitable collision between divine perfection and human rebellion, between God as He is and us as we are. Si isa pagid ka theologian, amo ning iya na comment. The great paradox of redemption is this, that God is both just and the justifier of the unjust. Justice is not set aside, it is satisfied. Kay bangod si Kristo ang nagbayad. So, anong explanation dire? Grace is free to sinners because Christ satisfied the demands of God's holiness. Grace flows freely to us because it was fully purchased by Christ. Libre nato nakuha ang kaluwasan kay bangod si Kristo ang nagbayad sing puno kag sang kabug-usan. Siya ang nagbaton sang kabug-usan sang kaakig sang Diyos. And so, we moved with the disposition of grace, the act and power of free grace. Natuna nato anong definition sang grasya? Ano ang dilema, anong problema kung ang grasya libre? And here is the act and the power of grace, the disposition of grace. Grace is not only a declaration but an active and powerful work in salvation. It is motivated by His love and demonstrated supremely in Christ's sacrificial death. Sa John 3:16, ginambal dira, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish but will have everlasting life. Grabe no? Grabe katahom sang ginaman sa Ginoo sa aton. Si C.H. Spurgeon, hambal niya, grace is the fountain of salvation. It is the silver thread that runs through the whole of the Christian, the whole of the Christian's experience. So amo daw ni ang grasya. It impacts not only our salvation but the rest of our experience, the rest of our life. Ari pagin si Millard Erickson, hambal niya, as he commented on this, grace is not simply God's attitude but His action. He enters into our lives, bringing salvation and enabling us to live in obedience. So hindi lang galik nga character ini sa Ginoo, pero gin manifest, gin pahayag, nangin evident gin ini ang grasya sa Ginoo, not only in history, not only scripturally, but even sa aton nga mga kabuhi, kita naton ang grasya
sang Ginoo. Grasya nga naluwas kita, grasya nga nakabugtaw kita sa bunga adlaw, grasya nga makapamalandong kita sang iya pulong, grasya nga makatuman kita sa Ginoo. Grasya nga ma-overcome naton ang atong mga sala, kag makakabuhi kita nga may pagbago. Ang ginatawag nga grace is not passive, but it impacts and it influences our life and our obedience. Diri naton makita ang natawag nga grasya, nga ang kaayo gali ka ang grasya sa Ginoo, wala nagapadulong, nagadulong sa aton sa ginatawag nga pag-abuso, kundi nagadulong ini sa aton nga magtuman kita sa Ginoo. Grace is free. As I conclude, I would like to read this statements and kabay nga mapamalandungan naton kag maintindihan. Grace is free. When Jesus cried out his final words before giving up his spirit, tetelestai, it is an Aramaic for it is finished, he declared that the debt of our sin had been paid in full. Bayad na kita. This word, commonly used as an accounting term, signified that a debt had been completely settled. In the same way, grace defined as the unmerited favor of God cannot be earned or achieved by human effort. It is freely and generously given by God. The Apostle Paul emphasized in Romans 11 verse 6 that if grace involves works, then it is no longer grace. Thus, to attempt to earn salvation is to reject the gift of God's free grace. So it's either nagtuo ikaw kay Kristo nga grasya lang gid niya nga maluwas kita nga napatay sa didto sa cross for us. And if you reject that premise, ang ina nga pagtuo, ang ina nga pagtudlo, then kag magsalig ikaw sa imong pagtuo, then you are rejecting God. You are rejecting Jesus. You are rejecting free grace. Grace is not just free, but grace is costly. Grace may be free to us, but it came at a great cost. It demanded the life of the only begotten Son of God. Grace would not be free if Jesus had not paid the price. May this truth lead us to a deeper and fuller appreciation of God's grace. That indeed, God's grace is free because it is costly. Libre ang kaluwasan kay bangod, si Kristo ang nagbayad. Madamog iyong salamat sa inyong pagpamati. Kabay sa inyong pagpamalandong naton sa punong sa Ginoo, maplikar gini naton, kag maga-impluensya gini sa aton, nga makabuhi kag tagipusoon. May God bless us all and to God be the glory.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasileng, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Mayong aga sa tanan, welcome sa buhing paglaom nga aton nga program diri. Kag kita gid nagakalipay nga ang Ginoo once again naghatag sa sini nga oportunidad kag pribilehiyo sa aton nga makapamalandong sa pulong sa Dios. Kapon gintun-an aton nga we should trust God amidst of trouble. That's why affirm your trust in God. So gintun-an naton ang ining kaginsabat naton ang ining pamangkutanon, how can we maintain a trust in God when trouble arise? We should trust the person of God, we should trust the protection of God, and we should trust the power of God. Ang gahom sa Dios, no? Magsalig kita sini. Before kita magapadayon, magapangamuyo kita nay. Dios nga balaan kagamay namon sa langit. Dako Ginoong amon nga kalipay kag pagpasalamat sa imo Dios. Kay tingod ikaw Ginoo, buhi ka nga Dios, bagay dayawon, pasalamatan, kagsaligan. Salamat mo no Dios sa sini nga kagiyunan nga ginhatag nimo sa amon nga makapamlandong kami sa imong pulong nga halin diri sa Salmo Kapitulo 3. Kabay po Dios sa amon nga pagpamalandong subong. Tudloy kami sa mga butang nga halin sa imo Dios. Kagabay pa, we will apply the principles nga amon pagatun-an subong nga aga. Ginatugyan ko sa imong tanan nga may pagpasalamat kag pagdayaw sa ngalan ni Jesus. Amen kag amen. Naghambal diri sa Psalm chapter 3 verses 5 to 8, I lay down and slept, I walk again, for the Lord sustained me. I will not be afraid of many thousands of the people who have set themselves against me all around. Arise, O Lord, save me, O my God. For you strike all my enemies on the cheek. You break the teeth of the wicked. Salvation belongs to the Lord. Your blessing be on your people. May God bless the reading of His Word. Now, sa sining nga mga tinaga ni Haring David, gin-conclude niya ang ining salmo paagi sa pagpahayag nga ang kadalag-an niya sa Dios. Kay tungod, because it is the declaration of God's deliverance. No, despite sang iyang kasakit, he finds rest, courage, kag bisan man victory in God's sustaining power. Amo na gani kun kita mga kauturan, mga kabiyanan, kag bisan man mga utod ko kay Kristo Jesus. Kun may mga kadalag-an gani, we should announce your triumph with God. Announce your triumph with God. So mamangkot kita sa ining pamangkutanon. How can we celebrate as an evidence of God's victory in our lives? How can we celebrate as evidence of God's victory in our lives? Una gid sa tanan, first principle nga makuha naton is this. Rest on God's provision. Rest on God's provision. Si Haring David diri, nahambal ganit diri, slept peacefully. Nagtulog siya peacefully. No, ini siya nagapahagi ni or it's a sign of God's sustaining grace bisan sa tungha sang danger, no, bisan sa tungha sang danger nagapahuway siya, nakatulog siya peacefully. Kaya ining pagpahuway or ining rest is evidence of trusting God fully. Trusting is evidence of trusting God fully. Amo na gani, try to imagine bala nga kun ang isa ka persona, no, nagakatulog gid siya bala, in a sense nga bisan ano nga gahod sa palibot, bisan ano pa ihan nga ulan o ano pa niyan nga dagoob, ano pa ihan nga lupok, ang iya katulogon tayo yun. Try to imagine that person. Kag pagbugtaw niya sa aga kanami, no, refresh siya, siguro hindi siya groggy. Kagabihan nga manigugma, amo nang desire sa Ginoo sa aton nga mag-rest kita sa iya nga provision. Kabalo ka mo abiyang manigugma. This is the peace of God provides. Ngayon na blang, hindi kita bala nagawarik-warik, hindi kita yan nagakulbaan kung anong palabuton. Kaya nga man, we know that God provides. That's why our hearts are restless until we find rest in God. Our hearts are restless until we find rest in God. Managani nga importante nga may ara kasang rest or inablang day off. Oh? Dedicate your time bisan man sa pagpamalandong kung may day off. Try to think sa mga butang kaayos ng Diyos. Remind yourself sa sini mga butang. Kaya nga aman, paagi sini, madula kag mahaganhaga ng imo nga worries, imo mga anxieties, kag mafocus kaya sa provision sa Diyos sa kabuhi mo. That's why, rest in God's provision. What can we celebrate as evidence of God's victory in our lives? Unagid, rest in God's provision. Secondly, rely on God's rescue. Rely on God's rescue. Si Haring David diri, nag-declare siya gani nga ang kadalagan niya, no, over his enemies, kagbisan man ang deliverance over his enemies, comes from the Lord. Hindi ahalin sa iyang kaalam, hindi ahalin sa iyang throne, hindi ahalin sa iyang nga kabakod, hindi ahalin sa iyang strength, but halin mismo sa Ginoo nga manluluwas. Amo na gani, ngang aton nga Ginoo, nag-rescue gid to those who are trusting His rescue. Kasubong bala sang isa ka firefighter, try to think about it. No? Isa ka firefighter, nag-rescue sang isa ka tao from a burning building. Kag ini nga pag-rescued, ini nga na-rescue nga tao, no? Has nothing to do but to trust in the firefighter's ability to save. Di ba na? No? Subong nga bulan, Marso, Fire Prevention Month. Kag bisan man gani, sa imbukada pa lang gani, sang Marso, diri sa Iloilo, na may aragid na biktima sang sunog. Kag kami nagkasubo man kay lapit sa diri lang sa amon nga distrito. Pero mo na gani, nga importante gid, nga kita nga mga believers, kita nga mga kanakan sa Diyos, hindi kita ya sagad. Hindi kita ya knowledgeable 100% sa mga bagay-bagay. Hindi kita ya powerful compare sa aton ni Diyos. That's why brothers and sisters in the Lord, trust and rely on God's rescue. Rely on God's rescue. Kaya nga man, because He is able. He is able. Why? Because there is no pit so deep that God's love is not deeper still. Wala may dalom nga problema nga hindi malabot sa pagigugma sa Diyos para sa aton. That's why sa aton nga kabuhi, i-identify ta bala. I-identify ta. Nga diin bala nga kinanglanon ginaton ang rescue sa Diyos. No? Kinanglanon ginaton ang rescue sa Diyos. Identify areas where you need rescue and surrender them, no, sa aton nga Diyos in faith. Abiyang manigugma, amunay. Sa aton nga kabuhi, kinanglanon ginaton ang pag-rescue sa Diyos. That's why we need to surrender to God. Surrender to God in faith. Saligi nga ang Diyos mismo magaluwas sa aton in His perfect timing. In His perfect timing. So again, what can we celebrate as evidence of God's victory in our lives? Una, gid sa tanan, rest in God's provision. Secondly, rely on God's rescue. And thirdly, sa pagtakop naton, rejoice in God's riches. Rejoice in God's riches. Ang blessings ng aton nga Ginoo, both spiritual and material, are abundant. Nung kakalipay kita sa mga blessing, kagabalo ka mo, ang blessing hindi ilang tanan material. May arap man spiritual. Kagining spiritual, amuining nagadugay. Wala na expiration. That's why si Haring David dire, nag-acknowledge siya nga ang kaluwasan isa sa mga blessings nga nabato niya halin mismo sa Ginoo. Kaya gining blessings belong to the Lord. Belong to the Lord. Amo na gani, kasubong mula sa isa ka manog baton or butang naton may ara recipient mula sa isa ka gift. Kag ang ining recipient nga gift, no? Ano ay yan ang iyang balatsyagon? Sa tiyon nga nakabaton siya sa blessing halin mismo sa giver. Ayhan blessing sa kabuhi. Blessing ayhan sa opportunity and privilege. Blessing ayhan sa mga spiritual nga mga butang. Kasubong sa pagigugma, pagidait, kalipay. Diba? Iyara ang joy sa sininga recipient. Amo na gani, iniba lang ang butang. Nag-remind ni sa aton nga ang kaayo sa Diyos, kag ang grasa sa Diyos, nagapadayon. So what should be our response? Nagkambal gani, no? Sa isa ka manunulat, nga God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Satisfied ka ba sa aton nga Diyos? Sa mga butang nga iyagin hatag sa aton? Inang blang kalipay bala nga yara sa aton subong kay tungod ginhatagan niya kasang opportunity nga makapapamati sa sininga minsahe sa pulong sa Diyos. Yung kabalo ka mo, God is glorified. God is glorified. Kaya nga man, yara sa imo tigi pusoon subong nga kamal ka, Lord, I'm satisfied in you and in you alone. Nga hindi ko makuha sa sininga kalibutan. Paagi lang gid sa imo presensya. Hambal gid ni isang psalmist pagid, no? You make known to me in Psalm 16:11. You make known to me the path of life, that in your presence there is fullness of joy, at your right hand pleasures forevermore. What a beautiful reminder. Sa aton subong abiyamin ni gugma, lista hablang mga blessings sa imo kabuhi. No? Kung mandumduman mo, no? Kanami bala nga manumduman mo, bala nga halin pa sang una ang kaayo sa Diyos yara sa imo kag sa aton, no? Kanami bala ang isa kang bahanon nga favorite ko nga hymn, iniblang count your blessings. Anong hambal sa stanza number one? When upon life's billows you are tempest-tossed, when you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one. Kagamuning nami, oh. And it will surprise you what the Lord hath done. It will surprise you what the Lord hath done. For how many years na nga ang aton nga Diyos, no, pag-exist mo sa sininga kalibutan, nangin matutom sa imo kabuhi. In the past, He's faithful. Until now, He's faithful. Kag sa palabuton, He is faithful. He will bless you. No? He will bless you. Hindi lang materially. No? Hindi lang health ang blessing. Hindi lang salakyan ang blessing. Kundi blessing man ang mga butang spiritually nga mga nabato naton nga halin sa Diyos. What should be your response? Ariay, pasalamati ang Diyos. Rejoice in God's riches. Kabay pa biyang manigugma ang ining mga butang na natunan naton. No? Ining celebrate bila sa mga victories naton nga naagom naton kitungod ang Diyos maayo, whether big or small, rest in His provision, rejoice in His blessings, and declare His glory to those around you. Ako inyo alagad, Pastor Elizer Danacar. Have a blessed day.
0: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabati. Kabatid.

Welcome mga biyan kag mga utob sa Ginoo sa aton programa Wonderful Words of Life. Iniinyo alagad Pastor Tito Hope Batikados, nagakalipagid nga ang pulong sa Ginoo magalabot naman sa inyong apuluyan kag gabay pa makabato naman kita sa pagpakamayo sa pulong sa Ginoo. Sa liwat aton padayunon aton pagtuon sa ligad ang Psalm chapter 32. Aton diri nakita nga ang pagtuon naton sa sini nga passage gintiguluhan naton the blessedness of confessing sin. Sa liwat ang aton objective diri sa pagtuon sa sini nga salmo, una inote naton ang connection between this psalm Psalm 32 sa Psalm 51. Okay? Ikaduha, i-observe naton ang paggamit kag ang possible meaning sang pulong nga mas chill. And then number 3, to be impressed with the importance of confessing our sins to God. So nakita naton diri last time ang aton nga pagtuon abyan utod sa Ginoo. Daw anong katahom sang pagpahayagid sang sini nga salmo sa aton? Sa liwat, i-recap ko lang gamay nga ang ininga psalm na sulat ini ni David and is generally thought to have been composed after he received forgiveness in the matter of Bathsheba. Bala nato nga ang story nga na-record sa 2 Samuel chapter 11. So in seeking forgiveness, nag-promise siya to teach transgressors your ways. Amo nang gin-mention niya sa Psalms 51:13. Kag with this psalm, yagid gin-fulfill yung promise. So ang heading calls this psalm a must-chill. Alright? Makita tana sa Psalm 32 sa atong Bible, gintawag ini a Psalm of David must-chill. But sige noon, this is a poem or poem of contemplation or meditation. And it certainly qualifies as a didactic or instructive psalm. So nagsugod siya with starting the blessedness or joy of forgiveness. Sa din nga ang Ginoo does not count one's sins against Him and in whose spirit there is no guile. Diba? Na-mention nila sa verses 1 and 2. So what led David to this conclusion was first the curse of remaining silent. Sa diin, iya din na-experience both physical and emotional stress. And this was partly due sa iyang guilt, sang sala nga iyang himo. Pero si David, nag-mention man siya sang pag-chasen sa Ginoo sa iya. But then, he confessed his sin to the Lord, kag ang Ginoo nagpatawad sa iya. And this prompt David to bless God as a source of protection, easily found by the godly in time of trouble, who will surround him with songs of deliverance. Gani ang ininga psalm nag-end siya with David offering to instruct and teach one in the way he should go. So with a caution not to be like the mule or horse which lacks understanding and must be drawn near. Si David yadrig in contrast ang sorrows of the wicked with the mercy that will surround him who puts his trust in the Lord. And this ought to cause the righteous to be glad in the Lord and the upright in heart to shout for joy. Okay? Katahom iniabyan utod sa Ginoo ang Psalm 32. Ganyan nakita natin last time, una ang the joy of forgiveness. So verses 1 and 2, Psalm 32. Ang blessed man is the one whose transgression is forgiven. Diba? Is the one whose sin is covered. And is the one to whom the Lord does not impute iniquity. Amuna ang blessed man. Amuna diri ang joy sang forgiveness. Ang guileless man, na mentioned gapon sa verse 2, is the one whose sins have been forgiven as described. And in whose spirit there is no deceit. For he has nothing to be hide.
So amo ni ang picture nga makita naton about the joy of forgiveness, the blessed man, the guileless man. Pero ikaduwa, sang nagpadayon to sa atong pagtuon sa verse 3 and 4, ato naman masapuan ang the curse of silence. Kag ang suffering, the effects of sin, makita naton sa verse 3. Nga ang psalmist remain silent about his sin. Kag ang psalmist groan all day long, his bones wasting away. Kita mo kung ano ang curse kung taguon naton ang sala. Kung hipsa naton ang sala. Ang effects ng sin, mag-antos kagin. Kung magapabilin ka, magahipos sa imo mga sala, wala mo gintuad sa Ginoo, you will groan all day long. His bones wasting away. Grabe ang description da sa Ginoo. Amun siya ang curse of silence, the suffering effects of sin. So, amun ang matabo, kung ang tao, wala niya gintuad yung sala sa Ginoo, kung ginatago niya ang sala, kinmanipulate niya ang tanan, hipsa niya lang ang tanan, wala kagid ka pahuwayan. Kagastasan o mo inakimkimon ang sala nga imong ginhimo. Wala kagid sing matud nga kalipay kagka pahuwayan bangod sang sala nga gintago mo. That is the curse of sin. Alright? Kung mag-amoy ka sina, you will experience the chastisement of the Lord. Amo na sila sa verse 4, di ba? All day, or for day and night, thy hand was heavy upon me, my moisture is turned into the drought of summer. So, gin-recap na lang ni Abian utod, no? Kaya ato ni Tapuson Subong. So, gani ang ma-experiensyahan sa tao nga nagatabon sa sala, kung nagatago sa sala, ma-experiensyahan niya gin ang paghanot sa Ginoo. The heavy hand of the Lord was upon him. Day and night, ha? Imaginable na. Hindi niya lang ulango, ha? Day and night. Muna nga sa Psalm 38, 1-11, grabe ang pagsilinda sa pulong si Ginoo. O Lord, do not rebuke me in your wrath, nor chasten me in your hot displeasure. For your armor or arrows pierce me deeply, and your hand presses me down. There is no soundness in my flesh because of your anger. Ay, grabe, no? Makon mo na. Nor any health in my bones because of my sin. For my iniquities have gone over me. Ay, hindi lang ulango, abyan utod sa Ginoo, kung kita magatabon sang sala, nagatago sang sala, ma-experiensyahan tagin ang paghanot sa Ginoo. Ara, pagin Psalm 39, 10-11, remove your plague from me. I am consumed by the blow of your hand. When with rebukes you correct man for iniquity, you make his beauty melt away like a moth. Ay, grabe. Surely, every man is vapor, sela. Kululban na biyan ang ining pagpahayag sa pulong sa Ginoo, ang paghanot sa Ginoo sa mga tao, o kung ang mga anak sang Diyos nga nagatabon kita sang sala, ginahipsa natin lang sala. May arag itsang curse ang silence. Kag amoy na ang effects ng sala, may suffering ganyan. Imagine, the heavy hand of the Lord was upon him day and night. So nakita taman last time ang benefit of confession. Diba? Hindi lang the joy of forgiveness, the curse of silence, pero makita taman ang benefit of confession sa atong sala. Just like David confessed his sin, ara sa verse 5, he decided to acknowledge his sin to God. He chose to no longer hide his sin, and he confessed his transgressions to the Lord. Amuna ka, anas diri si David, kagbangod sina na benefit niya ang confession sa Ginoo. The Lord forgave him, kagin bless sa Ginoo si David. Kay nangin matuod siya sa pagtuwad sa iyang sala. Dapat amuman kita mga abyan, kag mga utod sa Ginoo. So the Lord forgave David the iniquity of his sin, and David blesses God for his forgiveness. For this reason, everyone who is godly shall pray to him in a time when he may be found. In a flood of great waters, they shall not come near.
and God is his hiding place. He shall preserve him from trouble, and he shall surround him with songs of deliverance. Ang mga pag-mention dito sa Psalm 32 verse 5 down to verse 7. Now as we close, no? Kay since limitado lang aton tiyon, ha? Ano aton nga paglantaw diri sa katapusan aton nga pagpamalandong? Since nakita naton ang the joy of forgiveness, kadua the curse of silence, katatlo the benefit of confession, ikapat, let's look at the value of trust. The value of trust, kag masapwa natin ina sa verse 8 down to verse 11. Okay? Anong siling sang pulong sa Ginoo? Unahon na ko ng verse 8 and 9. Siling sang Psalm 32 verse 8 and 9, I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye. Be ye not as the horse or as the mule which have no understanding, whose mouth must be held in with bit and bridle, lest they come near unto thee. So ang value of trust diri, ano? Let's look at David. Si David nag-propose diri to instruct the reader sa verse 8 and 9. Ano ini? To teach one the way he or she should go.

0: nga dapat hindi gid kita magpalayo sa Ginoo. Ang values ang trust diri masapo naton, nga allow naton aton kagulingon nga matudluan kita. I-allow naton ang pulong sa Ginoo mag-guide sa aton, mag-instruct sa aton so that hindi kita ma-divert sa mga butang sa kalibutan nga aton focus dira sa Ginoo. Hindi kita mangin pariyo diri sang mule which has no understanding, which has to be harnessed. See? So gani, grabe ang pag-propose diri sa instruction ni David, the value of trust. And look at verse 10 to 11, masapon natin ang the value of trusting in the Lord. Okay? Ano ang value diri in trusting in the Lord? As I close, siling sa itong text, Psalm 32, many sorrows shall be to the wicked, but he that trusted in the Lord, mercy shall compass him about. Be glad in the Lord and rejoice, ye righteous, and shout for joy, all ye that are upright in heart. So ang value sa pagsalig natin sa Ginoo, katahonggit, pagsiling din sa verse 10 to 11. And take note, many sorrows will be to the wicked. Amuna ang dangatan sa mga tao nga wala gid nagliso balik sa Ginoo. Many sorrows will be to the wicked. Pero mercy will surround the one who trusts in the Lord. Yani, you will be glad in the Lord and rejoice kung ikaw matarong sa pagpangayo patawad ra sa Ginoo. Tagaan ikaw niya peace of mind. And you will shout for joy, all you upright in heart. Tungod kay imong ginalaw ang pulong sa Ginoo nga magtudlo sa imo, magsabdong sa imo. So gani abyan utod sa Diyos, importante sa kabuy isang anak sang Ginoo, hindi ta mahamulag sa pulong sa Diyos. Importante nga ang pulong sa Ginoo amugin ng aton ikabuhi. Kag ma-aplikar sa aton pag-alagad naton sa iya, tub-tub nga ang Ginoo magkariliwat ka magguwa sa aton, masapwan kita nga ara gihapon ng aton tagipusoon sa iyang pulong nga wala gid kita naghamulag dira sa Ginoo. Yani, salamat nga ang ining pahayag sa pulong sa Ginoo may ara sing value sa pagsalig dira sa Diyos. Dapat hindi kita mahamulag sa iya. So kung kita na kayo mo sa mga kakulangan, kag mga kapaltahan sa Ginoo, balik kita, pangayoy kapatawaran, kay nagsadang Ginoo, magpatawad siya, kag magtinlo sa aton. Saliwat, salamat sa pulong sa Ginoo aton nakita, kag natunan, padayuno naman aton ang aton pagpamalandong sa nasun aton nga broadcast, ang Ginoo, magabugay sa aton tanan, damo ang salamat.
1: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
2: FEBC Philippines, until all have heard.
3: Abyan kagutod sa Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Dios. Ang inyo adlaw-adlaw nga pagbasa sang Biblia sa Iligaynon, kaupod ang The War Audio Bibles nga nagahatag sang pulong sang Dios sa tingog nga mahangpan kag maintindihan sang tagsa.

Salmo 108. Pangamuyo para sa bulig sang Dios. Ang kanta nga ginsulat ni David. O Dios, nagasalig gid ako sa imo. Kantahan ko ikaw sang mga pagdayaw sa bug-os ko nga tagipusoon. Magabugtaw ako sa kaagahon kag ihanda ko ang akon mga instrumento nga may mga kwerdas sa pagdayaw sa imo. Ginoo, dayawon ko ikaw sa tunga sang mga katawhan. Kantahan ko ikaw sa tunga sang mga taga-iban nga nasyon. Kay ang imo gugma kag katutom, indi gid matakos. Mas mataas pa ini sa kalangitan. Ipakita, O Dios,

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: siya adlaw siyang kagamo kagalisang ang Diyos ang aton dalangpan. Handa nga kabulig sa tion siyang kinanglan. Nagapamati kamo sa tingog siyang kamatuoran ang programa nga nagawali sa may balita nga si Kristo Jesus na matay tungod sa aton mga sala, ginlubong kag sa ikatlong adlaw na banhaw kag magakaliliwan. Kag ini among gahom siyang Diyos sa kaluwasan sa tagsa-tagsa nga magatuo siya iya.
1: Maingaga mga abiyan, gagutod sa Ginoo, nagakalipay kita na sa sinin na tion na mapaiabot sa inyo ang pulong sa Ginoo kag sa aton series sa Book of James, kag padayonon naton sa sininaga ang chapter 5 verse number 10. Nasiling sa pulong sa Ginoo, take, my brethren, the prophets who have spoken in the name of the Lord for an example of suffering affliction and of patience. So padayonon naton dari karon ining dari na word na mga patience or affliction. So, ano dari ang what does patient mean here? So, natakol naton sa ligad ining suffering. Kagang mga suffering na grabe na mga kabudlayan. So, dari naman hambal niya dari patience. So, anong butsing ganun sini? It means enduring hardship without abandoning faithfulness. So, kanami dari nga gin duwa gin butang ni James dari side by side. Kasi pwede na mag-suffer ka and hindi ka na, wala ka na pasensya to the point na hindi ka na magiging matutom. So, dari makita natin na ini na suffering, nag-endure sa hardship kag nagapadayon na magtutom. So, ini na word rin na patience kag which ini the quality James emphasized sa verse number 8. Nag-carry ini isang idea of long-suffering. Of course, ni Paul in 1 Corinthians, ginadil niya ni about kung ano ang love. Now, patient endurance, kag-refusing to give up under pressure. So, kung nantaw na tundari ang order, kanami because suffering affliction and of patience. Sa aton pa ini ng mga prophets, nag-anto sila, pero nag-endure sila. Wala sila nag-quit, biskan may mga pressure. May nag-oppose sa ila, pero nagapadayon. Naging na-reject sila, pero nag-remain faithful sila. Mga utod kagabian, medyo hapos lang man i-istoryahon, kag i-paabot sa inyo. Pero the tendency is that pag may mga pressure, hapo daw ka nami na lang ginya mag-untat. Kag kung may mag-oppose, ay daw ka... Kamu na lang na guru magpadayon. Kag kung may mag-reject, kabudlay naging magiging faithful. Daw hapos lang man ni Hambalo, no? Pero in reality, mag-aabot gid ini sa aton nga mga kabuhi. No, hindi lang sa imo, sa akon man, no? Pag may mga suffering, kag ba kabudlay mag go through sa sini ng mga suffering. So the tendency is that pwede ka mag-quit, hindi magpadayon. Kag hindi na lang magiging matutom. The next na question na makita naton diri as si James nagahayag diri sa verse number 10. What is the difference karon between suffering and of patience? So ini na suffering is amune ang gakatabo sa aton. Ang patience siya is how you respond to it. So makita nyo na dira ang duwa na ginmention ni James. So makita naton dira ang distinction na extremely important ni siya. Kasi you may not be able to choose what people do to you. Hindi ka na iya makapili kung anong himuon niya sa tao sa imo, no? Inilang brado, inilang kinaya pagpatami. No, kita nyo na kung kisa may ara sa Simana Santa na may ara mag-act as Jesus tapos hanuton. O, masiling da yun ang ga-act out kay Jesus. Hinahinay lang brad kay kasakit man. No? Pero makita natin dere that you may not be able to choose what people do to you. Hindi ka man makapili kung ano ang circumstance na mag-abot sa imo. You will be surprised. Mag-abot ang mga tinion na amugali ni ka bugat. Kag hindi ka man makapili kung gaano kadugay ini na mga pagtilaw kag pagantos kung diin inaasta. Kag ano na mga difficulties na ang ginapermit sa Ginoo, hindi ka gina makapili. Pero sa bugay sa Ginoo, pwede ka gina makapili kung papaano ka mag-respond sa sini ng mga tao, sa sini ng mga sirkumstansya, kung gaano man kalawig ang mga pagtilaw sa kabuhi. pwede ka gadya makapili sang insakto kung papaano ka mag-response ni. So sa aton pa ini na suffering is the circumstance. Ini naman karon ang patience is the spiritual response. So duwa ka tao can experience the same hardship. Duwa ka tao pwede maka-experience sila the same hardship. Pero pwede ang isa magiging bitter. Pwede ang isa magiging better. Pwede ang isa mag-complain. Pwede ang isa magapadayon sa pagsalig sa Ginoo. Pwede na ang isa mag-quit. Pwede ang isa mag-persevere. Karon diri, ang difference is often the condition of the heart. Kanami diri mga utod ko sa Ginoo. Because maiusisa naton ang aton nakabuhi. Ang aton inner nakabuhi. Amo ini ang kondisyon sa aton nga tagipuson. Kag sa bugay sa Ginoo makapadayon kita. And siling niya padre, siling padre andasun diri nga pamangkot, I mean. Why does James point to the prophets instead na merely telling believers to try harder? Kung kaysa masiling kita, okay, sige lang ah. Keep on. Try harder. Pero makita natin rin si James nag-appoint sa sinin ng mga prophets. Because why? Because faithful endurance has already been demonstrated by God's servants. Ilan na na makita natin na nag-demonstrate gidya sang isa ka attitude. Of course, hindi man tanan ng mga prophets. May mga kabudlayan man sa mga prophets na nag-obey sa Ginoo. Just like Isaiah, may mga excuses man siya. Jeremiah, grabe man ang pagtilaw na may ara sa iya, no? So because faithful endurance has already been demonstrated by God's servant, si James dere nagahatag something na concrete. Nagahambal siya in effect. You are not the first believer to suffer. So kung ikaw abiyan kagutod sa Ginoo na mati isubong kag may mga pagantos, hindi lang ikaw ang nagantos. Kag hindi ikaw una ang nagaantos. So ayahan nagapamati kasi sininaga na na-experiensyahan mo na ara ka dadahigdaan sa masakit o ayahan may ara ka cancer. Paminsaron mo nga may ara man na una kag nagantos sa cancer. Okay, kung nasubuan ka kay may napatyan sa inyo, dumdumon mo man na hindi lang ikaw. Ako sa nangligad na bulan, napataya nga akong tatay. Masubo man. Diba? Pero hindi na ikaw lang gidya isa. Okay. Masiling ka mga may problema. O di may problema man ang iban. Masiling ka mga dako-dako gini ang akong problema. May ara pa gidya mas dako nga problema. Amo na bala kung maglakat ka sa ospital, abi mo ang imo na gidya lala nga masakit ano. Pero paglantaw mo sa iban nga mga pasyente, mas grabe pagidgali ang ila, no? Kung nang ikaw yaga bayad 100,000, ang ila ya bill 300,000, no? So diri makita naton in effect, you are not the first believer to suffer. So someone has walked this road before. May ara na ya nakaagi sina. No, someone has been rejected before. Base nagamati ka nga gin-reject ka man. Pero may ara pa gin maslala nga gina-reject. And someone has also misunderstood before. Someone has been opposed before. Someone has endured hardship before. Kag nagapabilin sila na matutom. Kag kanami sila na example, no? Kag bilang believer na ikaw nga grabe ng pag-anto sa imo kabuhi, may go through mo. No, limawa sa DYVS, grabe kalawig naman nga na anniversary nila. Pero grabe man ang naagyan, ano? Pero yet, patience, nagapadayon sa pag-endure sa bugay sa Ginoo. So, they remain faithful. So, when you are tempted to say, nobody understands what I am going through, remember the prophets. O masinig kung matentar ka nga ay hindi na ako makapadayon. Dumduma ini na prophets ang bali James. Grabe man mag-antos sa sinin ng mga believers sa aridari sa James. So when you are tempted to say, it is not worth being faithful, na dumduma lang ang prophets. So you are part of a long line of believers who have endured hardship while remaining faithful sa Ginoo. Palayon kita dari sa ato na pamangkot. What does or who have been spoken in the name of the Lord tells us about the prophets? Of course, ang ila authority and ministry came from God. Ini na phrase is extremely important. Who have spoken in the name of the Lord? Hindi lang merely na nag-express sila sa ila personal opinions. And of course, hindi nigid ila opinion ang ila ginahambal. Of course, ini nakabase sa ginahambal sa Ginoo. So they have spoken in the name or the Lord's name. Kag sa original, nag-indicate ini sang representation kag authority. They were God's messengers na nag-deliver sang mensahe sang pulong sa Ginoo. And yet, they suffered. This gives us very important theological truth that faithful ministry does not guarantee an easy ministry. So kung manog pa nga budlay ka o kung diin ka na hindi lang niya pastor or missionary, no, biskan ikaw na halimbawa na nag-minister halimbawa sa eskwelahan, pagi sa kung anong ginatag sa Ginoo sa imong na calling or career, no, faithful ministry does not guarantee an easy ministry. Hindi gid kita maminsar nga kung hapos ka bubuton sa Ginoo, kung budlay hindi ka bubuton sa Ginoo. Kasi may mga Christians at times na kung may mag-apply, may mga ginapatigayon, kung hapos lang gani, ay kabubuton gidya sa Ginoo, kaya nakapasar ko dayon sa interview. Di kung kabudlay, hindi kabubuton sa Ginoo. Hindi nayaa mo. No? May mga tinion nga, may mga kabudlayan nga kabubuton gapon sa Ginoo. Kaga, in fact, no, sometimes the more faithful God's truth is proclaimed, the greater opposition becomes. No, pag mai-proclaim mo na gani ang pulong sa Ginoo, kung ano hambal sa pulong sa Ginoo, may mga opposition gid. Kaya kung ikaw na leader, dami man ni na makapabinag-binag ka because when you are a leader, may mga opposition gid na kag kung kisa kita na mga leader had kaapoy na kayo mag-take lead ko kisa no, kabugat kayo kung may mga opposition, no. So diri ang ministry makita naton should never be measured sa success sa ministry merely by popularity, applause, comfort, numbers, or absence of opposition. The prophet remind us, faithfulness is success even when faithfulness is costly. Faithfulness is success even when faithfulness is costly. Gali man mga utod kagabihan, kaupod sa mga kautoran sa Fellowship Baptist Church of Talisay, nila Pastor Jonathan Vargas, nagapadayon gid sa pagpasalamat sa Ginoo, naging bugayan pa kita na maka minister paagi sa Sinina Station na nag-celebrate sa Sinina Tuig sa ila anniversary. Kag salamat sa kahigayunan na maka-minister kita paagi diri sa radio. Ang Ginoo magapakamaayo sa inyo, kagbayong agagin.
0: Salamat sa imo pagtumati kapag bulik sa sining programa. Ang Dios ang bugay kay kaluoy nga sara makatipig sang aton mga lawas kag kalag magmangin sa imo karon kag sa gihapon.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

May nga sa abiyan ka gutod sa Ginoo nagapadayon sa pagsunod sa sini nga programa Victory in Jesus. Sa gyapon ng inyo abiyan ka gutod sa Ginoo si Paso Algar, pastor sa Green Pass Baptist Church San Dionisio Subdivision, Bacolod City. Temporaryong nagabulo sa sining programa ni Pastor Ferdinand Franco, Victory in Jesus. Classmate, thank you kids ang pilbilyong makabulo sa imo programa. Kabay kid ang Diyos magagamit man sa imo dira effectively sa Florida, Miami, kabay ang Diyos kid magabless sa imo pod sa imo mga family dira. Okay, nang panayon kita sa aton ginto na nagligad nga Saturday, ang aton text found in the book of Proverbs chapter 2. Ginlantaw na aton dre, no? Kung ano ang blessing nga mabato naton sa Diyos kung i-value naton ang Diyos sa aton nga kabuhi. Kag last Saturday, ang first drink nga blessing ginto na naton, no? If we value God sa aton kabuhi, may experience naton drink ang natuwag nga change of life o kung tagaan kita sang Diyos ang natuwag nga change ang aton nga perspective in life, meaning to say nga ang aton nga ginatagaan sang priority amo ang Diyos sa aton nga kabuhi if you seek to live a godly life. Number two, dere, kung nataw na ito ng verses 5 down to verse 6, no? Kin-mention dere ni King Solomon, to live a godly life is not easy. Di matuod, utod sa Ginoo, no? Bisan pa nagambal si King Solomon, sinitungod nakita agin niya, na during his time it is not easy to live a godly life. Tungod samtang ari kita sa sining kalibutan, si King Solomon mismo naka-experience kung ano kabudlay ang magkabuhi bilang isa ka tumuluo. Tungod pwede gid nga ma-influence kita sa mga butang sa kalibutan nga amo ini ang makaruin sang aton nga Christian life, amo ini ang makapalayo sa aton sa Dios, kag amo ini ang maka guba sang aton testimony as a believer. So gina-acknowledge ni King Solomon dere in verses 5 and 6, no, nga to live a godly life is not easy. Hindi gid hapos, no. Pero naghambal man si King Solomon dere in verse 5 and 6, no, nga sa bugay sang Dios, buligan kita sang Dios agod nga kita magakabuhi sang godly bilang isa ka tumuluo. Sinin sa verse 5 dere, then shall thou understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. The knowledge of God is, kung nantaw ng knowledge dere, no, nga halin ini mismo sa Diyos, no, find the knowledge of God, meaning, buligan kita sang Diyos sa iya bugay nga makahibalo kita kung paano kita magakabuhi isang Diyos nun nga kabuhi. Example, no, siling gani ni Paul sa mga tumulo dito sa Pilipay, no, nga bilang isa ka tumuluo, dapat magakabuhi ipakita nila ang ila kung bilang suga sa sining kalibutan in this perverse and wicked generation. So gin-mention nila ni Paul, agon magakabuhi ang mga tumuluo, bisan pa nga ari kita sa mabudlay kag malaot nga henerasyon. At the same time, amuman ini ang hadmal ni King Solomon dere sa mga sa iya kabataan dere, kung siya bata dere, nga magkabuhi sing godly hindi hapos, but by God's grace ma-overcome naton ini kung desire gid naton, kung priority naton, kung ginabalyo naton ang Diyos, tungod tagaan man kita sang Diyos sang kaalam the way how we live in this perverse and wicked generation.
So butang naton sa nagakatabo sa aton nga time subong. It is not easy to live a godly life sa aton time subong tungod kay halos tanan nga mga makita naton sa palibot naton pwede gid nga maka influence sa aton agod nga hindi kita magakabuhi isang Diyos nun. Ginagamit sang kaaway ang tanan nga means agod nga ma-divert aton pangnahuna nga mag-focus sa butang sa kalibutan, hindi na sa Diyos. Pero once again, naghambalgid si Sulong Mundere in find the knowledge of God, meaning by God's grace, tagaan kita sang Diyos yung kaalam how to live a godly life in this perverse and wicked generation. Ang pinakapunto lang gid rin ni King Solomon, no? Nga, yes, it is not easy, but no? ang pulong sang Diyos, amo ini ang ginhatag sang Diyos sa aton nga makatudlo sa aton kung paano kita magakabuhi isang godly sa sining perverse and wicked generation. So ang challenge diri utod sa Ginoo, no? Nga tagae gid sing time sa pag-search sang pulong sang Diyos, tagae gid sing time sa pag-tuon sini kay amo man ini ang gamiton sang Diyos sa aton kung paano kita magakabuhi sing Diyos nun in the midst nga ari kita sa sining budlay nga kalibutan kag diwat hindi hapos but liwat by God's grace, God give us wisdom kung paano kita magakabuhi sing Diyos nun nga pagkabuhi. Example, no? si Daniel. Sa time ni Daniel, upod niya ang mga youth dira nga si Sadrach, Meshach, kag si Abednego. Mga Jewish, yung people sila nga gindala ako nangin captive sila dito sa Babylon. And yet, ini nga mga pamatanon, despite nga may danger ang ilang kabuhi, kung hindi sila mag-obey sang rule sang Babylon, sang Babylonia, kung sang king dito sa Babylon, and yet, sunod gin sang sininga mga yang people ang ila pagtuo sa Diyos. Nga bisan ga dangerous ini, bisan pa ang masiling naton nga ang konsekwensya sini kamatayo nila, inyet tungod kay sila mismo kahibalo sang law nga gintudlo sang pulong sang Diyos sa ila kung paano sila magakabuhi sing godly, gintindugan gid nila bisan pa nga ang konsekwensya sini kamatayon. Tungod mismo ang Diyos na gamit sang pulong, agod nga sila man mismo to stand firm in the midst of that influence nga pwede gid nga makaruin sang ilang pagtuo kung pagsalig sa Diyos. So kung basahon natin ng Bible dira, sa piyak sina ang ini nga mga youth, ini nga mayang people, di stand firm sang ila pagtuo sa Diyos. Bisan pa ang konsekwensya sina kamatayon. Tungod ang Diyos man mismo nagbugay sa ila. So, isa ka bagay dire, no, nga makita naton nga kung tumuluo ka, gina-challenge kita ni King Solomon dire, kung paano kita magakabuhi sing godly sa sining crooked generation despite nga ma-consider naton hindi hapos. So once again, to live a godly life is not easy, but by God's grace, we believe na gamiton sang Diyos ang iya pulong, bugayan kita sang Diyos, agod nga kita magatindog kung ano ang matuod nga ginatudlo sang iya balan nga pulong. Okay, sa pagkit kabagay dari, no? Sinin sa verse 7, dari, He lay up sound wisdom for the righteous. He is a buckler to them who walk uprightly. He keep the path of judgment and preserves the way of the saints. No? Isiling ni Solomon sa verse 7 and 8 dire, na kung tumuluo ka, yes, it is not easy to live a godly life, pero by God's grace, buligyan kita. So, siling nga sa verse 7 and 8, kung ang isa katumuluo,
nagakabuhi sing Diyos nun nga pagkabuhi, hindi lamang ang bugay sang Diyo, kung bugayang kita sang Diyos, like Daniel, Sadrach, Meshach, Abednego, to live a godly life, sipyak sang konsekwensya, kundi makita natin, Dre, ang protection in verse 7 and 8, meaning God will protect to those who live a godly life. Kagliwat ang example, Dre, amo mismo si Sadrach, Meshach, Abednego, si Daniel, ginproteksyonan gisila sang Diyos. So that's why sininggan isang pulong sang Diyos in the book of Daniel chapter 2. Dara, mabasa natin nga siling sang tasang tatlo. Dara, oh, bisan pa kung patyon man ginhi mo kami, pero hindi gid kami magsimba sa sinanga nga image nga ginhimo nimo. Why? Tungod gapati ang tatlo kayang people ngini nga sala ang pagsimba sa sinanga image nga ginpatindog ni King Nebuchadnezzar. So to make the long story short, gintagbong sila sa natawag ng fire ni fiery furnace. And yet, siling sa Bible, God protected them. Why? Tungod promesa inisang Diyos to those who live a godly life, nga ang Diyos mag-protect sa ila. No? Hindi tanan nga ginaalaw sang Diyos, nga ginproteksyonan sa Diyos because God has a purpose. No? Pero ang siling ni Solomon Derea, nga kung tumuluo ka to desire to live a godly life, even though it is not easy, pero siling sa Bible, he keep the path of judgment and preserve the way of his saints. No? So ang kinuogid mismo mag-protect to those who live a godly life. Kung makadto kita sa New Testament, no? Basa na ito, dara, kung paano ang mga disciples ni Jesus Christ na nagkabuhi despite nga may mga kabudlayan sila. Yes, damo, gid nga mga disciples nga nagkalamatay tungod God allowed them nga mag-anto sila, makalamatay sila. For example, si James, no? Tutom si James and yet napatay si James early. Pero mabasa man nimo, no, nga may mga tumulugid nga may mga disciples during the time nga ang Diyos nag-preserve sang ila kabuhi tungod kay promesa inisang Diyos nga kung tumulugo ka, hindi ka man sang Diyos pagpabayan kagdamo gid nga mga tumulugo makatestify kung paano sang Diyos na ang Diyos nag-protect sa ila, nag-guide sa ila. At the same time, makita natin dara kung paano gigid ang Diyos nag-preserve sang ila kabuhi sang time nga sila nagakabuhi sang Diyos noon nga pagkabuhi. Di amuning promesa sang Diyos sa tutuod nga mga tumuluo kag natabo gid ina sa kabuhi ni Sadrach, Meshach, kag ni Abednego at the same time sa kay Daniel. Imagine nato, no, sang time nga si Daniel may isa ka position dito sa Babylon, isa sa mga masiling nato, no, nga masaligan gid sang hari, and yet may mga upod siyang against sa iya. Kinimuan, nagimo sila sang isa kadikre nga ang tanan, hindi ka dapat magpangamuyo sa iya Diyos. And yet, ginhimo ni Daniel gapon nga amuyo siya kag nakita inis ang iya mga upod nga agensya iya. To make the long story short, si Daniel gintagbong sa lion's den. Kag makita na tundra, no, nga gin-preserve gid sang Diyos si Daniel sa piyak sina tungod kay ang Diyos nag-protect sa iya tungod man sang kabuhi ni Daniel nga handom gid niya to live a godly life in the midst sang sina nga mga opposition. Kag isa pagid ka bagay makita na tundra in verses 9 down to verse 10, dre. Yes, to live a godly life is not easy. Ano? Puro makita natin, dre, nga ang ginuogid magahatag sing right decision sa aton kung kita gahandom, kung kita nag-value sang kabuhi nga Diyos nun. Then, verse 9, din, shall you understand the righteousness and judgment and equity? Yes, every good path. No? Verse 10, then wisdom enter into your heart and knowledge is pleasant into your soul. So meaning kung tumuluo ka, no, ang Diyos mag-atag sing kaalam sa aton kung paano kita makahimo sang right decision as
believer. Oh? So, Kristuhanon, experience natin na tungod kung tumulo ka, guidan ka sa Diyos to make a right decision. Wala na kita sa Piyon. God bless us.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Maayong aga, Abyan. Isa naman kadako nga kalipay para sa akon karon nga adlaw nga makakitaay naman kita diri sa aton Bible study sa kahanginan. Kag makadulong naman ako sa imo sa pagtuon sang pulong sa Dios. Kabay pa karon nga adlaw nga ang aton nga Bible study will be a blessing to you and to your family. Kag sa gihapon ang naga-welcome sa imo, nagabi-abi sa imo ang host sininga program Pastor Parkon, Senior Pastor sang Grace Baptist Church, Isyu, Kawayan, Negros Occidental. Ang title sang aton Bible study karon nga adlaw, The Brazen Serpent. Kagbasahon nato ng aton una nga text, number 21 verses 8 to 9 nga nagasiling, "The Lord said to Moses, make a snake and put it up on a pole. Anyone who is bitten can look at it and live. So Moses made a bronze snake and put it up on a pole. Then when anyone was bitten by a snake and looked at the bronze snake, they lived." Kagsubong manabiyan, kaduwa naton nga text, John 3:14 to 16. "Just as Moses lifted up the snake in the wilderness, so the Son of Man must be lifted up, that everyone who believes may have eternal life in him. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life." Abyan, ang mga Israelites nagakapatay sa wilderness. Kay tungod sang ila pagkumod kapag rebelde batok sa Dios, ginkagat sila sang mga makamandag nga mga manog. Si Moses nagpangamuyo sa ila kag nagpangamuyo sa Dios nga mag-ayo sila. Kag ang Dios abyan nag-provide sang isa ka remedy. Ginpahimo niya si Moses sang isa ka manog nga nahuman sa tumbaga, ginbutang sa ibabaw sang tukon kag ginalsa sa tunga sang kampo kag bisan ang bisan sino nga magtulok sa amo nga tumbaga nga manog. Magtulok abyan nga may pagtuo nga mag-ayo siya, mag-aayo siya. Nakita naton diri nga ang Dios way naghambal sa mga tao ay tingwain niyo nga mag-ayo. Way naghambal ang Dios nga himo kamo anay maayo agud nga mag-ayo kamo, or bayad kamo anay sa pangamuyo ni Moses agud mag-ayo kamo, or i-prove niyo anay nga mga maayo kamo nga mga tao nga nagadeserve kamo nga mabuhi. Wala naghambal ang Diyos sinabihan. Ang hambal sa Diyos sa ila, "Look at the serpent and you will live." Kagabihan, madamo ang nag-alayo sa tunga adlaw. Ang tanan nga gidkagat nga nagtulok dito sa tukon nga may ara manog nga nahuman sa tumbaga, nag-alayo sila, nabuhi sila. And then, abyan, pagkaligad sa pila kagatos katuig, sang tion ni Jesus Christ, si Jesus naghambal, "And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whosoever believes in him should not perish but have eternal life." Ato gali abyan ang pag-alsa sang tumbaga nga serpiente abyan nga manog, nagahambal ato nahanungod sa paglansang sa kay Jesus Christ dito sa cross sa Kalbaryo. Tanawon bala naton abyan, nakita naton ng mga tao were so much in a desperate situation. Tagumatayon sila kay damo sa ilagin kagat sang serpent. "And the Lord sent fiery serpents among the people, and they bit the people, and much people have died." Ang mga Israelites, ara sa hindi lawglahog abyan nga trouble, tagumatayon sila. Nagkumod sila batok sa Dios kag batok sa kay Moses. Kag ang ila sala tungod sa ila pagkumod kag pagrebelde batok sa Dios, nagresulta sa judgment. Kag ang judgment abyan among pagkagat sang mga makamandag nga manog nga nagkadto sa ilang camp. Nakita naton abyan nga ang kagat sang manog real nga kagat, napila sila, makamandag, may prison, mapatay sila. Ang mga tao ginkagat gid siya actually. Ang mga tao actually nag-suffer. Ang mga tao were actually dying. Hindi ni abyan lang psychological nga problema ang sala. Hindi lang ni kay isa ka imaginary nga danger ang sala. Sin is a real problem. As real as the snake bites dito abyan sa kampo sang mga Israelinon. Ang Bible nagahambal, "For all have sinned and come short of the glory of God."
makita nato na sa Romans 3:23 ang tanan na kasala kag nawad-an sang himayat sang Dios. Ang sala abyan indi lana kay ordinary nga mistake. Ang sala abyan nagsiparar sa aton nga mga tao nga makasasala sa isa kabalaan nga Dios. Kag ang Bible nagahambal, for the wages of sin is death. Makita nato na sa Romans chapter 6 verse 23. Ang mga Israelites abyan nagakinahanglan indi lang kay encouragement, nagakinahanglan indi lang kay isang pangamuyo, nagakinahanglan indi lang kay isang pagsimba-simba. Kinahanglan nila ang kaluwasan gikan sa kamatayon. They needed salvation from their condition. Ang ila condition abyan nga kagumatayon sila. Kagamo man abyan ang mga tao nga makasasala, mapatay sila sa sala kag sa paglapas, kag pagkatapos sina they will be separated from God forever and ever. Tanawon naton balabian sa verse 7. Salamat ngang mga tao ila na recognize ang ila nga kinahanglanon. The people recognize their need. Therefore the people came to Moses and said, "We have sinned, for we have spoken against the Lord and against thee." Inotis balabian ini nga words, "We have sinned." We have sinned. Dari nagasugod abyan ang kaluwasan. Kaya ang isa katao hindi maka-appreciate sang manluluwas, mientras tanto hindi niya pag-recognize nga makasasala siya kag kinahanglan niyang manluluwas. Kadamo sa mga tao nga nagasiling nga babatian ko Fermi, ay maayo lang man kuya nga klase sang tao. Why makusang may ginpatay? Why makusang may ginlampusan? Kung may mga ayo sa akon bulig, hatag lang man ko. Nagabulig kuya sa ibang mga tao. Nagasimba man ko, gapangadi man ko. Pero abyan, ang isyo hindi kay kung ano ka kaayo sa ibang mga tao. Ang isyo amo ini, nakasala ka batok sa Dios. Siling sang Bible, pagkatao mo, gikan sa tiyan sang imo iloy, makasasala ka na, kay nalatnan ka na sang sala sang imo ginikanan. For all have sinned and come short of the glory of God. Nakasala kita tanan batok sa Dios. Amo nang hambal sang Bible abyan, there is none righteous, no not one. Bisan ano ka pa kadlagko manghatag bulig, bisan ano ka pa kaayo sa mga tao. There is none righteous, no, not one. You are a sinner. Kagang una nga tikang padulong sa kaluwasan abyan amo ini. Indi nga tilawan mo convincer ang imo ka ugalingon nga maayo ka o kon may reliyon ka o kon gamay lang ang imo sala. Ang una nga tikang padulong sa kaluwasan sang imo kalag abyan amo ini. It is honestly admitting I have sinned. Amo nang hambal sa mga tao kay Moses, nakasala kami, kay nagrebelde kami batok sa imo kag sa Dios. Kita tanan nakasala kay nagrebelde kita batok sa pulong sa Dios, sa kabubuton sa Dios, kag batok sa Dios. Pero salamat abyan, there is a verse 8, God provided a way of salvation. And the Lord said unto Moses, "Make thee a fiery serpent and set it upon a pole." Ari abyan ang tahom kayong ginhimo sa Dios, kaginsugo.

0: Ang Diyos abya nag-provide sang remedy. Ang mga tao, hindi among nag-provide sang remedy, ang Diyos. Si Moses, hindi amo ang nag-invento sang remedy, ang Diyos. Ang mga tao, hindi sila worthy sang remedy, kay nakasala sila batok sa Diyos. Pero gin-provide ina sa Diyos. Amo man abya ng aton kaluwasan gikan sa aton mga sala. God has provided the way of salvation through Jesus Christ. Kay si Kristo nagsiling, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Salvation is not something we manufacture. It is God's provision. Kag-ari abyan. Nakita natin dari number 4 that the brazen serpent pointed to Jesus Christ. Gingamit ni Jesus abyan nga event. Agud nga magtudlo sa yakaw galingon. Kung ano siya, kag kung anong iya purpose sa pagkari sa kalibutan. Amuning pinaka-importante nga bahin sang istorya. Si Jesus mismo nag-explain sina. Siling niya, and as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. Ang brazen serpent, ang tumbaga nga manog, nag-picture sa kay Jesus Christ, nga dito nagadupa sa cross abyan. Tanawab lang parallel. Ang Israelites ginkagat sa mga manog na dalitan. Kitaya, ginkagat man abyan sang sala. Ang mga Israelites, nagakapatay sila. Ang sala sa aton, magadalaman sang kamatayon. Ang Diyos nag-provide sang tumbaga nga manog, gaginbutang sa tukon. Ang Diyos nag-provide sa kay Jesus Christ, gaginlansang dito sa cross. Ang tumbaga nga manog ginalsa pa ibabaw. Si Jesus Christ ginalsa man dito sa cross. Kag ang mga nagtulok sa manog nga tumbaga abyan, brazen serpent, nabuhi sila. Kag ang bisan sino man nga magtulok sa pagtuo sa kay Jesus Christ subong manluluwas, will receive eternal life. Si Jesus Christ nagsiling, that whosoever believeth in Him should not perish but have eternal life. Ara sa John 3:15. And then, ari abyan ang tuman katahom nga versikulo nga ginhambal ni Jesus mismo. Siling niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Abyan, ikaw nga nagapamati karon nga adlaw, makasasala ikaw. Ang imo sala magadaldal sa imo sa kamatayon. Kamatayon physical, kamatayon spiritual, kamatayon dito sa impyerno nga ginaaman sa tanan nga wala nakabaton kay Kristo nga ila manluluwas. Wala nakatuo kay Kristo nga ila personal nga manluluwas. Karon nga adlaw abyan, I am offering to you the brazen serpent sa New Testament. Kag ina nga brazen serpent tamo si Jesus Christ. Ginlansang siya dito sa cross tungod sang aton nga mga sala. Kagang bisan sino nga magtulok sa iya sang tulok nga may pagtuo nga siya namatay para sa aton mga sala, nga siya manluluwas naton gikan sa aton mga sala, nga siya ginpadala sang amay agud luwason kita gikan sa aton mga sala. Siling sang Bible, you will have everlasting life. Madami nga salamat sa imong pagpamati abyan. Kita ay kita next week, same time, same station. And God bless you richly.
1: You've just heard Weekend Radio Bible Study brought to you by Grace Baptist Church, Isyu Kawayan, Negros Occidental. God bless you.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: Ang Dios nga Amay nagpahamtang kay Ginoong Hesukristo nga mao ang palatukuran sang kabuhi. Wala na sang iban pa. Sadsaran sang kabuhi. Ini nga programa ginasakdag sang La Castellana Fundamental Baptist Church. Yari karon ang inyong kubos nga alagad, Pastor Francisco Gamosa.
1: Maayo gid nga aga sa tananamon nga mga abyan kaginigugma nga nagapamati sining aton nga program Sadsaran sang Kabuhi diri sa DYVS 1233 sa lisoan sang inyong mga radio. Inapasalamatan nato ng Ginoo tungod sang iya kaayo kagkatutom nga ginatagaan kita gihapon sang mga kahigayunan nga makadala sa mensahe sang pulos sang Dios diin man kamo sa inyong puloy-an o diin kamo nga bahin sang Negros Occidental or sang Isla sang Panay. So sa isla or kookon sa isla sang Guimaras, kabisan pa dira man sa Negros Oriental. Kinapasalamatan gid naton ang Ginoo sina kaga ginatamyaw naton sang maayong kaadlawan or happy birthday sa naga-celebrate sang ila birthday sa sininga simana, sininga bulan sang September. Pinapasalamatan gid naton ang Ginoo sina. Sa sininga aga mga abyan kaginigugma, buot kita na magapamalandong sang pulong sa Ginoo, diri makita sa dinalan sang kasulatan, sa Salmo Kapitulo 91, ang Diyos nagasiling, o kun ang pulong sa Ginoo nagasiling, ang nagapuyo sa tagong duog sang labing mataas, nga nagapabilin sa idalom sang landong sang makaako. Magasiling ako na hanungod sa Ginoo, siya akong dalangpan, kag akon kuta akon Dios sa iya magasalig ako. Sa pagkamatuod siya nagaluwas sa imo sa siod sang mga manog pamispis, kag nagasak kag nagasa mga sa masakit kag sa mga pamisti. Siya nagatabon sa imo sang iya mga kuyos, kag sa idalom sang iya mga pakpak, nagadangup ka kag ang kamatuoran mangin among imo taming kag kalasag. Hindi ka mahadlok sang kakugmat sa kagabihon o kun sang baslay nga nagalupad sa adlaw. Kabay ang Dios magpakamaayo sini nga dinalan sang kasulatan nga aton ginbasa, ang aton Biblia nga ginbasa amo ang Ilonggo. Mga utod sa Ginoo, mga abyan nga nagapamati sa siningation, buot ko kamudalon sa isa kapag pamalandong sang pulong sa Ginoo nga ang ginatawag safety and security assured by God for His people. Ang kasiguruhan, no, ang ginatawag safety. Magsiling gani kita safety, halin ina siya sa Hebrew word nga bitats or to feel secure, to trust without fear. Ang tao gali nga nagasalig sa Dios, may ara siya nga safety. To be at rest because you're protected. It not just the absence of danger, hindi but singon nga wala ka na sang katalagman, but it is the presence of assurance, ara ang presensya sang Ginoo. That's why safety ka. Sa aton pa, siling sang salmista dere, kung ara ang Ginoo, may ara ka nga safety. And security meaning or safety sa gyapon, safety plus trust equal peace, no? So your heart is calm even if threats exist. Bisan pa may mga butang na makatalagam amo ining kalibutan karon, diri sa kalibutan hindi kita safety, no? Badamo diri sa mga bagay nga ginaatubang ta adlaw-adlaw nga makahalanguyos o kon makakulugmat nga mga hitabo. Sang nagligad, grabe ang natabo dito sa Nepal, no? Kagbisan pa gani, subong sa porsyon lang sang Luzon, sa Manila, Pampanga, kagiban pa nga mga lugar dito, until now, sige lang ang baha. Do wala na nagauntat ang baha. Kag ang balay dito, ara na, iban wala na sa nag-a-star, nagapuyo tungod sang ara na nag-lutaw sa tubig. Te amo ini ang kalibutan karon mga utod nga bisan diin gali kita, wala kita sa natawag safety and security. So ang importante gali sa kabuhi isang tao, kinahanglan ara ang presensya sang Diyos. So amoy na abide in His presence, pabilin kita. Kay siling sang aton nga ginbasa diri sa Psalm 91, ang nagapuyo sa tagong duog kag nasa labing mataas, nagapabilin sa idalom sang landong sang makaako. Kita mo, kung bisan palang gani, the shadow of all almighty, meaning sa Ginoo naton, ara na ang imong nga ginatawag safety because of His personal presence. Siling sang verse 1, He is with us. No? Ara siya sa aton, ang nagapabilin sa idalom sang landong sang labing mataas o makaako, ara ang aton nga ginatawag kasiguruhan or ara ang aton nga safety. Kay nakita sang Dios nga ining kalibutan ang tao karon wala na gid kita sa natawag lugar nga sa diin secured ka or safety ka. So that's why nga siling sa balaan nga kasulatan, God is our shelter and refuge, siya mong aton palalipdan sa panahon sang natawag unos, sa panahon sang natawag mga bagyo, mga katalagman nga nagaabot sa sininga kalibutan. Not only because of His personal place, but because of His powerful protection. In verse 2, siling sang balaan niya kasulatan, makita naton mga utod. Magasiling ako na hanungod sa Ginoo, siya akon dalangpan. Kag akon kuta, akon Diyos sa iya magasalig ako. Tamo siya among aton saligan because God is able to protect us in times of

masilingkang nga mga lugar nga mga malinong, no? May mga duog. Ti imagine mo na tabo sa Nepal, sa ibang nga lugar dito sa Indonesia or dito man sa Middle East, gira, no? Makasiling kada wala ka na gid sang palagihan. But ara ang presensya ya sang Dios sa aton, that's why ara ang aton protection, no? Protected kita sang Dios. Then ikatatlo, because of his precious provision. In verse 3 makita naton diri ano sing sambalaan niya kasulatan sa verse 3. Sa pagkamatuod siya nagaluwas sa imo sa siod sang mga manugpamispis kag sa masakit kag sa mga pestilences. Kita mo na. So ara, and God, or because of His precious provision, in His present, He supplies what we need and sustain us. Ang ginasustain kita sang Diyos adlaw-adlaw mga hinigugma. Na ang Diyos gali siya lang gid ang aton dalangpan. Amuna, abide in His presence. No? Abide in His presence. Libisan-libutan ka pa subong sang armas. Libutan ka pa sa mga security guard. Ano na lang parang mangin secured kag safety ka. No, hindi na matabo sa imo. Luwas kun ang Ginoo, ang presensya sang Dios mga utod. Ara sa imo kabuhi. Dira ang aton safety. Bisan pagani siling ni David, no, isa siya kaisganan nga hangaway sang Israel. Si Solomon, isa ka maalam nga tawo nga hari sang Israel. Anong nagkalatabo? Mga hinigugma, diri naton niya makita kung ara kagali iya sa presensya sang Diyos, ara ang ginatawag nga safety. Not only abide in His presence, kundi ano pagid, access in His perpetuity. Ano sin sa verse 1? In the most high almighty. No? Nga may ara kita access. Perpetuity means something that goes on forever with no end and date. Ang Diyos naton wala sang katubtuban. Ang Diyos naton wala ginakapoy. Ang Diyos naton wala gatigulang. Ang Diyos naton wala siya absent, kundi siya forever. Ara ang Ginoo kay nga aman. He will never leave us nor forsake us. Ang Diyos siya gapadayon. Bisan ang langit magtaliwan, ang duta magtaliwan, ang mga butang sa kalibutan magtaliwan, apang He is forever and ever. Muna makita naton mga hinigugma nga ang Diyos naton, so a right or obligation that lasts forever. Ang iyayang obligasyon sa iya mga katawan, amuna tungod sang covenant sang Ginoo sa kay Abraham, hindi iya mapabayaan ng Israel. Bisan sinodra nga pungsod mag-away, magkontra sa Israel, ara ang protection sang Diyos. Ara ang provision sang Diyos. Tikon ginhimo gani ina sang Diyos sa mga Israelite, bangod sa kay Abraham, mga utod. Kaya man, ginahimo man ina sang Diyos sa aton, tungod sa kay Jesus Christ. Nga nangin ano naton siya? Savior, nangin mediator. Diba? Sin o compare mo si Abraham sa kay Jesus Christ? Kung si Abraham ginpromisahan sang promised land, flowing with milk and honey, ang aton niya ginpromisa nga kuntuuhan mo kaginbaton si Kristo sa imo kabuhi as your Lord and personal Savior, ang ginpromisa ya sang Diyos, ang iyang mansyon sa langit. Diba? So makita nato ni is eternal God. He everlasting forevermore. Wala siya sang katubtuban niya Diyos. That's why the psalmist trust God at His refuge. Magsiling kita refuge means mercy or shelter from danger. Kita muna na ang mga katawhan galisang Diyos, may ara kita shelter. Hamunang sing sang kanta, shelter in the time of storm. Siya mong aton palalipdan, dalangpan sa panahon sa mga bagyo nga nag-aabot sa aton kabuhi mga utod. So makita naton dira. And the word fortress means strong protection. Hindi lang iya lahog-lahog nga protector naton siya, kundi mapag-on nga wala sang mga butang nga makalumpag sina, wala sa mga butang nga makahalit sa kagamhanan sang Diyos kung ara ka sa iya. So makita naton mga hinigugma kung ano ang Diyos. That's why may ara kita access. Anong access naton? Anak naton, anak kita sang Diyos, amay naton siya, kag ang iya ginatawag nga pagpadayon, wala nagauntat, tubtubs.